shi karatu yana da wata daraja guda ɗaya, baka iya yin shi kai da littafi. In kai shi kai da littafi zaka yi kuskure mai yawa. Yanzu yau idan ka kawo tafsirin Ibn Kathir daba'a guda bakwai, ka iya samun bambance-bambance a cikin kowace daba'a daidai da printing press din da suka buga littafin. Ko a yi kuskure, ko a shafe, ko a kare, ko a rage, ko a yi ɗigo a inda babu ɗigo, ko a yi wasliya inda babu wasli, wanda wannan na haifar da ma'ana ta lalace. Ina fata an fahimta. Sai ma'ana gaba ɗaya ta lalace, ko ya aka samu wannan cikas. To shine amfanin yin karatu a wajen malami. Shi ma ya yi a wajen malami. Ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi karatu ne daga wajen mala'ikar Jibril. Wa innaka latulqal qur'ana min lahikin alim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi. Ruhul qudus shine mala'ikar Jibril. Shi ne saukar alqur'ani daga manzon Allah. Ko manzon Allah na gaggawar karatu na cewa bi a hankali, bari sai ya kare shi sannan ka nemeta. Fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayana. Amma da ka je ka yi ɗan larabcinka daga ta kira ya karya ba, sai ka salata tafi ka koma gida ka kulle kanka sai ka yi bincike sai ka fito ka faɗa, wallahi kurakuranka za su yi yawa sama da daidai ɗinka. Kuma ba za ka gane illar ba sai bayan kuskuren ya yi yawa, kuma ka ɗora mutane da yawa a kai, to sai ka rinka jin kunya. Yanzu idan na fito na ce kuskure ne, za su gabani da mutunci, bari in yi ƙarfin hali in riƙe daidai ne. Sai shaitan ya ƙawata maka cewa wai idan ka faɗi kuskuren ka, ka zubar da mutuncinka, darajar ka za ta ragu. Kan haka sai ka tsaya, yanzu ba kan ba addini kake karewa ba, ne kake karewa mutuncinka. Shi ko mutunci ba ka iyawa kanka gadin mutuncinka. Allah ne ke tabbatar maka da mutunci ko ya rushe shi, gwargwadon yadda ka bi Allah ko kake bin sa. To don saboda haka nake jan hankalin ga dukkan wanda yake son ya addini, yin tsoron Allah ya sanya karatu a gaba. Kuma karatu ba ka yi shi kai kaɗai, dole sai da malami.

kafuru bi ma atainahum wato in mutane cuta ta same su koma ga Allah in kuma sun ka samu wata ni'ima su koma suna shirki ya kafuru dan su kafiru bi ma atainahum ga abinda mun ka ba su dan ni'imar da mun ka ba su rihe ta wato kenan ba kamar su manta da mu wato ko wata matau kuma su yin haka nan ku ji dadi fa sallata ala mun za ku sani nan gaba za ku san akibar jin dadin ku fi iltifatu anil ghaibah da ana magana mutane sai an komo ga mutane an ka fuskance su ya kafuru ma atai to am an amanta na alaiki sultana

0: hadzal na yin sunanin ko mun sauka musu wata hujja wata wadda ta abinda ta yi shirki ba ko ya takallam ko shi an hujjan nan wata tana ne musu magana bi makanu bi shirku da abinda suke shirki da shi wata ga hadawa da wani da suke da Allah akwai wata hujja da suke da sun ka dogara da ita hujjan nan wadda yake tana magana tana kumannin su da yin haka nan na babu وإذا
1: أذقنا الناس فرحنا لهم

0: nan ana neman mutum ya san Allah ke shi da arziki ga wanda ya so kuma shi ke hukuntawa ga wanda ya so to in an ka shi da ma arziki wato abinda an ka azama kenan wato abinda an munasaba ka taimaki na kusa gare ka kun gane ko fa atidal farba in ka gane Allah ke bayarwa shi ke hanawa to ka ba wanda yake yana da zumunta haka hu hakkinsa minan birin na abin da kyautatawa wasu zai sada da zumunta kada ka ji tsoron bayarwa domin kada abin ya rage domin ba kai ka kawo shi ba Allah ya kawo shi yana iya karbe ba wal miskina kuma ka tayi ka kyautata ga miskinai wabnu sabil dan hanya ba ko in ya taho yana neman guzurin da zai kai gida ka taimake shi ai al musafir min sadaqati a ba shi daga zakka wa haƙin da ya ba kuma ba shi haƙin da ya ba shine ka ba shi abincin da zai ci har ya tashi iyaka kwana uku zalika khairun lil ladina yuriduna wa shalla wannan shine alkhairi ga wanda ke neman yardar Allah wa sawabuhu da ladan shi bima ya'maluna kabin suke aikata mina ta kana tsoron Allah wal istiqamati fi dinil qayyim kuma suna son su daidaita domin an umarce mu an umarci annabi shi da tsaye da fuskar shi ga addini tsawon da daidaitacce kuma da shi da mutanansa sauran kenan mu haka an kace mu kenan kun gane ko ka san Allah ke wadatawa shi ke kwantawa saboda haka abinda ka samu kai yadda Allah ya ce wa ulaika hum al muflihun masu yin haka nan su ne masu babban rabo kun gane ko to wa mi iqamati alwajhi lid-din al-qayyim adam ar-riba akwai daga tsaye da fuska zu ga addini wanda an daidaitacce rashin riba wali man idhalika anta ala wa in ya san ka samu arzikin nan ba an ce ga da zaka raba shi ba ka taimaki dangi to kada ka karkata da shi wajen kuma tarawa haram kun hanga ko to ci gaba
1: game da makamata
0: eh
1: yanzu da shi da kawo wanzan ne sai da kai dole ne ga da masallaci za a yi wa sallah ne da ke da shi na da shi a ba shi wannan abu kuma wasu sun da wannan da ma sun mai da kasuwanci ya yi kadan sa wannan masallaci gobe da kuma
0: wanda duk an ya wanda duk an ka gane haka nan ba za a bashi ba har in an ba mutum matafi yadda ya ce yayi da washi matafi ne aka bashi sannan bai yi tafiya ba sai a karbe
2: amma amma ka rubuta yana halatta mutum cika in mun ga mutum ya tashi yana irin
0: ni wato da farko dai ba sai an ce shi da zuwa ba amma yan gane to ana karbewa amma kuma kamar yanzu da abin yayi tsanani galibi ma mahi yawa sai ka iske mutane na musulunta don dai su samu aiki ko don neman taimako to ba a cewa ƙarya kake yin zaka musulunta musulunta kun gane ko in akwai hanyar taimako a taimake shi in babu kuma kada a tsananta
3: gane yana zuwa yana hakanan mun bari sai an tara kudi cewa jama'a wannan mutum ga halin saboda haka
0: in kun tara ku ta an ku samu yan sanda ta kwana ku ce ga wannan ya ce miskin ne ku tabbatar muna haka ne sannan mu bashi ko yana wanda ya karkace don kan shi kada ka damu da abin da mutane ke yi wanda ya ce tilla sai mutane sun san hanya guda mu sosai ya ne da tashin hankali ke nan wato abinan komi an da yi mai sababi ka bi sababin iyakar yadda ka iya in ya zan ka amince da yanzu ne ka fara ganinsa shi ke nan amma baya ka nan in yi komo ka iske shi wani masallaci to ka gani abinan nan ka gaba kamata ma a kyale shi ba kama shi da yan sanda to ci gaba

0: dukiyar ka kai amfani da ita don cin riba don wato abin nan kai aikin alheri da ita ka kai ayyukan sharri da ita abinda kun ka zo da sun ka kun ka zo ma min riba wato na riba don ya ƙari cikin dukiyar ku ziyarata alama fi zimma shi wato ƙari akan bisa ga abinda ake bin mutum sawa'un kana ribar fali ƙari ne na fifiko abinda kake bin sa kamar dinari ka amshi dinari da rabi min salafin naran ce jaramin ba da wanda ya jawo amfani aw riban nasiha ko ko riba ce ta jinkiri fi salafin naqadi aljinsi biljinsi kamar za ka yi canjin zinariya da zinariya ka ce bari in baka dawo yanzu bayan haka nan kai kuma gobe ka kawo ko kai kawo naka gobe ka zo in baka aw da gari jinsi ko kuma wato zinariya da azurfa amma da jinkiri bi ta'khiri adin naka da jinkirta da ɗayan zinariya ko azurfa aw jami'i ma ko ko ai canji amma gobe mu tawo biya juna biyar bufi amwalin nasu wato don ya karu ga dukiyar mutane wala yarbu inda lato ko da yake wato kana ganin kamar ka karu dukiyar ka ta karu ga wannan cin riba to wannan karuwa bata karu ga wurin Allah hakikatan ai la sawaba lahu bai da lada inda lahu wurin ubangiji aw la yubarik la yubarikun lahu fi mali mai haka na Allah ba zai sa mai albarka cikin dukiyar shi ba walau ka sarko da dukiyar yayi wa innahu khabithun nanne ne wa ma adaitu bin zakati abinda kun ka bayar na zakka wato maimakon ku yi riba sai kun ka bada zakka nan kun ga kamar mutum ya yi rage kun ga ko sai an kai mai suna zakka domin an zakat kari wato ashe zakka ita kari kenan ko da yake ragewa ce ga hakika ga gani amma ga hakika ba ragewa ce ba
1: ai
0: takrarin ka an gyara fa inna ikhraj zakati min al amwal hidda zakka daga dukiyoyi wa in kana fi zahirin tankisan ko da yake wato ga bayyane ragewa ne laha ga dukiyar walakin fil hakikati ziyaratun la amma ga hakikani kari ne ga dukiyar fa yubariku llahu li asabi sai Allah ya sa albarka ga masu dukiyar kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce lil ladina akhraju zakata ga wadanda suka fidda zakka daga dukiyoyin su yana yace wadanda su ko in kun ka yadda zakka daga dukiyoyin su dudun mashallah kuna neman yarda Allah wa ulaika humul mutaqun wadannan su ne masu bidin iya wa dukiyoyin su ai almutasirun masu yawa ya tawa li amwalin da dukiyoyin su hakikata fi dunya wato nan duniya bai bariku nahu lahu fiha Allah sai sa musu albarka tun nan duniya ga dukiyar su wajil akhirah haka nan lahira ma ya sa musu albarka haitu yajiduna thawaba amalihin da za su samu nada aikin su littiba'ihim amra llahi bittaqadumin sun bi umarnin Allah wato da tsoron Allah wa iqamatu wujuhihim lid-din al-qayyim kuma yadda da mutun yayi haka nan ya tsaye da kusanci fil kalami iltifatun li fa'idati shumul al-mukhalif wa ghairi da ana magana da annabi shi dai amma nan kuma sai an ka komo ana cewa mutane masu yin kaza don a nuna kenan kowa ya shiga kun gane ko ta ci gaba to akwai bambanci domin wato in Qur'ani ya faɗi abu sai kuma an koma ga hadisi shi ba zai bayyana abinda ake nufi da abin nan an ce ayi zakka in kana da riguna zaka yi zakka in kana da gidaje zaka yi zakka in kana da dawaki zaka kana zakka in kana da ran abin nan in kana da bayi kana zakka a motoci kana zakka ka gani ashe kenan kuma in addini yace kayi abu to kuma sai ka komo ga hadisi ya nuna ma yadda ake yi kuma da inda ake yin sa kun gane ko gonaki ba su da zakka gidaje ba su da zakka sai dai in mutum ya saye su ne dan niyyar sayarwa sun zan dukiyar ciniki kenan wato abin da adda zakka shine abin nan hatsi waɗanda mutum ya noma waɗanda yake wajen nau'i 20 ana iya rayuwa a kansu kuma a aji wato banda su da lemu da abubuwan da yake nan da nan suke na jin daɗi to sannan kuma da zinariya da azurfa waɗannan wajen dabbobi dabbobin gida raƙumma da shanu da tumaki da awaki waɗannan su adda zakka kuma kowane an faɗi ga yadda ake yi kun gane ko kuma riba ita kuma inda take shiga wato tana shiga ga abinna abubuwan ci waɗanda yake ana iya cin su a wadata kuma a ajiye su su yi wata shidda sannan kuma da abin da ke gyara abinci kamar su gero da su abinna gishiri da abubuwan da yake gyara abinci su tawabin kayan yaji to sannan kuma da zinariya da azurfa akwai a waɗannan su adda riba a sayar da wani abu da wani abu nau'in sa da fifiko ko kuma da jinkiri ga zinariya ko azurfa tsakanin kuma zinariya da tsakanin da
1: wannan da kuma
0: in ya zan alena nau'i ya canza wannan babu riba sai dai in abinci ne ba ya halatta a yi jinkiri bai yiwa ya sayar ma buhun dawa yau gobe ka kawo min adina buhun gero ko kuma wani abu adina kari ba hannu da hannu ba abinda ba wannan ba babu laifi abinda kamar yadda yake cikin littafin shari'a abinda mas'alar banki zinariya ce suke amfani da ita koko azurfa ce kima ce kimar abubuwa ne wato can da arzikin kowane mutum ga hannunsa yake in gero ne gare ka yana nan ga hannunka in dawa ce in azurfa ce in komi ne to yanzu sai gwamnati ta ta dibi kasa ta ce ni ga iyakar kasa ta ta kebance duka ta ce ni addana to abinda a cikin kasar nan duk sai ta yi mai kima ko abin nan noman ku ne ko ayyukan ku ne ko abin nan taimakon junan da za ku yi duk sai a yi mai kima a ce yana naira kaza ko kuma yana dala kaza a buga su a sa cikin banki wanda adda kuɗi hakikatan yana buƙatar ya sayar don abin nan sai ya saya ba wanda ba shi da abin nan ne dan kasuwa dan abin nan malamin makaranta ne bai da sai gwamnati ta debo ta bashi lasin ya tayi saya wato kun ga an bashi lasin wanda zai saya daidai da aikin sa ko alkali ne sai a bashi ya huta da abin nan amsa ushira ga wasu mutane wato waɗannan kenan abin nan ko kuma wanda yake talaka ne yana son fatauci sai to a bashi tayar yayi yana yi kuma ana dan diba dan su masu aikin banki a samu yadda aka biya su wannan shine ake yi haka ne ko ba haka ba
1: haka ne
0: saboda haka wato babu riba nan in mutum ya dibi hakikanin abin domin riba ba ga kima an ka sa ta ba ga ainihin jikin da ake aunawa koko a abin nan ga zakka koko ga mawuni na an ka sa riba saboda haka wato wani hali ne an ka kawo muna na sare goma ga arzikin kasa gaba ɗaya a rike wanda yake yana yi sama yana yi kasa duk abin da ba zinariya ba kamar cikin askari an ce riba ga fulus waɗanda an ka yi da karufa kamar asulalla an ce makamuhi ne don me domin wato kaga kana iya auna su kana iya dibiyan su kana iya sayan ƙarhe irin su ka yi don ka kakkara to amma wata takarda fa ba a iya yin wannan idan an ce akwai riba ga takarda in za ka sai littafi tunda sai an kawo yawan takardu na naira a auna da shi nauyin takarda da nauyin littafi don yanzu da zinariya ne an kai littafi da shi za ka sai da zinariya sai an auna kun gane ko to amma abin nan don kada a bar mutane sake su ta su yi taɓanna wato wajibi ne gwamnati ta kange sannan kuma a sa wani kunci ko da makaruhi ne don a ba mutane wani abu domin in baka haɗa abu da addini ba to har abada ba zai yi kyau ba kun fahimta ku to ina fatar wannan dan misali akwai zakka ciki domin abin nan ne dukiya ce ta fatauci dukiya ce ta fatauci saboda haka akwai abin nan in mutum na da dukiyar fatauci da shekara ta yi sai ya yi kimar su ka ganin kimar a zakka ya yi kima in ta kai ga kimar dinari 20 ko kimar dirhami metal sai a yi da zakka saboda haka kuke ganin yanzu mun bayar da abin nan nauyin zinari guda wato kwaya 72 na sha'ir ga masu aikin banki sun auna sun aje sun bayar ga abin nan bankuna na duniya kullum ana iya sanin yau nauyin nan na zinariya koko nauyin nan na azurfa yau kima shi kaza ga dala koko ga abin nan naira saboda haka yana yi sama yana yi kasa kun ga kamar misalin wata biyu nan baya kiman naira kaɗan ce don abubuwan da zaka iya saya da ita kadan ne amma yanzu yau ta komo ta yi sama kenan ko ban da ko ne ta yi daraja shikenan abin abune yana yi sama yana yi kasa
2: ina fatar bara lokacin da abu ya bati kun ga rubu dinari ya kai naira 10 saboda haka dinari ya kai naira 40
0: sannan nisabin zakka ya kai naira 800 amma yanzu da zaka yi da kyar rubu dinarin zai wuce naira 4
3: gaskiya da wannan daraja
0: hudu sau asako hudu sau sau hudu sha shidda sau 20 eh dan dari ku 20 yake na kaga abin da zai komo zakka amma yanzu ba iya cewa a hidda zakka ga 120 don ba tsayi ba ana
3: eh
0: ba
3: da muke ciki alga 80 kai yanzu ka bu sau

0: to banna ta bayyana cikin kasa menene banna shine al-ijtirab rashin tsayuwa ga hanya guda wa adamul idmi nan da rashin natsuwa wannan ya karkata nan wannan ya karkata nan al-bari wal bahri ba wuri guda ba cikin kasa ma akwai fasadin cikin teku akwai fasadin jami'u bi ka'ilani dukkan sassanin kasa ba to akwai banna me ya kawo bannan nan bima kasaba aidina don abinda hannayen mutane suka aikata minar riba na neman riba wa zulmi ba alihim ba na sashe zalunci sashe wa adami ada hukukin la da rashin ba da hakokin Allah ne amma wannan daga dukkan dukiyoyinsu wa min hamsin kuma daga kawunan su fa man ukum fa man abu lahu limina don haka to sai Allah ya namu nutsuwa mata wannan shi ya kawo ko wanda bai bi abin da Allah ya ce ba saboda haka kullun tsoro yake yi kullun gulma yake yi kullun ga abin nan gashi nan babu zama lafiya liye dai kam don Allah ya dan dana musu ba Allah ya milu sashi abin da sun ka aikata wato hukuba shi walau azaqahu hukubata jami'in kun ga anka ce ya dan dana musu azabar sashi to da an dan dana musu azabar dukawa da ba magana da to na ko lakin rahimahu amma Allah ya abin nan yayi musu ga kadan yayi tausayin su na Allah ya rijimu ko za su kogo su tuba kuma bayyana ta'ala rahmatahu bi sanna Allah ya bayyana rahmar shi gare su fi ya halaka su jami'an gaba halaka qauman bi amsal jara'im jara'im alhali wasu mutane wadanda sun ka gabata sun yi laifi ya halaka su gaba dai amma mu bai halaka mu ba sai dai wani lahin kai a dan gufura ma kun manga ko eh kamar yadda muke Allah saukake
1: alhamdulillah an saurari tafsirin alqur'ani mai girma daga bakin margayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi daga nan gidan radio Rahama farin cikin al'umma.

shi labarin nan mu wannan safiya za ku cewa yau gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ke cika shekaru ku akan mulki. Gefe guda sa fafata zaben gwamnan shekarar 2027 a Kano tsakanin abu gida gida da tsohon mataimakinsa. Duka sassan duniya kuwa za ku cewa Amurka da Iran na ci gaba da tattauna kan yarjejeniyar sulhu. Waɗannan har ma da ƙaramin sababbin labaran sananin tafiye ku biyo mu.

Masuk sauraron mu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da wannan rana ta juma'a. Sanin da sake kasance da ku ta cikin shirin labarai da rutuni daga nan gidan Rijiyar Mafarki Al'umma, wanda yau muke 12 ga watan Zulhijja na shekarar 1447, bayan tafiyar halittar manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara, wanda kuma ya daidai da 29 ga watan Mayu shekarar 2026. Kan labarin su na farin su kuma sai ga zama da mun ji cikakkun su dake dake tare da ni Fatima Kabir. Labarin ya kasai Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da jawabi domin bikin cika shekaru uku da kamatinsa ta yi a kan mulki. A cikin saƙon nasa, shugaban ƙasa ya tabbatarwa in Najeriya cewa yana da yaƙini a kansu, tare da yaba musu tabbacin cewa sadaukarwar da suka nuna kan sauyin tattalin arziki da gwamnatinsa ta aiwatar ba zai tafi a banza ba. Yana mai cewa tattalin arzikin ƙasa ya fara daidaituwa, kuma nan gaba kaɗan za a fara cin moriyarsa. Shugaban ƙasa, wanda ya tsokaci mai tsayi kan matsin rayuwa da ya biyo bayan manyan sauye-sauye tattalin arziki da gwamnatinsa ta aiwatar, ciki kuwa da cewa talafin man fetur, ya bayyana cewa daidaicewa waɗannan matakai sun jefa iyalai da 'yan kasuwa cikin matsin ɗaukar su a wancan lokaci, ya zama wajibi domin ceto ƙasar nan daga durƙushewar tattalin arziki. Da yake nuna alamun farfadowar tattalin arziki, shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa kasuwar hannayen jari tana samun bunƙasa, ana ci gaba da aikin gina hanyoyi na sama kilomita 2,700 tare da farfado da manyan ayyukan mara rayuwa a ɓangarorin mai gas da kuma wutar lantarki. Ya kuma ambaci muhimman shirye-shiryen tallafi ga 'yan Najeriya kamar asusun lamunin karatu na Nalfaun, wanda ya ce ya bada sama da naira biliyan 282 domin tallafa wa ɗalibai miliyan 1,500. Kuma babban hafsin sojin ƙasa Laftanar Janar Wadi Shaibu ya mai ci Dakarun Rundunar Haɗin Gwiwa ta yankin Arewa ta Tsakiya da su murƙushe masu aikata laifukan ta'addanci a jihar Kwara da jihohin makwabta. Hafsan sojin ya kuma umarci Dakarun da su ƙara ƙaimi a ayyukan da suke gudanarwa domin kawo ƙarshen masu tayar da zaune tsaye da ke barazana ga zaman lafiya da tsaro a yankin. A cikin wata sanarwa da muƙaddashin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojojin ƙasa Kana Afalina Aminu ya fitar, ta ce kwasuwa ba da marin ne yayin da yake jawabi ga Dakaru a Barikin Sabi da ke a Ilorin. A ziyararsa ta farko ta yake zuwa hedikwatar rundunar a jihar Kwara, yayin jawabin nasa ga Dakaru Laftanar Janar Wadi ya jaddada cewa rundunar sojin Najeriya na ci gaba da jajircewa wajen sauke nauyin da kundin tsarin mulki ya ɗora mata na kare rayuka da dukiyar jama'a a faɗin ƙasar. Gwamnatin tarayya na duba yiwuwar sanya takunkumi kan jiragen sama da ke shigowa ƙasar nan daga ƙasashen da cutar Ebola ta ɓulla a matsayin wani sabon mataki na hana ɓarkewar cutar a Najeriya. Shugaban ma'aikatan fadarin shugaban ƙasa Femi Bijabiyamila shi ne bayyana hakan bayan wata galawa ta musamman da aka gudanar domin nazarin shirye-shiryen ƙasar nan na tunkarar cutar ta Ebola. Minista harkokin cikin gida Olubun Mitin Jojo ya ce za a sanya dukkanin iyakan ƙasar ne cikin tsauraran matakan sa ido don hana yiwuwar ɓarkewar cutar. Ya ƙara da cewa hukumar shirya fice ta Najeriya za ta yi aiki kafaɗa da kafaɗa da cibiyar domin ƙarfafa hanyoyin gano cutar kan lokaci da kuma ɗaukar matakan gaggawa. A nasa ɓangaren darakta janar ya ce bai Dr. Jide Idris ya yi gargaɗin cewa Ebola yanzu su ta ce mai hatsari, wadda har yanzu wannan lokaci ba a gano magani ko kuma rigakafinta ba. Yana mai jaddada muhimmancin ci gaba da sanya ido sosai musamman tsakanin ma'aikata. A wani labarin kuma, tsohon mataimakin gwamnan jihar Kano Kamar Amina Abdulsalam ya zama ɗan takarar gwamna na jam'iyyar NDC bayan babban abokin hamayyarsa Nasir Gawuna ya amince da tikin takarar sanatan Kano ta Tsakiya. Rahotanni da ya san bayyana cewa tun da farko Nasir Gawuna ya nuna rashin amincewa da tayin takarar sanatan sai dai daga bisani ya sanya matsaya bayan tattaunawa da masu ruwa da tsaki da kuma abokan siyasarsa. Amincewar da Gawuna ya da tikitin sanatan ta baiwa Amina Abdulsalam damar zama zaɓaɓɓen ɗan takarar gwamna na jam'iyyar NDC a jihar Kano gabanin babban zaɓen shekarar 2027.
tsohon mutum shugaban Najeriya Tuka Bakar wanda ya lashe zaben fitar da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC a ranar Laraba ya kai ziyara ga abokin karawarsa tsohon ministan sufuri na kasar Narotimi Amechi bayan sanar da sakamakon ayyukan sarrafa din abin da zai biyo baya ganin cewa tun kafin a sanar da sakamakon ne sai dan takarar suka nuna rashin gamsuwa da yadda ake tattara sakamakon sai da wani sako da wallafa a shafin sa na X yammacin jiya Alhamis a Tuka ya ce a wannan rana na kaiwa dan uwana kuma abokin tafiya tsohon gwamnan jihar Basiratu mai Amechi ziyara a gidansa dake Abuja ana kallon zai a matsayin wani mataki na neman sulhu da Amechi a siyasance bayan abin da ake ganin zai iya zama babbar matsala ga tafiyar manyan 'yan siyasar Namayya wanda suka shiga jam'iyyar ADC da nufin kalubalantar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a babban zaben da yake tafiya na shekarar 2027 shi ma dan takarar da ya so nauka a zaben fitar da gwani na jam'iyyar ta ADC Muhammad Hayat wato Hayat din yayi korafi kan ba gudanar da zaben yadda ya kamata ba wata kungiya mai rajin kare haƙƙin Fulani a Najeriya ta buƙaci ƙasashen duniya musamman Amurka da su guji bayyana Fulani a matsayin tushen rashin tsaro a Najeriya kungiyar wacce ta bayyana hakan a cikin wata sanarwa da shugabanta Ibrahim Boken da Cibado ya sanya wa hannu ta mai damar tunika abin da ta bayyana a matsayin saɓani a rahotannin Amurka kan ƙalubalen tsaro a Najeriya musamman dangantawar da ake miki a Fulani da 'yan ta'adda kungiyar ta ƙalubalanci ta bunda ta kira sauyin matsayin Amurka kan matsalar tsaro a Najeriya musamman rahotannin da suka fi mai da hankali kan al'amuran Fulani wajen tattauna rikice-rikice da ayyukan 'yan bindiga a Najeriya kungiyar ta ce irin wannan fahimtar ta haifar da tsana ga Fulani a wasu sassan kudanci da tsakiyar arewacin Najeriya inda ake kai hare-hare kan matsugunin su tare da lalata musu dukiyoyi da kuma kashe musu dabbobi a nan kuma wata kungiya mai zaman kanta ta yayyawa daidai yadda ake samun ƙaruwar cin zarafi da amfani da yara ta hanyar da bata dace ba tana mai bayyana haka a matsayin babban ƙalubale ga haƙƙin ɗan adam shugabar wata kungiyar jin ƙai da ake kira The Concern Home Social and Charitable Initiative ta ce ta bayyana haka yayin bikin ranar yara ta shekara ta 2026 musu anyi bai ta yi gargaɗin cewa yara a Najeriya na ƙarin shiga cikin haɗari sakamakon ta'addanci safarar yara talauci cin zarafi munanan al'adu gargajiya da kuma gazawar tsarin kula da wasu a cewar jami'an yara na ci gaba da fuskantar yanayin da ke hana su samun tsaron mutunci da damammaki da kuma jin daɗin rayuwar ƙuruciyarsu ta kuma nuna dama kan halin da yaran da masu garkuwa da mutane da kungiyoyin ta'addanci suka kama ke ciki tana mai cewa da dama daga cikin su na rayuwa cikin tsoro tashin hankali da kuma rashin tabbas na rayuwa an zargi wasu manyan jigajigai da ke kusa da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da kokarin raunana jam'iyyar adawa a gabanin babban zaben shekarar 2027 tsohon dan takarar shugaban kasa kuma jigo a jam'iyyar Akar Fati Benga Olofin Hashim wanda yayi wannan zargi yayi gargaɗin cewa idan ba ya tura ba Najeriya na iya samun kanta a makauniyar demokradiyya kamar yadda abin ya kasance a lokacin Abacha sanin da ina sanar da dai lokacin da jam'iyyar kasar ne ke ci gaba da fuskantar rigingimu kimi cikin gida gabanin zaben shugaban kasa da za a gabatar a shekara mai zuwa a cikin wata sanarwa da fitar kafin zaben fidda gwani na shugaban kasa na jam'iyyar Akar Fati wadda aka shirya gudanarwa a gaba sabar Olofin Hashim ya yi zargin cewa wasu masu fada a ji a siyasa na kokarin na dandalin jam'iyyar adawa tare da hana fitattu masu kalubalantar gwamnatin damar shiga zaɓe a cewar sa abubuwan da ke faruwa yanzu suna kama da yanayin siyasar zamanin mulkin Abacha lokacin da ake zargin jam'iyyar siyasa sun zama tamkar wani sashi na gwamnati mai mulki ta bangaren tsaron da ya sanda ta kasa rashin jihar Kano ta bada sanarwar dakatar da dukkanin shirye-shiryen gudanar da wani bikin sallah na al'ada da aka saba gudanarwa muƙaddashin kwamishinan 'yan sanda na Kano DCP Lawan Isa Mani shi ne sanadin ɗaukar wannan mataki biyo bayan dalilan tsaro da ya ce rundunar ta dogara da su DCP Lawan wanda ya sanar da ɗaukar mataki ta cikin wasiƙa da ya yi wa dukkanin sarakunan biyu wato sarkin Kano na 10-12 Alhaji Ado Bayero da kuma na 16 Malam Muhammadu Sulusu na biyu ya bayyana jarumar ta samu bayan sirri da ke tabbatar da cewa bata gari ne da niyyar amfani da wannan sallah wajen cimma manufarsu ta yi da hankalin al'umma
sanadi dukkanin sarakunan biyu suka bada sanarwar dakatar da wannan sallah wannan bai dukkanin su suka shirya gudanarwa. A gefe guda Director General na hukumar yi wa ƙasa hidima ta NYC Brigadier General Ola Kunle Lafiya ya bayyana cewa masu yi wa ƙasa hidima ba su da kariya daga dokokin hana cin zarafi ta kafafen sada zumunta da sauran dokokin yanar gizo a lokacin gudanar da hidimar su ta ƙasa. Lafiya ya bayyana kan yayin wata hira da kamfanin dillancin labarai na ƙasa nan a jiya Alhamis a Abuja, inda ya jaddada cewa masu yi wa ƙasa hidima suna ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasa da sauran dokokin da ke tsara halayya kafafen sada zumunta da ayyukan na yanar gizo. A shirin sadin masu yi wa ƙasa hidima cikakkun 'yan Najeriya ne, kuma suna ƙarƙashin duk wasu dokoki da suka shafi amfani da intanet, harkokin yanar gizo da kuma halayyar jama'a a faɗin ƙasar nan. Ya ce duk wani zargi da ya shafi cin zarafi ta kafafen sada zumunta da ake yi wa masu yi wa ƙasa hidima za a bincike shi tare da ɗaukar matakin doka ta hannun hukumomin tsaro da suka dace ba tare da la'akari da matsayinsu na masu hidimar ƙasa ba. Tarihin ya kuma ƙara da cewa hukumar NYC ba ta da alhakin samar da lauya ko wakilcin shari'a ga masu yi wa ƙasa hidima da suka shiga matsalolin shari'a ta laifi ko ta fari hula sakamakon ayyukansu a kafafen sada zumunta ko kuma sauran harkokin na yanar gizo. Labarai da rahotannin suna zuwa muku ne kintsi daga sashen nan na labarai da al'amarai da kullum na gidan radio Rama French Alamar na dashoshin nata akan mita 97.3 akan zangon FM da ke da matsuguni a nan bayan dogon banki gida mai lamba 125.7 a tsakiyar birnin Kano Daban Najeriya. Za kuma ku yi akan lamu da sauraron mu kai tsaye ta gurbar radio namu da ke www.ramatv.com da shafukan mu na sada zumunta da suka hada da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X duka kara ma radio da kuma TV. A dakacin mu nan gaba kaɗan muna dawowa labaran za su ɗora.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن فارا وادا بادا أقولي بس أنجي كرين دمكين إسوا وانا وجه الله يمنا غفر باكينا. Ance mu yi magana akan muhimmancin dukiya da kuma hanyoyin samunta da bunƙasa ta, musamman a cikin yanayin da muke ciki a Najeriya. Wannan mawdu'i ne wanda yake da ayyukan kallon sa ta bangarori daban-daban. Amma ina tare da dan uwa Dr. Abubakar Sadiq, wanda kwararre ne akan abin da ya shafi harkar hada-hadar kuɗi da juya kuɗi da harkar haɓaka tattalin arziki, wanda insha Allah wataƙila ɓangaren abinda za mu yi specifically a nan, mu me za mu yi wajen bunƙasa tattalin arziki da dukiya, ƙila shi zai fi ɗaukansa. Amma ɓangaren da wataƙila zan yi magana a kai, wanda ba zai wuce shimfiɗa ba ne a kan maudu'in, yana da alaƙa da muhimmancin ita dukiya. Na san a lokuta da dama malamai suna magana a kan wannan, amma a wannan yanayi da muke ciki na wahalar da tsadar rayuwa da zazzabin tattalin arziki, ko ba haka ba? Yadda tattalin arzikinmu yake fama da zazzabi tun daga lokacin corona da faman da aka yi, zuwa lokacin da aka yi cashless policy, wasu da yawa suka kakkarye, zuwa kuma lokacin da aka zo aka cire subsidy, da yadda abubuwa suke tsada a yanzu a cikin ƙasarmu. Mun sani kuma cewa a matsayinmu na 'yan Najeriya, dama can ƙasar, ƙasa ce wacce ake maganan tana da yawan talauci. Abinda zai fi ba da takaicin shi ne, mu musulmi da muke arewacin Najeriya, mu muka fi yawan talauci. Jihohin musulmi, idan kana lissafin jihohin da suke gaba a talauci daga ɗaya har na goma, kusan za ka samu jihohi ne na arewacin Najeriya na musulmi, inda musulmi suka fi yawa. Za ka haɗa da jihar Sokoto, the seat of the caliphate, da biyo ta Zamfara, the Sharia state, ko da biyo ta Kano, the center of commerce, da Gangaro ta Gombe garin Bugayoro. In ka ga dama ka ɗan kewaya ta can na Shehu Larabawan Bidi'a, ko ba ka ba jihar Borno, ka zago ta nan jihar Taraba, duk za ka samu akwai dandazo na talauci a cikin al'umma. To shi wannan talaucin wani abu ne da babu wanda yake son sa a duniya. Ko a drama ko a film, ba a ɗaga hannun mutum ya ɗaga hannun ya ce ya Ubangiji ya roƙi Allah ya yi shi masiyaci. Ko akwai, ba wanda yake son shi. Talauci abun baƙin ciki ne, abun damuwa ne, yana takura mutum, yana takura aƙidar mutum, yana tasiri akan aƙidar mutum. Domin in talauci ya bugi mutum ya yi yawa, in ba an yi sa'a ba, sai ya fara tuhumar Ubangiji, sai ya fara samun shakku me ya sa Allah yake masa haka, in ba Allah ya kwace shi. Yana da tasiri akan rayuwar zamantakewar mutane. Yanzu saboda yawan talauci da yake cikin al'ummarmu, ya sa za ka ga akwai yawan mace-macen aure. Kuma da yawa daga cikin mace-macen aurenmu, banda wasu dalilan, akwai dalili na talauci. Ya kawo mata gida, matansa biyu da rabi. Wato matansa biyu da rabi, mana yana da biyu kuma yana hararin ta uku. Ko ba haka ba, ga yaransa 17.7 a gida, amma gaba ɗaya salarinsa naira 30,000. Akwai mutum 30 a gidansa, kuma salarinsa 30,000 a wata. Je kama ya kai 60,000. Idan ka kasa 60,000 ɗin nan ko 30,000 ɗin nan a wata ɗaya, kullum naira 2,000 ake da shi. To wannan naira a kasa a tsakaninsu gaba ɗaya, a ci abinci, asa asha abun sha a sai sabulun wanka da omo wanki a biya kudin makarantar yara a sai ruwan sha ai magani duk wannan bukatun a kansu suke a naira 2000 a yini haka da aka sata kashi uku in ta kai 2000 yake samu dan haka in an zo wuya ta yi wuya baya iya rike gidan karshen ta wasu sai ya sallami wasu da rai ya bace sai ce wajarot ko ba haka bane to kuma talauci yana haifar da kuma kaga yawan yara ɗan daba a cikin al'umma saboda uba bai iya ciyar da shi ba bai iya shayar da shi ba bai iya abincin tar da shi ba in Hausa ta yi bai iya bashi abinci ba bai iya tufatar da shi ba bai iya ilmantar da shi ba bukatunsa baya iya dauka bai iya daukar na mahaifiyarsa ba da take cikin gida ballantana dan da aka haifa kuma gobe ya kara haihuwa jibi ya kara wani suna nan to yaran sai su tashi babu kula suna jin haushin kowa saboda ba su samu abinci ba babu wanda yake kula da su bare su girmama shi yadda in yayi musu magana za su saurara to wannan kaga talauci duk yana haifar da irin wannan al'ummar da duk take da talauci zaka samu irin waɗannan matsaloli din kaga yana da illa kenan a zamantakewa yana da illa a siyasa galibin yaran mai yan daba in ka bincika tarihin su zaka samu suna da alaka da talaucin gidansu in one way or the other dan haka talauci yana tasiri akan siyasa yana tasiri akan addini mutane nawa suka bar addini saboda talauci an ba su wani abu sun koma sun canza addini to kuma talauci yana sa mutum ya zama mugu mara tausayi mutum mai mutunci idan ya talauta a mai sai shi talakan mutum ba shi zance a taro fa zancen shi sai dai cikin zuciya talauci mutum ne baki mai gizo da doro da tozo da annakiya in ya kama yaro ya tattangwara shi ya mai sai shi tsoho da karfin tsiya in ya kama tsoho ya lallambasa shi ya dan karisa shi kamar sarkiya to wannan talaucin yana nan yayi katutu a cikin al'umma to amma matsalar da muke da ita ce tunaninmu dangane da matsalar tattalin arziki da abin da ya shafi talauci muna da gurgun tunani muna da gurguwar fahimta muna da karkatacciyar fahimta dangane da wannan galibin mu mun dauka cewa shugaban kasa shine ne fidda kowa daga cikin talauci daya bayan daya galibin mu mun dauka cewa tunda shugaban kasa da ministoci da yan majalisu lokacin da suke makaranta ai da ka gama makaranta lokacin da kake makaranta ma ana baka allowance ko ba ka wani yake fada yana gamawa in yaje dawowa gida har da tsaraba da ka gama kuma za a baka kidin mota a baka aiki to tunda haka suka yi a 1960s 70s 80s to shikenan matasan mu da mazaunan mu kowa tunaninsa shine muna jiran randa abun zai dawo kowa in ya gama digiri sai a bashi mota a bashi aiki kaga wannan akwai wato nau'i na junun a tunanin ko ba haka bane saboda akwai abin da ya wuce ya gama khabaru kana mansubun ba zai sake maimaituwa ba kar ka dauko 1960 ka ce wannan rayuwar 1960 kake jiran ta dawo ta faru a 2004 a 2024 Najeriya da take da mutum miliyan 57 zuwa 60 wai abinda aka yi a waccan Najeriya ita shi kake so a yi a Najeriya da take da mutum miliyan 230 a Najeriya da take tinkaro ta yi mutum miliyan 300 Najeriya da take shirin zama ita ce ƙasa ta uku a duniya a yawan population nan da shekaru kaɗan to akwai matsala dangane da tunaninmu kuma muna rayuwa a wannan Najeriya wanda take da wannan talaucin a Najeriya da take da shugabanci shugabanni masu corruption a Najeriya da take da shugabanni masu sace dukiya kowa ya sani akwai wannan ko ka ce baka da detail din ka san dai ana yi ba za ka ce wani da wani barawo bane duk maga lokacin da ya sa abu ya kwasa ba amma dai ka san ana yi to amma a wannan Najeriya da bata shugaban bata da shugabanni masu kyau a wannan Najeriya da take da matsala a wannan Najeriya ne ɗan kudu suka iya rage talaucin su mu ɗan arewa muka kasa ina fata an gane a wannan Najeriya ne zaka je jihar Lagos kaga ana maganar poverty rate 4.something% mutanen da suke rayuwa cikin talauci kashi 4 ne zuwa 5 bisa 100 amma a jihar taraba a cewa 87 point something percent na mutane suna da dangantaka da talauci. Mutum nawa ne suke iya biyan bukatunsu na abinci da tufafi da sauran manya-manyan bukatunsu a jihar Taraba? Ashe akwai abin da suke yi wa kansu wanda mu ba ma yi wa kanmu? Ina fata an gane. Akwai wani abu ko mun san shi ko ba mu san shi ba, to wannan abu na farko babba shine suna yin aiki akan tunanin mutane, suna saita kwakwalen mutanensu dangane da rayuwa, musamman kan abin da ya shafi rayuwar tattalin arziki. Suna saita su dangane da talauci, su nuna musu maƙiyi ne, innal faqra lakum aduwwun, ko ba haka ba, ku kishi ku yaƙe shi. Domin ko a musulunci irin abin da kake yi wa kafirci, irin abin da kake yi wa shaitan, kullum kake neman Allah ya raba ka da shi. Allahumma a'udhu billahi minash shaitanir rajim, da kake yi kullum. Haka kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya maka kamar yadda kake neman tsayi daga shaitan, to haka kuma ka dinga neman tsayi daga talauci. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri. Da haka sai ka saita tunanin mutane sun gane wannan faqaru talauci abokin gabansu zai iya musu illa, ya sa mutum yana so dan sa ya haddace alqur'ani, ya zama mutumin kirki, yayi digiri, amma ba zai iya ba saboda ba ita ba da talauci. To akwai bukatun saita kwakwale da tunani akan wancan. Sannan abu na biyu, suna saita kwakwalen mutane su dangane da dukiya da muhimmancinta da hanyoyin neman ta. Suna yi a irin mahangarsu, irin wanda suka gada da kakanni, ko irin wanda suka gani a tsarin addininsu. To ashe mu ma muna bukatar mu saita kwakwalen mutanenmu, mu dawo da tunaninsu dangane da dukiya da muhimmancinta a matsayin sinadarin rayuwa, amma a mahanga irin ta alkur'aninmu da sunnar manzonmu sallallahu alaihi wasallam. Don haka a wannan babin ne abinda zan yi yana da magana, yana da alaka kawai da nuna mana me matsayin dukiya a musulunci. Shi yasa muka yi magana akan muhimmancin dukiya. Babban abin da nake so na yi, shin dukiya me matsayinta a Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Mu ne a cikin al'ummarmu, dukiyar nan kana mu'amala ita da ita kullum, don kullum ka tashi akwai riga a jikinka da aka saya da dukiya, akwai hula ko takalmi da ke da alaka da dukiya, za ka ci abinci wanda aka saya da dukiya, za ka hau abin hawa ka biya kuɗi, agogon da kake duba time da wayar da kake amfani da ita, duk wani abin da kake yi ya rataye da dukiya. To ita wannan dukiyar tare da muhimmancinta ba ka taɓa karanta wani abu ko ka saurari lacca a kanta ba. Amma akwai abin da kake yi na sati ko sati biyu, ka tsaya ka karanta littafi amma ka course din bita a kansa. To rashin sanin dukiya da fahimtar matsayin musulunci a kanta da muhimmancinta da yadda ma za a sarrafa ta da yadda za a neme ta, yana ɗaya daga cikin abin da za mu fara yin aiki a kansa a cikin al'ummarmu insha Allah. Ai haƙuri, zan ba da wani labari, ina so mu ɗau darussa a ciki masu yawa na wanda zai nuna maka cewa a cikin al'ummarmu akwai wani basic fahimta da ya kamata a ce muna da shi dangane da dukiya da bamu da shi. Hatta mutanen da suke kasuwanci, suke business, ba sa yi da calculation da lissafi, ba sa yi da ilimi. Da yawa daga cikinsu kawai wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtaduna, haka ake kasuwanci, haka muka ga ana yi ba da ilimi ba. Labarin wani bawan Allah ne wanda ina so akwai darussa da yawa a ciki. Dan kasuwa ne, wani aboki na ya taba zuwa ya same ni, ya kai shekara kusan 10 yanzu. Yabo ya same ni yace mini akramakallahu, inda cewa ba akramakallahu yace ba, aboki na ne. Yace mini akwai wani makwabcinsa mai shago wanda ya lura yana da matsala, amma shi ma mutumin bai gane cewa yana da matsala sosai ba, ko bai gane ne matsalar ba. Shi abokin nawa mai kokarin addini ne, mai damuwa da abun al'umma, da haka ya zo ya lura da wancan bawan Allah yana da matsala, shine zo ya tambaye shi yace yasa me ne a matsayin wanda yana da na dan san wani abu akan kudi kan business a matsayin na student din economics yana so in ba shi shawara nace menene ya faru yace observing yayi a anguwan su wannan bawan Allah yana da shago babba duk anguwan babu kaman sa a cike shago na provision duk wanda yake zuwa ya sai wani abu a wajen sai yake saya yace ana nan sai ya lura shagon nan yana ramewa a hankali har ya kai sai da ya zama kusan abin tausayi ya tsomare ya zama kashi da rai ko ba ka ba in ka kalle shi a matsayin kamar mutum babu kaya a ciki shine zai samu wannan bawa Allah ya ce masa me ye matsalar ne ya ce wallahi shi ma bai sani ku kasan in average Hausa Fulani ana faran da a ce masa ido an sa mai yake cewa an masa menene an sa masa hannu ko ba wanda ya sa hannu ko ba haka ba tunda sa hannu ya sa hannu a aljihuna ya cire kudi ya kashi shi ne ya ce su zo ya ce ya tambaye shi duk ya ce su zo mu yana zuwa na ce bismillah muka zauna na dan hira very informally na fara masa simple tambaye na ce mai matsalar shagonka wani ne ya zo ya bude shago a kusa da kai ya kwace maka kasuwa ya ce babu competition ai kaga is an external factor da iya abun nan masu cin bashi ne suka mai yawa yace kaida ta araha nake ina hana bashi sata aka ma yace babu menene duk external factors na masa tambaya babu an bar sayan kayan ka ne saboda tsada yace a ai duka ni sarki alaji butu ma kila ake kiransa ko ba haka ba saboda arahansa yace to nace masa to shikenan muka gama da duk tawaje kan naga ba matsala to bari mu shigo ciki nace masa akara maka lallai maka tambaya mu nace ne nace matan ka nawa yace min matan sa uku nace yawa ko ba haka ba yace min matan sa uku nace yaushe ka aure ta uku yace ko shekaran ta biyu da wani abu ba ta kai shekara biyu ba ya'yanta nawa yace tana da daya yanzu kuma ko ba haka ba tana shirin production din na biyu nace masha Allah ko matarka ta biyu yaushe ka aure ta tsakanin ta biyun da ta uku bai fi shekara uku zuwa hudu ba ɗan shekaru ne da ba su da yawa kasan malam bahaushe ne in an ce malam bahaushe kuma ana nufin Hausa Fulani musulmin arewa ko kasan malam bahaushe ne zai zo sai ka ga mutum ya zo ya same ka yana tambayan ka wai ka taimaka masa da bashin kuɗin sadaki wai wallahi wata bazawara ce ta dame ni ta matsa masa a'a kai ma ka matsa mata maka kore ta shi fa yaje ya same ta ta ce masa to shikenan malam ta farkon fa ita ma dai gafin gashi ƴaƴanka nawa ya faɗa ni nace a cikin su nawa suke a cikin matar ka akwai mai aiki yace babu ƴaƴanka akwai mai sana'a babu nace yaranka nawa suke makaranta ya faɗa shekaran su nawa wato a cikin tattaunawa sai na fahimci a shekara uku da suka wuce yaransa kawai da suka shiga makaranta sun kai wajen biyar kona makamancin wannan wanda ake biya musu kudin makaranta wanda da ba a biya musu kudin makaranta an haifi yara sun kai kaza wanda ake ciyar da su abinci wanda da ba a ciyar da su abinci ina fata an gane ana diban kudin transport na waɗanda da ba a diba kuma nace masa to banda wannan kana noma yace ana ce kana da wata sana'a yace a wannan din daidai da haka lodi ya zo ya karu ko haka ba akan shagon a lokacin da matar za ta zo bai yi tunani ba idan za ka dai kara mata bai yi tunanin cewa to ita da za ta zo gidan miji ka san haka malam al'ummar wake sai mutum yayi aure bayan shekara ɗaya biyu sai ka ga gaba ɗaya komai nashi ya wargaje da an yi magana sai a ce matar da ta zo tana da farar kafa wallahi kafar ta lafiya kalau ba abin da ya samu kafar ta kana akarmaka Allah kana karban naira kana aiki as a fresh graduate ana baka 45,000 misali sai kai aure da kai aure daga kai sai matarka kuna cin abinci da 45,000 kasa ta a makaranta kana biya daga 45,000 din bayan wata tara ta kara wa annabi mabiya kuma kawa ta haifi mutum daya shi ma dai a ciki tunda bayan wata uku da ma abincin mutum uku take ci ita kadai daga 245 ne in kai sa ma an wani increment na naira 200 ko 300 kuma ka gaba ne bayan shekara kaza yaran sun zama uku sun zama biyar sun zama kaza duk dai a wannan kudin abin da ya karu kashe kudinka yana karuwa annually by 50 to 60%. Income ɗinka baya karuwa da 5%. Kuma haka bane, it's a very simple arithmetic. Dan haka shikenan akaramaka Allah ko? Da ka zo kana cikin wannan yanayin kuma sai ka ƙara mata. Da ta zo zuwa bayan shekara 5, 6, 7 ka san ana ta yanzu ai karka kai shekara 10 da fata mata daya. Amma ba a cewa karka kai shekara 10 baka double din salarin ka ba. Kawan da ya damu da wannan ko ba ka ba baka yi dubulin din income ɗinka wannan ba a cewa fi'ilu ne ƙarami da baka yi dan aka bayan wani lokaci kai ƙara mata da ta zo zuwa gida za ta ci abinci za ta sha abin sha za ta yi kaza duk baka yi plani ina za ka samu kuɗin yin wannan ka dora ba dama ya kamata kai wannan analysis din wannan matar in ta zo a wata za ta ci 20,000 sai ka tsara ina 20,000 din da ta zo kafin ita matar ta zo shine very simple thing domin dole ne ka ciyar da ita ko ba haka ba liyunfiqdu sa'atin min sa'ati ko waman qadara alayhi rizquhu falyunfiq askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum ko yawa haka ne wala tudarruhunna litudayyiqu alayhinna wa 'ala al-mawlud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wannan nauyinka ne amma baka yi planning for it ba dan haka ran da tazo kuma lokacin da kake shirin yin auren sai ka hada da bashi domin dama income ɗinka baya rike da kilan gidanka da kyau to sai ka ci bashi abubuwa su tacce tazo gidan kana settling bashi a cikin wannan da income ɗin da bai karu ba kuma kana kikiya na ta ya karu akan dai abun nan salarin nan da bai karu ba to da an yi wata uku wata hudu sai komai ya kwabe to sai a ce ita ce tazo da farin kafa to farin kafan kenan da malam Bahaushe yake fara dan haka wannan bawan Allah da na fara masa tambayoyi kana da kaza wallahi sai na ga ya gyara zama yana haka yana yana lissafi ya gano bakin zaran akwai darussa da yawa a cikin wannan ko ba haka bane wato gwamnati idan ta dauke ka aiki sai ta ce maka kowanne shekara kana da abin da ake cewa annual increment a salarin ka bayan shekara uku sai maka promotion na dan ƙara maka wani mai kauri to wannan akalla ana yi don yayi cikin kiya na abubuwa guda biyu ina fata an gani abu na farko shine akwai inflation karuwan farashi hawan farashi yana faruwa a hankali to ana tunanin wannan ƙarin in ka samu to zai dan taimaka maka wajen wannan abu na biyu shine ai nauyin ka yana karuwa ina fata an gane kana ƙara girma nauyin ka yana karuwa wata kila shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wata addu'a mai kyau Allahumma ij'al awsa'a rizqika 'alayya 'inda kibari sinni wa inqita'i umri wannan yana nuna maka kana ƙara girma buƙatuwarka zuwa ga kuɗi karuwa take ya Allah ka sanya lokacin da na girma nake da shekaru da yawa na kusa rayuwar ta kare Allah ka fi zubo mini arzikinka ka bani arziki fiye ina fata an gane mana a matsayin ka na musulmi kana bukatan kenan kana da plan din nan gaba kullun sources din dukiyanka karuwa fadada za su na yi ba matsewa ba dan haka ya kamata duk wani abin da kake kashe kudi akan sa musamman abin da yake regular yau da gobe kana kashe kudi a kansa ya kamata a ce kana da tsarin yadda kake samun kudin dan kashewa kuma san dai akwai darussa da yawa a cikin wannan kamar me yasa muke magana akan dukiya me yasa muke magana akan dukiya a masallaci dan yanzu abinda wani zai faɗa kenan ce yanzu sun zo su masallaci kuma suna koya musu neman duniya masallaci kuma inda ake sallah da salati ne ko ba haka ba to amma Allah ta'ala cikin hikimar sa ya daure rayuwar dan adam da dukiya
2: ya sa kuma ya ambaci haka a cikin alqur'ani shi yasa kuma sai ya tana da dukiyar a cikin duniya dan dan adam ya amfana da ita yace huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da kuka gani a bayan kasan nan Allah ya halitta na dukiya Allah yayi ne don ku dan haka teku da abin da ke ciki na dukiya kasa da abin da ke cikin ta na dukiya ma'adanan da suke cikin ta duwatsun nan da kuke gani da abin da yake koye a cikin su na dukiya duka Allah ta'ala yayi dan ku ne shi yasa yace huwal ladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi nushur wannan shine abu na farko da ya kamata mu fara fahimta dangane da dukiya a qur'anance Allah ta'ala shine ya hore muku dukiya ya shin duniyar nan kasa ya shin kuɗa ta Allah yace famshu fi manakibiha ku yi ta yawo a sassa daban-daban na duniya tashi daga Jalingo ka tafi Gembu tashi daga Jalingo ka tafi Kano tashi ka tafi Dubai tashi ka tafi kasa kaza famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi ku je ku nemo arzikin da Allah ta'ala ya sa a bayan kasa dan haka Allah ta'ala ne yake gaya maka cewa naka ne ya hore maka dan haka Allah yana bukata daga gare mu ne mu dukiyar nan mu amfana da ita amsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi mun tashi kuma mu yi bisa tsarin shari'a yadda bai kauce daga tsarin Allah ba ba ta hanyar haram ba ba ta yadda dai shagaltar da kai daga ambaton Allah ba ina fata an gane dan haka duk maganar da muke yi akan dukiya ku kalle ta da wannan sharuɗan ba kuma kai makance ba yadda zaka je ka manta ambaton Allah alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir amma dai Allah ta'ala ya ce fakulu famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi amma lokacin da kuke kar ku manta fa wa ilayhi nushur da ku koma wajen Allah dan haka ku yi yadda Allah ta'ala ya ce ku yi wa huwa alladhi sakhara al-bahra Allah ta'ala shi ya hore muku teku yace lita'kulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha me yasa Allah ta'ala ya ce ku yace saboda a ciki za ku je ku samu nama je ku dubi nama ku ci abinci kenan ko ba haka ba wa tastakhriju minhu hilya akwai kuma kayan ado da kuke samu a ciki arziki ne Allah ta'ala yasa yace don haka yayi muku kaga duka waɗannan Allah ta'ala yana nuna mana dukiyar nan dan mu amfana da ita yi shi yace shi yasa yace kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat tayyibati min arrizq wai shin waye ya haramta muku kul ka gaya musu man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi waye ne ya haramta kayan ado da kayan kawa da Allah ya fitar wa bayinsa wat tayyibati min arrizq waye ne ya haramta dukiya mai kyau arziki mai dadi waye haramta Allah ne yake cewa kai challenging din su sai ce kul baya musu iya lil ladina amanu ai Allah yayi wannan ne don mu'minai fil hayatid dunya kul huwa lil ladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyama ran tashi al qiyama kan dama mu kadai ne a duniya wasu za su taba wanda ba mu ba dan haka dukiyar don kai akai to dan me Allah zai maka kai kuma ka bari Allah ya baka dukiyar ya ajiye ta a matsayin taka dan kai amfani da ita ka bauta masa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an sanya dukiya ne li iqamati salati wa ita'i zakah dan a tsayi da sallah a bada zakka da ita dan haka dukiya na da manufa amma dai ta musulmi ce shi yasa idan ka duba alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga ita dukiya a karan kanta Allah ta'ala a karan kanta ita dukiya zai yi ya kaga inda a cikin alqur'ani aka kushe dukiya a karan kanta sai dai a kushe wata hanya mummuna ta neman dukiya ko a kushe hanyar da ake bi ai amfani da dukiya ta hanyar da ba ta dace ba amma a karan kanta in kaga dukiya to sai dai kaga kalmomi na yabo akan dukiya alqur'ani ya kira dukiya da sunan alheri wa innahu li hubbil khair la shadid. Allah ta'ala yace shi dan adam a bisa dabi'ansa yana da matukar son alheri. Alheri a wannan ayan shine dukiya. Kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khairan al-wasiya. Al-khairu anan yana nufin dukiya. Sannan Allah ta'ala ya kira dukiya da falalar Allah. Yawai ba son falalar Allah. Allah ta'ala yace wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Akwai wasu wadanda sun fita yadribuna fil ardi suna yawo a bayan kasa suna tafiye-tafiye su je Abuja su je Lagos ko ba aka su je Kano domin me yabtaghuna min fadlillah sun tafi neman falalar Allah. Falalar Allah anan na nufin dukiya. Allah ta'ala yace wa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Anan abinda Allah ta'ala yake nuna mana shine musulmi ya kamata ya dage da aiki da neman dukiya. Dakai ana magana hanyoyin tara dukiya, aiki shine awwalu shay, shine ahammu shay, dagewa ta himma al'amal, kai producing service, kai aiki ka samar da wani abu wanda al'umma za ta amfana da shi, sai ka bada wannan abun kai kuma a baka dukiya. To Allah ta'ala yace a fita ayi aiki da rana, waja'alna an-nahara ma'asha, da rana ake zuwa neman ma'isha. Allah ya kira ta ma'isha, abinda yake rike rayuwa ko rayuwa. Yace to mun sanya da rana ne da aje a nemo ma'isha dukiya. Yace to kuma ranar juma'a ma a fita, kana ce mu wai ranar juma'a ranar hutun musulmi ne, ba za ka bude shago ba, ka fita ka je kai. Amma dai in an kira sallah to sai ka dafa. Idza nudiya lis salati min yawmi juma'a fas'au ila dhikrillah wa dharul bay. Kana cikin aiki ne sai aka ce dakata ka je kai ibada, sai aka ce da ka gama ibadan kuma koma kan aikin neman dukiya. Idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard, idan aka idda sallah ku ba zama a bayan kasa. Mai tafiya kasuwa ya tafi kasuwar kauye, mai tafiya kasuwar birni ya tafi, mai bude shagonsa ya bude, mai zuwa yin aikinsa na walda ya je ya yi, mai zuwa yin kanikanci ya je ya yi, mai zuwa ya ci gaba da business din tattauna saye da sayarwarsa na gidaje yake yi, na kaza yake yi, ya je ya yi. Fa tashiru fil ardi, ku je wabtaghu min fadlillah. Allah ya ce ku je ku nemo falalar Allah, dukiya ke. Kaga Allah ya kira dukiya da me? Da falalar Ubangiji, wacce kuma ake so a neme ta. To haka zaka gani Al-Qur'ani ya kira dukiya a matsayin kashin bayan rayuwa. Wa la tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Al-Qur'ani ya kira dukiya da ma'isha. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya. Al-Qur'ani ya kira dukiya a matsayin ajon rayuwa. Al-malu wal banuna zinatu al-hayati ad-dunya. Haka Al-Qur'ani yake kiran dukiya. Kaga duka babu kalmar kushiya anan. Kalmomi ne na me? Na yabo Allah ta'ala yayi amfani da su wajen wato samun wajen kiran dukiya. Haka nan kuma Allah ta'ala ya sanya dukiya ta zama sila ta neman shiga aljanna. Man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan فيضاعفه له اضعافا كثيره. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. kaga idan wato mutun yana da dukiya zai iya shiga aljanna da ita, kamar yadda idan bai amfani da ita yadda ya dace ba kuma za ta zama masa dalilin hasara. innal mukthirina hum al-mukthiruna yawm al-qiyamah illa man qala hakaza wa hakaza wa hakala. Kuma kaga shi yasa zaka ga a cikin Al-Qur'ani mai girma ayoyin da suke magana akan dukiya suna da yawan da yawan su yafi ayoyin da suke magana akan sallah, ba don dukiya tafi sallah ba. Ina fata an gane. Amma dai Allah ta'ala yayi magana akan ciyar da dukiya fi sabilillahi, maganar ciyar da dukiya fi sabilillahi kawai ya maganar tafi yawa a cikin Al-Qur'ani sama da maganar sallah. Baya nuna cewa dai baya rage darajar sallah a musulunci ina fata an fahimta amma dai wannan yana nuna maka dukiya tana da matukar muhimmanci dama duk inda za a yi magana wa aqimu salata galibi abin da yake biyawa shine wa ta saka amma ga ayoyin alqur'ani da suke magana wa ga yunfiquna masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ya ayyuhal ladina amanu anfiqu fi sabilillah masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah wannan yana nuna maka muhimmancin dukiya da haka alqur'ani abinda zaka gani kenan masu yawa kuma dukiya ita ce sinadarin jihadi wato na daga cikin abinda jihadin nan ko jihadin da za a dauki makami ne a kare musulunci idan an an lakaci hantar musulunci ko kuma da'awa zuwa ga musulunci duk suna bukatar dukiya ayoyin alqur'ani za su ce ma wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum da haka duka ana bukatar dukiya to haka zaka gani idan ka zo sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama tana mana nuni dangane da muhimmancin dukiya wato babban abin da zamu gani a maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aikin sa kuma zamu koyi yadda ake neman dukiya a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana ma dalla da dukiya mai kyau ni'mal malu salih inda rajulis salih in dai mutum na kirki ne nagartacce ne yanayi dukiyar sa ta hanyar nagarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma dalla da wannan dukiya har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu dukiyar da ta amfane ni irin dukiyar sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya amfani da dukiyar sa wajen taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da da'awar musulunci ruwa ne ake mu ci gaba ko mu tsaya to masha Allah kada mu manta lokacin da sahabbai suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka zo suka ce ya rasulullah dhahaba ahli ad-dusur bil ujub sahabbai suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce ya rasulullah dhahaba ahli ad-dusur bil ujub ina fata muna tare kuma to suka ce ya rasulullah wallahi masu dukiya masu kudin cikin mu sun tafi da lada sun kwashe lada me ya faru yusalluna kama nusalli yace kamar yadda muke sallah haka suke wata kila ma suna riga mu zuwa saman gaba saboda lokacin da za su zo su zauna a masallaci duk lokacin tukunna ba mu kawo ce ganin gida ba ko haka ba kuma lokacin da ana irin da sallah zamu fita mu je mu yi ƙari sallisafi na nemo tuwo su kuma dama sun samu alat kawai suna cikin masallacin ma alat na sauka ko haka ba yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum kuma haka muna yin azumi suna azumi kamar yadda muke hasali ma mai dukiya zai iya yin azumi 30 a rana daya yayi nashi azumi sannan ya ciyar da masu azumi 29 ya samu lada irin nasu to sai suka ce amma tare da wannan wayata saddaquna bi fuduli amwalihim amma suna yin sadaka da rarar dukiyar da suke da ita mu kuma ba ma iya yin sadaka dan haka sun kwashi ladan sallah sun kwashi na azumi sun kwashi na zikiri sun kwashi na sallah da salati amma kuma suna yin wanda ba ma yi ya rasulullahi ya za a yi mu kamo su wannan yana nuna maka muhimmancin dukiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwanta da hankalinku ga wani bayani kamar dai za a ba su sata amsa ko yace ku je ku kowace alhamdulillah da zaka fada kowace la haula wala quwwata illa billah da zaka fada kowace subhanallah da zaka fada ko haka ba kullu tasbihatin kullu tahmidatin kowanne ku fada sadaka ce ku je ku ce shi ku ce yawa masha Allah suka koma suka fara yi sai ya tashi a masallaci bayan an yi sallah ya tafi kasuwar kauye ya buga ya je ya dawo zai shi mai kudin da yana zauna a masallaci yana subhanallah ko ba saboda ya fi shi lokaci ya fi shi yalwan lokacin da zai yi tasbihi da tahmidi da suka lawa suka ce ya rasulullahi wallahi sun gane karatun su ma shi din ma suna yi ya za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dalika fadlullah yutihi man yasha falallaci Allah ya basu ko ga dama an ce fa bi tagumin fadlillah ko ba haka ba to wannan falallaci Allah ta'ala ya basu shi dukiya na da wannan kima shi yasa zaka gani a karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kamar yadda muka ambata yana addu'a a cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan kamar yadda muka fada ya saka talauci da kafirci a cikin aji daya ko Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri yana musu addu'an Allah ka raba ni da su to sai gashi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama kullun yana addu'a ya sanya takawa tsoron Allah da shiriya wannan dai abinda muke cewa ihdinas siratal mustaqim ko wannan shiriya ya sa da shiriya da takawa ya zo ya sa su a cikin aji daya da dukiya da wadata ajin abinda ake addu'a kullun Allah ya kawo shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana addu'a Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina ne al-ghina dukiya wadata kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman addu'a tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba addu'a yake Allah ya sa masa dukiya ta yawa wanda za ta shagaltar da shi ba yana addu'a Allahumma ij'al rizqa ali muhammadin kafafa Allahumma ij'al rizqa ali muhammadin quta ya Allah ka sa dukiyar gidan iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ta zama takatsakiya wadatacciya daidai gurgudu ba ta yi yawa yadda za ta shagaltar ba ta yi kadan kuma yadda za a rasa ba sallallahu alaihi wasallam kaga yana addu'ar wadata to haka kuma in ka duba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace wanda kuma shine abu muhimmi bayan mun saita tunanin mu mun gane cewa dukiya na da muhimmanci a rayuwa to abu na gaba da muke bukata shine mu shiga cikin neman dukiya irin yadda shari'a take so mu to wannan ma kuma zamu gani tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa mun karanta a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana karami yana bin babansa Abu Talib suna zuwa kasuwa suna zuwa rihlatash shita'i was-sayf suna zuwa garuruwa suna zuwa kasuwanci anan annabi sallallahu alaihi wasallam yake koyan kasuwa daga baya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mudaraba yayi partnership shi da nana Khadija radiyallahu anha nana Khadija tana da dukiya mai yawa wanda wannan ma ya

0: أنا ترجع أسوش لبريدة الأمري دو كل يوم نقدر يدير أما فريج كي أنا ما قاعد أتسل لبريدة دنيا تريد أن فاتو ما كبري لبريدة كاسي Shiga bank asabula Ahmed Tinubu ya gabata da jawabi da nan bikin cika shekaru uku daga mutunsa ta ya kammaki a cikin sakon nasa shugaban kasa ya tabbatar wa Nigeria cewa yana da kima kan su tare da ba mu tabbacin cewa su daukar da suka nuna kan sai ta sayi arziki daga mutunsa ta Airtel ba zai tafi a fansa ba yana mai cewa tattalin arzikin kasa ya fara jidituwa kuma nan gaba kadan za a fara cin moriyarsa Shugaban kasa wanda ya tsokaci mai tsaye kan matsayin rayuwa da biyo bayan manyan sauye-sauye da tsarin arziki da gwamnatinsa ta Airtel ciki kuwa da ce tallafin man fetur ya bayyana cewa duk da cewa waɗannan matakai sun jefa iyalai da 'yan kasuwa cikin matsin ɗaukar su a wancan lokaci ya zama wajibi domin ceto ƙasar nan daga durƙushewar tattalin arziki. Da yake nuna alamun farfarwar tattalin arziki shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana wato cewa kasuwar Nigeria tana samun bunƙasa ana kuma ci gaba da aikin gina hanyoyi na sama da kilomita 2,700 da faɗaɗa manyan ayyukan more rayuwa a ɓangaren mai gas da kuma wutar lantarki ya kuma ambaci muhimman shirye-shiryen tallafi ga 'yan Nigeria kamar asusun lamunin karatu na yin fawun wanda ya ci ya bayar da sama da naira biliyan 282 domin tallafa ɗalibai miliyan 1,500. Ana kuma san mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya soke gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu kan karin matsalar tsaro da taɓarɓarewar tattalin arzikin kasa yana mai zargin cewa yanzu 'yan Najeriya suna ɗaukar biyan kuɗin fansa ta makarar ɓangare na rayuwar su na yau da kullum. Atiku wanda ya bayyana hakan cikin wata sanarwa da mai taimaka masa na musamman kan hulɗa da jama'a Frank Shaw da fitar jiya ya ce kwatanta bashin Najeriya da na wasu ƙasashen Afirka da fatan shugaban kasa ke yi yana nuna rashin fahimtar halin kwancin da talaka ke ciki a halin yanzu. Gwamnatin tarayya ta jaddada buƙatar tabbatar da baiwa kowane yaro ɗan Najeriya damar iri ɗaya haɗin kai da kuma ingantattun hanyoyin kariya ba tare da la'akari da jinsi na ƙasa ko asali ba. Nesa harkokin mata Iman Sulaiman Ibrahim ta bayyana ka Abuja yadda suke karɓar baƙuncin yara a wani ɓangare na bikin ranar yara ta ƙasa na shekarar 2026. Sulaiman Ibrahim ta ce gwamnatin tarayya na ci gaba da ƙoƙarin ƙarfafa dokoki da tsarin kare haƙƙin yara domin baiwa yaran Najeriya damar gogayya da sauran takurorinsu a faɗin duniya. Ministar ta kuma yaba da jajircewa da basirar yaran Najeriya a fannin wasanni, masana'antar ƙirƙire-ƙirƙire da kuma ɓangaren fasahar zamani tana mai bayyana sa matsayin jakadun ƙasar nan da ke alfahari da su. Tsohon mataimakin shugaban kasa ya kuma danganta ragowar yawan amfanin gona da matsalar tsaro yana mai cewa manoma ba sa iya zuwa gonakinsu cikin aminci saboda hararen da ƙungiyoyi masu ɗauki da makamai ke kaiwa. Duk da amincewa cewa karɓar bashi na iya zama mai amfani da sarrafa shi da ya kamata. Ana kuma sai mataimakin gwamnan jihar Kano Kamal Aminu Abdulsalam ya zama ɗan takarar gwamna na jam'iyyar NDC bayan babban abokin hamayyarsa Nasiru Gawuna ya amince da tikitin takarar sarautar Kano ta tsakiya. Rahoton da ya san bayyana cewa tun farko Nasiru Gawuna ya nuna rashin amincewa da ta yin takarar sanatan sai dai daga bisani ya sauya matsaya bayan tattaunawa da masu ruwa da tsaki da kuma abokan siyasarsa. Amincewa da Gawuna ya da tikitin sanatan ta baiwa Aminu Abdulsalam da mai zama zababben ɗan takarar gwamna na jam'iyyar NDC a jihar Kano gabanin babban zaben shekarar 2027 da ke tafe. Takarar farko bayan shekarar 2001 ƙasar India ta dawo da sayan waken soya daga Najeriya da kuma wasu ƙasashen mayu da Afirka biyu bayan tashin gwarin zaben da farashin na waken soya ya ƙasar nan. Rahotanni dai sun bayyana cewa 'yan kasuwar India sun soke kwangilar fitar da kimanin ton metric 25,000 na mara waken soya tare da sayan kimanin ton metric 80,000 na waken daga ƙasashen Afirka sakamakon tsadar farashin gida. Ana sa ran wannan cigaba zai samar da ƙarin kuɗin musaya ga Najeriya da sauran ƙasashen na Afirka masu noman waken suya musamman ma marasa sauyin ƙwayoyin halitta wato GMO wanda India ta amince da shi daga shiga ƙasar ta ta. Tun daga sassan duniya wasu jiragen yaƙi marasa matuƙa na Rasha sun afka wani jigilar benin gidaje a ƙasar Romania lamarin da ya haddasa gobara ta jikkata mutane biyu. Lamarin dai ya faru ne a yau Juma'a garin Galati da ke gabashin Romania kusa da iyakar ƙasar da Ukraine da Moldova. Shugaban kuma tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta ce har yanzu ne shi wala yakin dan yana rashi ya sake tsallake wani sabon mataki inda NATO ta yalla wani dabi da fikira suka ce Rasha ya ga cin tuki ta san labarin da suka samu kina da dole lokaci suna ma Fatima Kabeya Barya kasai niki ta gaba da shirin na bayana nuna da cewa karfe 10:00 mintuna 5 bayan mu je ga sashi na muna dinne mu zamu kawo muku karatun Dr. Aminu Sagagi da fatan dai sai sunan lafiya
1: za ku saurari karatu daga bakin Dr. Aminu Ismail Sagagi
2: salatu wassalamu ala nabiyina al-karim sayyidina muhammad khatim al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to abubuwan da muke karantawa malai a cikin babin abubuwan da suke kawowa rayuwar duniya a musulunci da yi inganci yana zancen cewa shi ne zama lafiya da mutane to hanyoyin zama lafiya da mutane din nan shi ne sai magana aure saboda aure ai shi ne ginshiƙin mutane to idan ya zama cewa auratayya bai zama lafiya to wannan zai taimaka a iyali su sami zaman lafiya idan iyali suka sami zaman lafiya daga nan zaman lafiya kuma zai faɗi zama unguwa gari har duniya gaba ɗaya za ka sai yake magana a kan aure cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce auren da zai fi kowane aure inganci shi ne wanda aka gina shi a kan ma'aurata masu tsoron Allah miji ne addini mata ne addini to shi ne sai malam yake cewa amma kuma da akwai auren da ake yi wanda su masu auren ba addinin suka zaɓa ba watakila wani nasaba ya zaɓa wani kyan halitta ya zaɓa wani dukiya ya zaɓa to gwargwadon yanda tarbiyyar addini ta yi nesa da kowane aure to gwargwadon yanda kuma matsala za ta yi yawa a cikin auren gwargwadon yanda tarbiyyar addini ta yi yawa a cikin kowane aure to gwargwadon yanda kuma fahimtar juna da zaman lafiya zai yawo to da haka sai a maganar zaman lafiya sai fara da aure to in zama da wani aure kuma zai dawo da can abotaka da kuma sabo abotaka kala kala ce akwai abotaka ta zumunci kamar aboki da aboki wato kaga abotaka ta zumunci amma ba zumunci ne a abotaka ba zumunci na abotaka shi ma yana bada gudunmawa wajen ci gaban rayuwa mutane dubu nawa ne suka samu nasara a rayuwa sakamakon abotaka ba zai masu ci ma abotaka ba wai abu ne wanda ko ake yin sa al'ada ba a'a hanya ce ta inganta rayuwar duniya sana'a ko kuma abotaka ta sana'a amma abotaka ta abokin aiki ko abokin ciniki ko abokin mu'amala zai tun yi gudun maganar babin aure a zamantakewa sai ya zai maganar abotaka to shi ne za mu kammala magana a kan maganar da yake ta aure ya shiga zance ne yawa yanda masala ta taɓa gudun gani a kan mata wasu abubuwan da yake faɗa duka abubuwan wanda suke rayuwar ta yau da gobe ta experience da kuke yake bada gobayya ce ta rayuwar mutane amma shi ne ta fi yin wannan suna ɗebo duk abin da suka sani ne su zuba za ka ga ya kawo maka ayoyin alƙur'ani zai kawo maka hadisai zai kawo maka waƙoƙi na mawaƙa zai kawo maka labarai zai kawo maka tarihi a kan dai wannan abin da yake magana kai don ka ɗauki gobayyar kowa da kowa to kai kuma ya rage da ka tace idan ya kawo abubuwan da yake na al'ada ci ba zai bidi ne ta hanka ba sai ka ajiye in ya kawo abin da ke fahimta ce ta larabawa na lokacin jahiliya bidi ne ta hanka ba sai ka ajiye ba wani sami yau zai maka a cikin nan zama karanta abin da magana ya ce larabawan jahiliya saboda karba kishin ƴaƴan su mata dan kada a wula kan dan kada a aure ƴan su mace a wula kan ta suka gwamnati ma su kashe ta saboda karba kishin ta a zalunce ta wai dan kada a zalunce ta shi sai kashe ta ga wannan ayyukan da yake ta san cewa tunani da gure na jahiliya shi yasa da addini ba su yi bayyana iya yake wannan tunani sai da ya kawar da shi kwata-kwata a bayan ka to shi ne malam yake cewa ina tsammanin inda za mu tashi a wata waka ce ko da yake cewa wa ma'ana sha'ihu wani mai waka yake faɗa min al-tawili a cikin bahar al-tawili kogi ne na waka ita waka a larabci tana da koguna wannan kuma fanni ne na zaman kansa ilimin al'arud wal qawaid. Ina cewa wai ara sahibal niswan yahsibu annaha sawa'un wa bainahum bainahum ba'id. Wannan ma Allah ya rabu ne cewa wai ara sahibal niswan, ina ganin ma'abocin mata, wato mutumin da yake da mata, ko mutumin da yake ganin mata ko yake da ra'ayi akan mata, yahsibu annaha sawa'un, gani yake duk mata abu ɗaya ne, duk halinsu ɗaya, duk ɗabi'unsu ɗaya. Sai shi ma yake ta wa mawdin bainahum la ba'id, amma bambanci ne mai nisa a tsakanin su mata ko wace halinta da ta. Sai yake ta fa min kunna jannatun tafi'u zilaluha, a cikin guda ko wanda suke ba su kirki ne so ya ci kasan wato jannatun ya ci kasan lambu. Kaga lambu ai shi ne wajen da suka shiga za ka samu ni'ima da inuwa. Tafi ku zinanu hawa da inuwa ta tana da fadi, tana gama kowa da kowa,

kawo matan adalci da kada akwai nagari a ciki akwai kuma masu zafi amma wani ne kan da ya faɗa duk duk zafi su ga baki da kuma da bambam ne ke ki kawo mai haka nan Hausa wanda yake cewa ya zo ta bishin dinna Allah sarki ne abu mai kowa mai kyauta za mu bayanin halin mata muna nan muka muka ke kasan mata sun kasu zo kusa in na faɗi ka rubuta shi ne Allah ya ji ɗarai hajiya Aisha to mata Malam Aminu Kano ta taɓa gaya mana ta ce in Malam Aminu Kano ya ji an saka za ana yawan saka wannan waƙa a rediyo Malam Aminu Kano in ya ji an saka wannan waƙa a rediyo sai ya ce da mata ba kashe kashe kashe mutumin banza yanzu haka wata mace ce ɗaya ta ɓata mara biki zai ke fata da bada ka kaga irin wannan wanda su ba sa ganin ɗabi'a ce ta mutane na yanzu idan mutum ya gama da mu'amala mara kyau a gurin mace don ne zai magana sai ya zage mata da malami ne ne kashe wa'azi duk je masu aure ce duk ba su da ke

ne hada su take ruwa mutum baya kallon wanda ya mu na masa ko ke ta ba ina kallon hakikanin yanda ilimi yake a magana sai ya magana shi ne mana yake cewa wa anshad abul aina wa kunna abul aina yake wa ana bi zaidi ne rewa wa da abu zaidi ne rubuta min al-basit daga ma'anar waka ne suna al-basit a cikin ilimin waka na larabci yake cewa innal nisaa ka ashjarin nabatna ma'a min hum lamurdu wa ba'du lamurdu ma'qul yace innal nisaa su mata ka ashjarin kamar itatuwa ne kamar bishiyoyi ne nabatna ma'a gaba ɗaya bishiyoyi ne mun aka shuka su da hannu gaba ɗaya tare suka tsiro sai ka ɗauka ai da wannan bishiyar da wannan bishiyar da wannan bishiyar ai iri ɗaya ne suna kara aka shuka su kara suka fito sai ce min hum lamurdu amma a cikin itatuwa akwai wanda ya ɗan itatuwa mai ɗaci ne wa ba'dul murdi maqdud amma wani da ita ce da yake da ɗaci duk da haka duk ɗacin nan sa ana ci sai yi inda ne sa su mata wa rusul lillahi min dhahab ko da a ce an zana su

koda da zinari a ta kera ta to sai an samu wanda a cikin ta da akwai rubuta da jahilci a tattare da ita. Inda nisa'a sunan ta makayin hainan alkhuluqi, duk sanda aka hana su wani hali a take kada kai kaza

kan ne ganin wannan a cikin abubuwan da nake ganin yau da gobe, da yawa da kuma da suke goyon bayan wani abu, ko da ba na zaman takewa ba ne, ko da ra'ayi ne na siyasa ko na zaman takewa, idan ba sai da ra'ayi ne na mulka yasa ake goyon bayan wani abu ba, saboda wani abu daban ba ra'ayi ba, wato kuma a ce son rai ko son zuciya ko wata bukata ita ce ta sa ake goyon bayan wani abu, don da wannan bukata ta canja zai ga mutum ya canja ra'ayinsa. Amma wanda ke ra'ayi ne yasa ake goyon bayan wani abu, in duba da ra'ayi yana da zaga duk biyu guda bai canja da gobe shi, to a kuma zaman mata da miji ma haka ne, mutum ne mace ce ta ganin miji na da katuwar mota ake son sa, ke kowai imanin tsabbatar ka ne ka aure shi, amma ita an wuce ta wannan kawo lokaci ka gaba ra'ayi ba ne sha'awa ce son zuciya ne, yayin da ya shiga halin game da wannan kawo lokaci kuma wannan zaman sai ya canza, ko kuma mutum ne ya gama ce saboda ita baban ta minista ne ko gwamna ne sai ya aure ta sai a kamar cewa saboda ita yake san, amma ran da wannan ministan wurin ya bari ko gwamna ya bari sai zama da shafi ne ba ya san, saboda ra'ayi ne aka gina shi akan wani dalili, ko duk dalili ki canza ra'ayin ba zai canza, to ko a zama take ana samu shi ne mana yake cewa fa inna ra'ayin al-ma'lumin ra'ayin da aka gina shi akan wani dalili

la yahudu ala dakali to baya dawama a cikin wannan karkatar da yake ba ko ba ku da an yanka kai ila ihi da halatayn dole ne ki ruhi ko da yan halaye da wani in ma ila ziyada ko al-aman wa in ma ila nuqsan wa zalal ko da yake ka karuwa yana cika don wannan da yake karuwa yake yi sai kuma alaka ta karuwa ko kuma yana nuqsan

banin Isra'ila kabila ke daga cikin kabilan Larabawa qad abwaytu na ga yawanci ƴaƴan da kuke haifa masu rauni ne fa anki muke galalin da za ku dinga aure ku dinga auren nan ne sa ba na dangi ba qala sha'ir shine wani ne wanda yake cewa ka dawo ki bintan anni na annabi ar uwa babba na wa hayya habibatu da shi kuma akwai soji ma haka an yi wa alayya sabili tsoron ka da ɗana da zama haifa da yake rauni rauni wato ne wani cewa fulana ma tana zaman jahiliya suna da wannan fahimta wa qala hukmu al mutaqaddimin ma fi hikma daga cikin mutanen da ya sun kasance ya rauna an da ajaba al aulad halqan wa khulqan dan da za a haifa wanda basira kuma yake ingancin halitta man kana sinu ummi ma bayna al 20 wa 30 shine wanda shekarun babas da ta haife shi daga 20 zuwa 30 wato kuma suna kaman su a hangen su da mutum

wace mai kanshi abin lallabawa ce abin rubutawa ce walai sabbin haramana ba baiwa ba ce a bar wani ba sau da kada da mijiya a rubuta kawai don ka bai wa masa ruwa a rijiya ko masa sirbi da sassuka da casa inda yake

yi da shi ne aikin ka sannan ita kuma wannan mutum ba yadda za a yi su dake wannan ba su ba aikin ka bane kuma yanda yau za ka ji mata a radio suna faɗa suna ce ai wajibi ne mai gida ya kawo wa matarsa abinci amma ai ba wajibi ba ne a shari'a ta girka masa din da za ce ba wajibi ne a shari'a ta girka masa shin ba wajibi ba ne a shari'a mace ta kawo mijinta ko kuma ba wajibi ba ne a shari'a mace cewa mijinta bai yi ta yi shi ta girka an ba ta bai yi wani sana'a ba to kaga ana gudun dukkan wannan fahimtar tana da bukatar ake ana kan ana aunawa bisa ma'auni na hankali da na shari'a ba mu gana da kaba ta shi ne bayan ta cewa ta kuma sannan bayan ta kiwon lafiya ma su kansu mata abin da ake cewa yanzu yawancin matan da suke yan gata a cikin mata sun ci kuma mata larura ba ta shara ba ta wanki ba ta girki kullum tana kwance sai ta kwanta kumbura ita sai ta je aka gudu sai ta

الى ان يقول somebody اذا انت ما تعلمها وهي اذن

وجه وجه من حمد

يعني انت لديك احتاج تحوط بالرجاله دي الاسعار

vamos a ir en

وهذه الأرض

cewa

تفتح كده دي يعني ايه؟ تمام، ماشي. ده واحد يقول لك جيب جيب

shi ne daki da kimma wanda za a fuskance ta a cikin daki shi ne zurriya a maimakon mijin da zai wulakanta ta wa kabarin mai wariya ko kuma kabarin da zai hillabe ta wa afdalu al kabru da a cikin sa daban kuma kabari shi ne mafi wata ba duka nuna mana wani halin nasu na zamanin jahiliya kuma har yanzu na raba kana da wannan ɗabi'a musamman mai larabawan saudiya da ke hanyar da akwai rabuwar ƙauyenci a kwasa ana kallon su kamar suna da gidaje da motoci har yanzu ƙauyenci na zamanin jahiliya yana nan a cikin al'adunsu ba kaɗan ba ba kaɗan ba shi ne za ka samu cewa aure a kuka musu a ta gidan su larabawa ba sa yin ba sa aure da yayansu sai ga wanda suke na gidan kuma su kuma yanzu a ƙasar fasu maza kasuwanci suke ba sa karatu mata ne suke karatu sai da suka yi digiri na gwamnati ba sai a ɗauko ne a cikin 'yan uwanta 'yan

mutum da ya zo shi yana so a ruwa a cikin su ya amana mun su ne a makaranta kuma shi ba dan kasar bane sai zo sai yana son sai zo hajjiba ya zai sa da iyayen wuce a cikin da dalibai na akwai wancan yana son zan aure ba su dama dalla ma dalla kana son ka wuce yadda shi kenan shiga na hakin muna zuwa sai suka shiga ɗaya suka sa shi a daji suka kira wurin wani suka kulle gaba suka kashe shi wannan kwakwaran da suke zama a yi biya daga cikin kwakwaran su ne ba ba su da waye wata jami'a sai abin da ba a rasa shi ne malam yake cewa fasto wannan asali ne to kun ga muna magana adabu duniya wa din abin da malam yake cewa da shi ne duniya za ta yi daɗin zama yayin da mutane a junansu suke zama ba ta fahimtar juna to bi shi ne fahimtar juna a tsakanin mutane yana farawa ne daga auratayya shi sa yi magana a kan aure sai ya zo gungun shi a kan auren bayan ya gama yanzu ya faɗi ɓangare ne ke da yake kawo daɗin zaman duniya shi ne abokanka ko kuma da larabci an ce al-mu'akhar shi ne ƴan uwantaka shi ne fasalin al-mu'akhar ku bil mawadda fasalin da yake magana a kan ƴan uwantaka wacce ake gina ta a kan ƙaunar juna amma a nan ba ya nufin ƴan uwantaka ce zumunci ta ƴan uwa na jini ba wato yana nufin abokanka amma abokanka saboda kaiwa mutuka a kan girminta shi ne aka yi magana da ga ƴan uwantaka wato ana so mutum ya ɗauka da shi da abokansa kamar ɗan uwa da ɗan uwa ne shi ne ma ne ke cewa amma ba a kawo su bil mawadda amma a

0: wannan sura mai albarka suratul ra'd inna allati lahuda wa al-haq
1: walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa kabasati kaffayhi ila al-ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bi ghalibihi wa ma du'a al-kafirina illa fi dhalal yo kuma zamu ta

jirgin kasa ma halittun su da yake saukan nauyin kulawa da su da kuma halittun da ke cikin su wane ne in sun ba ta hanta in ma ba su ba ta hanta ba kun ka ce da su Allah hantar dai shi ne Allah dan babu wata kai wannan kun a karo na biyu ka ce da su afattakattun min dunihi awliya afattakattun min dunihi awliya shin yanzu kun riki koma bayan Allah awliya matsayin waliyu ina kuka samu waɗanda ba Allah ba kuka rike su a matsayin awliya mataimaka ko awliya masoya ko awliya a masu jibuntan lamarin ga yadda kosu ba su take la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra ba ta iya mallaka wa kansu wani amfani ko cuta to wanda baya iya baiwa kansa wani amfani ta ya zai iya yi baka amfani wanda baya iya karewa kansa wata cuta ta ya za a iya kare ma wata cuta duk wani wanda ka gani a farin duniyan nan a da yake ko a yanzu ko nan gaba zai zo wannan shine siffarsa la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra ba ta mallakarwa kansu amfani ko cuta sai yadda Allah ya ga dama ya tsara musu to yaya za ku riki wannan wani Allah mai wannan siffar irin ta kuɗin ku rike shi a matsayin majibincin lamarinku mai taimaka muku mai ba ku adadi ai wannan ba za ta yi ba kun ka ce da su hal yastawi al'ama wal basir shin yanzu makaho zai yi daidai da wanda yake gani abinda ake nufi da makaho shi da wanda ya kaucewa ta farkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai gani kuma shi ne wanda yake kan tafarkin musulunci wanda yake kan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce da su mai gani da makaho za su yi daya am hal tasawi dhulumati wan nur ko kuma duhu zai daidai da haske al-zulumat an kawo shi da sigar jamshi domin dukkan hanyoyin da suka saba wa tafarkin musulunci kowace ɗaya zulma ce kin ka haɗa su duka sun zama zulumat musulunci shi kadai shi ne ke ansa sunan haske shi ne an-nur to shi ne Allah ce am hal tasawi zulumat shin dufai za su yi daidai da an-nur wato ainihin haske shi ne musulunci am ja'alu lillahi shuraka'a khalaqu ka khalqihi waɗanda suka rufa suka ce za su taimaka musu suka ce za su taimake su gobe kiyama su sa su aljanna halin halin ba tare da wahala ba ja'alu lillahi shuraka'a sun sanya ma Allah kishiyoyi wannan kishiyoyin da suka sanya ma Allah khalaqu ka khalqihi shin suna iya yin halitta yadda Allah ke iya yin halitta duk wanda yake zai ba ta aljanna ko zai fice ka ya bi kirji daga nan gurin to ɗaya zai ne ya nuna maka cewa lallai zai iya halitta to sai ka zama shi ko ya nuna kasawarka cewa ba zai iya halitta ba to sai ka ce ake maganar ceto ba a hannunka take ba qul lillahi shafa'atu jami'a la umurku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un sai kan mara ce ba a hannunka take ba an gane ku shin sun sanya wa Allah waɗansu kishiyoyi ne don kasancewar su khalaqu ka khalqihi su ma suna halitta kamar halittar Allah fa tashabaha al-khalqu alayhim har sai ya kasance samfarin halittu ya kance musu har sun fata gane wanne ne halittar Allah wanne ne wanda kishiyoyin da suka sanya wa Allah suka halitta shin hakan ta faru ba ta faru ba kun ka ce da su Allahu khaliqu kulli shay Allah shi kadai ne mai yin halitta kuma shi ne mahallicin komai wa huwa al-wahid shi ne kadaitacce wanda ba ya da abokin tarayya al-qahhar shi ne mai rinjaye duk wanda ba shi ba kuma ba ya da rinjaye duk wannan tana kafa mana wadatar Allah wadata ta gaba daya kuma tana nuna mana talaucin halittun talauci na gaba daya duk wanda ba Allah ba matalauci ne abin nufi mabukaci ne zuwa ga rabar Allah kai da shi kun yi tarayya da shi zai iya fika zai fika falala ne ba wai dai kai falalan mallakar ka bace ba bin Allah ya yi sai ya fika falala to idan kana son ka samu falala kai ma kuma sai ka bi Allah ba shi za ka ba an fahimta ku inna akramakum inda Allahi atqakum abinda ke sa a samu mutuwa a wajen Allah shine bin Allah tsayawa a kan tafarki daidai to duk wani mahaukacin falala duk wani mahaukacin salaha da za a ce salihin bawa ne zai samu salahan nan ne gurgudan yadda ya bi Allah gurgudan yadda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai a aljihunki salaha take ba wai falalan a aljihunki take tattara wajen ka ya ba
Allah take da yi Allah ya zama dan Allah sai ya samu to kamata ya kai ma kuma ka bi Allah ko manzon Allah sai ka samu idan yau aka yi ka yau sai ka bi shi bin Allah ka bi shi bin tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ke nuna rabon da za ka samu na Allah ya kula shi ko da shi ya wuce shekara 100 ko ya wuce shekara 500 ba wai lalle bane ba dan mutum ya wuce shekara 500 ya fi wanda aka haifa yau kullum wannan da suka samu wannan ilimi sune al-qurunul mufaddala karnonin da guda uku da annabi ce khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum wato mafi cikin zamani mafi cikin mutane sune waɗanda suke zamani da sannan waɗanda suka bi musu sannan waɗanda suka bi musu hawa nawa kenan hawa uku kenan to bayan shuɗewar wannan shekara 400 da biyo baya da 500 da 600 har yi zuwa yau shekara 1400 ba wanda ya foni falala ta wanda ya foni jin Allah su sahabai sun samu falalansu don kasancewa sun yi sahabuntaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku tsayuwa ɗaya da suke da annabi ta fi duniya da abin da ke cikin da falala zamani ɗaya sana ɗaya da suka kashe tare da annabi ya fi duniya da abin da ke cikin da ba ibada da za ka yi ka kawo shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka zage su kada ka faɗa musu bakar magana kada ka yi musu kallon hadarin kaji yace da a ce kai daga cikin ku zai ciyar da abin da kai girman dutsen ku ka duba girman dutsen ku a ce zinari lugin gini azurfa ce ka ba wa sadaka gaba daya to baka kai mu da nabi daya da sahabi ya bayar ba baka kai rabin mu da nabi daya ya bayar ba kada ka san ba aikin gani ya tabbatar musu da falalan akwai aikin kwarai da gaske akwai imani amma tarayya da annabi shi ne falalan to wanda suka biyo da su kuma sun samu shaida daga bakin annabi wanda suka biyo haka to daga nan sai annabi ya shigo duk wanda ya biyo baya zuwa yau sai in ya yi aiki sai in ya yi imani sannan ya samu wannan falalar kuma Allah bai ambaci kowa da sunayensu ba siffofi ya kawo cikin Qur'ani riguna ne kowa sai ɗauka ya sa in ta yi maka daidai ta zama taki ba a cewa ba ta ɗauki amma ba inda aka ambaci sunan wani wani wani wani da na ka ce falalar nan tana gidan su wani kadai wanda su ba za a samu ba sai sun buɗe fuska kafin kowa ya samu tana nan cikin Qur'ani duk siffofin da Allah ya kawo na mu mu dai yin kuɗi ka siffanta su kai ma sai ka samu. Ku ji Allah ce a

0: سيضرب الله الحق والباطل وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
1: Ga misalai guda biyu Ubangiji Ta'ala zai buga don jan hankalinmu. Allah ce anzala min as-sama'i ma'an. Allah madaukaki shi ne ya saukar da ruwa daga sama.
0: Misali kenan, kuma misali ruwa ne Ubangiji ya saukar daga sama. Fasalat awdiyatun bi qadariha. Sai dukkan magudanan ruwa suka zuci wannan ruwan suka gudana bi qadariha gwargwadon girmansu. Awdiya jam'i ne na alwadi. Alwadi magudanan ruwa. Fasalat awdiyatun sai magudanan ruwa suka gudana bi qadariha gwargwadon girmansu. Idan magudana ta zama babba sai ruwan da zai gudana cikin ta zanto da yawa. In ta zanto tsakatsakiya sai ruwan ya zanto tsakatsakiya. Idan magudana ta zanto kaɗan sai ya kasance ruwan da zai gudana ta. فاحتمل السيل زبد الرابع يقول لنا كنت زي تكون مقدامي شيك لو فاحتمل السيل في إتقو لما تقفو زبدا كنت رابع وانجي يقول للي بيرو ما بقى جميعا عن جانب وانجي يقول المثال جميل يقول ما انت انا Shine malamai ke cewa abinda ake nufi da ruwa shine wahayi. Wahayin da Allah ya saukar na Al-Qur'ani. Kowa gwargwadon abinda ya fahimta cikin Qur'ani gwargwadon yadda imaninsa zai haɓaka. Wanda ya fahimci sura biyu, uku, huɗu, biyar ba daidai yake da wanda sura ɗaya kawai ya fahimta ba. An fahimta ko? Wannan ruwan shine wahayin da Allah ya saukar. Gaskiya da Allah ya turo manzo da ita. Fa'atamu na sayu magudanar ruwa kuma su ne samfurin mutane tsakanin mai karɓi imani da mai tsakatsakiya da kuma na ƙasa. Fa'atamu na sayu daga da rabiya suna cikin tafiya da imanin nan sai kuma ƙarya ya tazo tana son ta fasa ture ku daga wahayin da kuke kai. Wannan ƙarya ɗin ita ce aka kwatanta ta da kumfa. Lokacin da ruwa ke gudana a cikin magudana sai kumfa kuma a sama. Fa'atamu na sayu sai ka zuke rama ta ɗauko zabadan kumfa rabiyan wanda ya zo ya lullube ruwa. To wanda ya zo zai ɗebi ruwa in bai san bambanci tsakanin ruwa da kumfa ba sai ɗauki wannan kumfa tun da shi ne asaba cewa shi ne tabbacin amma da anjima sai ya bushe. Wanda ko ya san abin da ya kamata sai ya ture wannan kumfan ya ture kumfa sai je can kasa sai ya ɗebo mai sai ya ɗebo ruwa wanda shi ne tabbacin. To kullum lokacin da gaskiya ta zo tana yaduwa sai kaga ƙarya tana bin ta tana raka ta tana cewa ni za a karɓa kana ba ta gaskiya. To waɗanda Allah bai mu basira sai su ɗauki ƙaryan nan a matsayin kumfa su ture ta sai su kwanto ne wa shi sun san yana kasa shi ne mai amfani. Waɗanda suka taron yuyu da sun ga ina ya zo yawa yuyu an ta jira da shi ke nan sai su ɗauka wannan kumfan shi ne tabbas sai su ɗauka sai an zuwa kuma sai su ɗauka komai ba ne ba. To wannan misalin farko kenan. Misali na biyu, wa mimma yuqiduna alayhi fi an-nar ibtigha'a qiyatin aw mata'in zabadun mithlu. Lokacin da ka samu wani ma'adani ko azurfa ko zinariya ko wani karfi, lokacin da ake haƙo azurfa ko zinariya ko karfi zai zo da kwamsanshi, zai zo da datti da fata. Me ake amfani da shi don a fitar da wannan zaba? Wuta da shi ne Allah ce wa mimma yuqiduna alayhi. Ga misali na biyu, misalin abinda mutane suke zuga zugi a kansa fin nari cikin wuta. Wannan abinda suke zuga zugi a kansa cikin wuta a wata'i wato wani abu ne wanda yake na kayan ado mimma yuqiduna alayhi fin nari ibtigha'iyyatin wanda suke neman kayan kawa da shi. Zinari ne suka haƙo ko azurfa suka haƙo ko wani ƙarfe sai suka sa suke ta zuga zugi don su yi ne don su fitar da dattin da ke jikinsa. Zafin wuta ya sa zinarin da su dogaro azurfar ta fita ƙarfen ya fita duk fata da ke jiki ko datti da ke jiki ko kwamso sai wutan nan su ture su je fita. Shi ya sa ko yanzu ka je wajen masu irin aikin wannan nan lokacin da ake zuga zugi sai ka kumfa yana yin sama. To wannan kumfan shirme ne zinarin yana ƙasa. Ibtigha'iyyatin suna yin haka ne don su samu kayan ado na zinariya ko azurfa. Aw
1: ba'id ko ku samu wani tufafi ko kuma wani abu na jin daɗi shi ma yake zafatu mithlu shi kanshi wannan ma'adani yana da kumfa mithlu ko tabbacin ruwa din da muka ambata a baya لأن في كذلك يضرب الله الحق والباطل كما أن الله يقول مثال فتان كريا لجفيا قم فالبطين كريا روى فالك يتفادل لجفيا حتى نقول قم فالبطين زينار تحضر فاض كربي شين كريا زينار لك يتفادل شين جفيا كذلك يضرب الله الحق والباطل كما أن الله يقول مثال كريا لجفيا سيدي فأما الزبد شي قم فالبطين مدرعة الفتادل fayyarwa bujufa sai ka ga yayi ya tafi can gefe guda lokacin da ruwa ya taho da ruwan yi dai inda zai tsaya ya tsaya kun bana tsayawa a tsakiya ko gaba ke ji gaba ke ji idan yi gaba kun kai ne sai ya bushe sai ya zanto ba buki shi ne fayyarwa bujufa wa amma ma yanfa'un naka abin da ko zai amfani mutane shi ne me ruwa fayyarwa kusa fil ardi sai ka ga ya tabbata inda yake sai da ya tabbata a cikin kasa mutane su amfana da shi kazalika yadribu Allahu al-haqqa kazalika yadribu Allahu al-amsal kamar haka ne Allah ke buɗe misali a abin da ya kara fitowa fili idan muka duba hadisin Abu Musa al-Ash'ari da ke cikin sahih al-Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wajen kusan abin da Allah ya aiko ni da shi na ilimi da shari'a kamar kusan kusan ruwa da ya sauka daga sama ruwan nan da ya sauka daga sama sai ya zuba a wata kasa mai kyau sai ta kunsu ruwan nan ta kwankwata ta sha ta koshi sai ta fitar da shuka ta fitar da ciyayi cikin irin abin da mutane za su iya amfana da shi wani yanki daga cikin yankunan kasa kuwa wanda ita ba ta da kyau wajen fitar da furai amma tana da kwazazzabo sai ta rike ruwan ta kara idan damuna ta wuce sai mutane su zo su noman rani da shi wata kasar kuma da ke cikin yankunan kasa ita kuma ta nauyin ki ba ta iya fitar da furai sannan ba ta iya rike ruwa sai ya zo fitar da furai na kuma yin ta to shi ne misalin kasar farko wadda ta kwankwatin ruwan ta sha har kuma ta fitar da furai misalin malami ke nan wanda cikin ta farkin gaskiya ya yi kaga Allah ta annabi ya ce ya fahimci Qur'ani ya fahimci hadisi ya gyaru kuma yake kokarin ya gyara mutane wajen kan jin Qur'ani da hadisi misali na biyu na kasar da ta rike ruwa da ta kuma iya abin da kanka ba misalin malami wanda shi ya taskance ilimin ba ya iya kiran mutane amma taskance ta ilimi lokacin da duk aka zo da littafi aka sa za a iya ɗauka ta amfana da yana nan ka san mutane haka yanzu akwai wanda in zai tsaya a wannan kujerar zai bayani saboda ne duk bai zira nan ko cikin matasa ko cikin samari amma Allah bai ba shi karfin halin da zai tsaya gaban jama'a ba saboda bai wa gaban jama'a bai wa shi wani duk ya ke tsaya gaban jama'a yi bayani ba zai iya ba da zarin ya tsaya sai rasa me zai ce ba na mantawa wani ɗalibi abokinmu suna da malamin su babban malami ya karantar da su ya karantar da mutane har suka zo suka kafa makarantar islamiya to wata rana sai suka zo bikin yayi ɗalibai sai suka ga ito manyan baki da manyan gari ga ɗalibai an shiga za ka ce to wanda zai jawabin karshe shi ne wannan babban malami kullum a sauran su sun ka bi da littafi ka ɗauka ka cikin ka bai saba fitowa cikin jama'a ba sai aka ce da minti zai jawabi bai san irin wannan da ake tuya ba bai kai kaya ga kuma mutum biyar bai kai in yi musu magana ga shi an cika ga ɗalibai ga kowa da kowa maza da mata kowa ya gama magana yanzu sai shi ne na karshe ai ka san kayan yaki karshe da ta zai kawo shi to ta ka fito da shi ai yanzu malamin mu ne in ce kaza wanda ya shine uban wannan makaranta shi ne kakan ta kai kaza zai zo mara bayani da malamin ya ce assalamu alaikum duk mutum ya ce aka ce wa alaikum assalam sai gaba daya kawai ya fara karkarwa ya kalli jama'a yi shiru jama'a sai kalli ya kalli shiru haka jima ya rasa ne zai ya samu kansa cikin halin da bai taɓa samun kansa ba kawai sai ya karɓi lashi wuta sai ya fara kira sallah kawai babu yin ya samu kansa a halin da bai taɓa samun kansa ba to akwai mutane irin wannan wanda Allah ya fasa ilimi amma ba za su iya tsaya gaban jama'a ba to wannan aikin su zai ka tara musu ɗalibai masu azaka mutum hudu mutum biyar ka ce su je gida su sami su fi kara su kwankwato daga wajen wajensa
0: su su fa'idantar da jama'a
1: su koya daga wajensa
0: su fa'idantar da jama'a
1: akwai irin wannan suna nan a cikin jama'a amma ba a gane kimar su sosai tunda ba su iya kallon gudun magana ta fito su yi surutu ba to sai masu fasira ne za su iya hango inda suke har su je su koyo wani abu a takarance an gane ku to wannan misali da biyu kenan na kasar da take shan ruwa amma ita ba ta fitar da tsirrai amma yana nan a tare kuma ana so a ji a jiba sai misali na uku shine mutumin da yake kwata-kwata ma bai yi imani da abin da annabi ya zo da shi ba bai fahimce shi ba balle kana fahimtar da wani la tusiru wa la tadfi to wannan haka kashin mutane suke dangane da bin gaskiya ko kauce mata ya Allah kawo mu kan tafarki wanda yake gaskiya to sai Allah ya

Yayin da gwamnatin shugaban kasar Bulama Tinubu ke cika shekara uku a kan mulki babban mai hamayya ya zargi gwamnati da watsi da bukatun yan Najeriya. An fara daukar matakan gaggawa kan fargabar bullar cutar Ebola a Najeriya. Kalubalanci matakin bayyana Fulani a matsayin yan ta'adda. Daga ketare kungiyar NATO ta koka kan harin da kasar Rasha ta kai a kan kasar Romania.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da kasancewa tare da ku a sashin labarai da al'amarin yau da kullum na Rahmar Radio Farin Cikin Al'umma wannan rana ta Juma'a wanda ke zama 12 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 bayan Hijira daidai da 29 ga watan Mayu shekara ta 2026 miladiya. Kanin labaran aka saurara yanzu kuma ga cikakkun su. Sunana Fatima Yunusa Musa. Shugaban Sa Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da jawabi domin bikin cika shekaru uku da gwamnatin sa ta yi a kan mulki. A cikin sakon nasa shugaban ya tabbatar wa da 'yan Najeriya cewa yana da yakini a kansu, tare da yaba musu tabbacin cewar sadaukarwar da suka nuna kan sauyin tattalin arziki da gwamnatin sa ta aiwatar ba zai dafa abin zaba. Yana mai cewa tattalin arzikin ƙasa ya fara daidaituwa kuma nan gaba kaɗan za a fara cin moriyarsa. Shugaban wanda ya tsokaci mai tsayi kan matsin rayuwa da biyu bayan manyan sauye-sauyen tattalin arziki da gwamnatin sa ta aiwatar ciki har da cire tallafin man fetur ya bayyana cewa duk da cewa waɗannan matakai sun jefa iyalai da 'yan kasuwa cikin matsin ɗaukar su a wancan lokaci ya zama wajibi domin ceto ƙasar daga durƙushewar tattalin arziki. Da yake nuna alamun farfadowar tattalin arziki, shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa kasuwar hannayen jari tana samun bunƙasa, ana ci gaba da aikin gina hanyoyi na sama kilomita 2,700 tare da faɗaɗa manyan ayyukan more rayuwa a ɓangarorin mai, gas da kuma wutar lantarki. Ya kuma ambaci muhimman shirye-shiryen tallafi ga 'yan Najeriya a kamar asusun lamunin karatu na Nail Fund wanda ya ce ya bayar da sama da naira biliyan 282 domin tallafa wa ɗalibai miliyan 1,500. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya soki gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu kan ƙaruwar matsalar tsaro da taɓarɓarewar tattalin arziki a ƙasa. Yana mai zargin cewa yanzu 'yan Najeriya suna ɗaukar biyan kuɗin fansa tamkar wani ɓangare na rayuwarsu na yau da kullum. Atiku wanda ya bayyana hakan cikin wata sanarwa da mai taimaka masa na musamman kan hulɗa da jama'a Frank Shu'aibu Iftarjiya ya ce kwatanta bashin Najeriya da na wasu ƙasashen Afirka da fadar shugaban ƙasa ke yi yana nuna rashin fahimtar halin ƙuncin da talakawa ke ciki a yanzu haka. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar ya kuma danganta rayuwar yawan amfanin gona da matsalar tsaro. Yana mai cewa manoma ba sa iya zuwa gonaki cikin aminci saboda har-haren da ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai ke kaiwa, duk da amincewa cewa karɓar bashi na iya zama mai amfani idan an sarrafa shi yadda ya kamata. Atiku ya ce ƙaruwar bashin Najeriya ba ta haifar da wani inganci ga rayuwar al'umma. Ya kuma zargi gwamnati da fifita fargabar farfaganda maimakon magance matsalolin da suka dabaibaye ƙasar, tare da kira da ɗauki matakan gaggawa domin hana almundana ta ƙara ta'azzara. Gwamnatin tarayya na duba yiwuwar sanya takunkumi kan jiragen sama da ke shigowa ƙasar nan daga ƙasashen da cutar Ebola ta ɓulla a matsayin wani sabon mataki na hana ɓarkewar cutar a Najeriya. Shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasa Femi Bajabiya Mila ne ya bayyana hakan bayan wata ganawa ta musamman da aka gudanar domin nazarin shirye-shiryen ƙasar nan na tunkarar cutar Ebola. Ministan harkokin cikin gida Olubunmi Tunji Ojo ya ce za a sanya dukkan iyakan ƙasar nan a cikin tsauraran matakan sa ido domin hana yiwuwar ɓarkewar cutar. Ya kuma ƙara da cewa hukumar shige da fice ta Najeriya za ta yi aiki kafaɗa da kafaɗa da shibiyar domin ƙarfafa hanyoyin gano cutar kan lokaci da kuma ɗaukar matakan gaggawa. A nasa ɓangaren Director General na cibiyar Dr. Jide Idris ya yi gargaɗin cewa Ebola har yanzu cuta ce mai hatsari wadda har zuwa wannan lokaci ba a gano magani ko rigakafinta ba. Yana mai jaddada muhimmanci gaba da sa ido sosai musamman a tsakanin ma'aikatan lafiya. Tare kuma gwamnatin tarayya ta jaddada buƙatar tabbatar da baiwa kowane yaro ɗan Najeriya dama iri ɗaya, haɗin kai da kuma ingantattun hanyoyin kariya ba tare da la'akari da jinsi, nasaba ko kuma asali ba. Ministan harkokin mata Imam Suleiman Ibrahim ta bayyana hakan Abuja yayin da take karɓar bakuncin yara a wani ɓangare na bikin ranar yara ta ƙasa na shekara ta 2026. Suleiman Ibrahim ta ce gwamnatin tarayya na ci gaba da kokarin karfafa dokoki da tsarin kare haƙƙin yara domin baiwa yaran Najeriya damar gogayya da sauran takurorin su na fadin duniya ba tare da bambancin jinsi ko na ƙasa ko kuma asali ba. Ministan ta kuma ya bada jajircewa da basirar yaran Najeriya a fannonin wasanni, masana'antar kirkire-kirkire da kuma bangaren fasahar zamani. Tana mai bayyana sa matsayin jakadun ƙasar da ake alfahari da su. Babban hafsan sojojin ƙasa Laftanar Janar Waidi Shu'aibu ya umarci dakarar rundunar haɗin gwiwa ta yankin arewa ta tsakiya da su murƙushe masu aikata laifukan ta'addanci a jihar Kwara da jihohi makwabta. Hafsan sojin ya kuma umarci dakarun da su ƙara ƙaimiya ayyukan da suke gudanarwa domin kawo ƙarshen masu tayar da zaune tsaye da ke barazana ga zaman lafiya da tsaro a yankin. A cikin wata sanarwa da muƙaddashin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojojin ƙasar Kamal Afolonia Anel Yeftar ta ce Coast ta bayar da umarnin ne yayin da yake jawabi ga dakaru a barkin soji da ke Ilorin a ziyararsa ta farko ta aiki zuwa hedikwatar rundunar a jihar Kwara. Yayin jawabin nasa ga dakarun Laftanar Janar Waidi ya jaddada cewa rundunar sojojin Najeriya na ci gaba da jajircewa wajen sauke nauyin da kundin tsarin mulki ya dora masu na kare rayukan dukiyoyin jama'a a faɗin ƙasar nan. Tsohon mataimakin gwamnan jihar Kano Comrade Aminu Abdulsalam Kurzu ya zama ɗan takarar gwamna na jam'iyyar NDC bayan babban abokin hamayyarsa Nasiru Gawuna ya amince da tikitin takarar sanatan Kano ta tsakiya. Rautanni sun bayyana cewa tun da farko Nasiru Gawuna ya nuna rashin amincewa da tayin takarar sanatan, sai dai daga bisani ya sauya mata matsaya bayan tattaunawa da masu ruwa da tsaki da kuma abokan siyasarsa. An ce wata Gawuna ya yi da tikitin sanatan ta baiwa Aminu Abdulsalam damar zama zababben dan takarar gwamna na jam'iyyar NDC a jihar Kano gabanin babban zaben shekara ta 2027. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar wanda ya lashe zaben fitar da dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC a ranar Laraba ya kai ziyara ga abokin karawarsa kuma tsohon ministan sufuri na ƙasar Rotimi Amaechi bayan sanarwa da sakamakon an yi ta raɗin abin da zai biyo bayan ganin cewa tun kafin a sanar da sakamakon ne sauran 'yan takarar suka nuna rashin gamsuwa da yadda ake tattara sakamakon. Sai dai wani sako da ya wallafa a shafinsa na X da yammacin jiya Alhamis Atiku ya ce a wannan rana ne na ya kai wa ɗan uwansa kuma abokin tafiya tsohon gwamnan jihar Rivers Rotimi Amaechi ziyara a gidansa da ke Abuja. Ana kallon ziyarar a matsayin wani mataki na neman sulhu da Amaechi a siyasance bayan abin da ake ganin zai iya zama babban matsala ga tafiyar manyan 'yan siyasar na hamayya waɗanda suka shiga jam'iyyar ADC da nufin kalubalantar shugaban Najeriya mai ci Bola Ahmed Tinubu a babban zaben ƙasar na shekarar 2027. Shi ma ɗan takarar da ya zo na uku a zaben fitar da gwani na jam'iyyar ADC Muhammad Hayatuddin ya yi korafi kan ba a gudanar da zaben yadda ya kamata ba. Wata ƙungiya mai rajin kare haƙƙin Fulani a Najeriya ta buƙaci ƙasashen duniya musamman Amurka da su guji bayyana Fulani a matsayin tushen rashin tsaro a Najeriya. Ƙungiyar wacce ta bayyana hakan a cikin wata sanarwa da shugabanta Ibrahim Barkindo Chubado ya sanya wa hannu ta mayar da martani kan abin da ta bayyana a matsayin saɓani a rahotannin Amurka kan ƙalubalen tsaro a Najeriya musamman dangantawar da ake wa makiyayin Fulani da 'yan ta'adda. Ƙungiyar ta ƙalubalance ta bin da ta kira sauyin matsayar Amurka kan matsalar tsaro a Najeriya musamman rahotannin da suka fi mayar da hankali kan al'ummomin Fulani wajen tattaunawa rikice-rikice da ayyukan 'yan bindiga a Najeriya. Ƙungiyar ta ce irin wannan fahimta ta haifar da tsana ga Fulani a wasu sassan kudanci da tsakiyar arewacin Najeriya inda ake kai hare-hare kan matsugunansu tare da lalata wasu dukiyoyin da kuma kashe musu dabbobi. Wata ƙungiya mai zaman kanta ta yi alawa daidai yadda ake samun ƙaruwar cin zarafi da amfani da yara ta hanyar da bata dace ba. Tana mai bayyana hakan a matsayin babban ƙalubale ga haƙƙin ɗan adam. Shugaban wata ƙungiyar cin kai da ake kira da Concern Harm Social and Charitable Initiative Lillian Anyebe ce ta bayyana hakan a yayin bikin ranar yara ta shekara ta 2026. Mrs. Anyebe ta yi gargadin cewa yara a Najeriya na ƙara shiga cikin hadari sakamakon ta'addanci, safarin yara, talauci, cin zarafi, munanan al'adun gargajiya da kuma gazawar tsarin kulawa da su. A cewar ta, miliyoyin yara na ci gaba da fuskantar yanayin da ke hana su samun tsaro, mutunci, damammaki da kuma jin daɗin rayuwar ƙuruciyarsu. Ta kuma nuna damuwa kan halin da yaran da masu garkuwa da mutane da ƙungiyoyin 'yan ta'adda suka kama ke ciki. Tana mai cewa da dama daga cikin su na rayuwa cikin tsoro, rashin tashin hankali da kuma rashin tabbas na rayuwa. An zargi wasu manyan jiga-jigai da ke kusa da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ƙoƙarin raunana jam'iyyun adawa gabanin babban zaben shekara ta 2027. Tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa kuma jigo a jam'iyyar Accord Party Benga Olawefo Hashim, wanda ya yi wannan zargi, ya yi gargaɗin cewa idan ba a yi hattara ba, Najeriya na iya samun kanta a makauniyar demokuraɗiyya kamar yadda abin ya kasance a lokacin Abacha. Zargin da yana zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyu a ƙasar nan ke ci gaba da fuskantar rigingimu cikin gida gabanin zaben shugaban ƙasa da za a gabatar a shekara mai zuwa. A cikin wata sanarwa da ya fitar kafin zaben fidda kwani na shugaban ƙasa na jam'iyyar Accord Party wanda aka shirya gudanarwa a gobe Asabar, Olawefo Hashim ya yi zargin cewa wasu masu fada aji a siyasa na kokarin raunana dandamalin jam'iyyun adawa tare da hana fitattun masu kalubalantar gwamnati damar shiga zabe. A cewar sa, abubuwan da ke faruwa yanzu suna kama da yanayin siyasar zamanin mulkin Abacha, lokacin da ake zargin jam'iyyun siyasa sun zama tamkar wani sashe na gwamnati mai mulki. A mafi yawan lokuta, idan ɗalibai sun kammala karatu daga makaranta, suna kafa ƙungiya domin ci gaba da haɗin kai tsakaninsu da kuma taimakawa makarantar da suka fito. Irin wannan ƙungiya na taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa ilimi da ci gaban makarantu. Kowane irin muhimmanci irin waɗannan ƙungiyoyi ke da su ga ci gaban makarantu, wakilinmu Idris Kasim Hausawa ya haɗa mana wannan rahoto.
1: Daga cikin mahimmancin kungiyar tsofaffin ɗalibai akwai bayar da gudunmawar gine-gine da kayan aiki ga makaranta, gyaran ajujuwa da kuma samar da kujeru da tebura domin sauƙaƙa harkar koyo da koyarwa ga ɗalibai masu tasowa. Haka kuma waɗannan ƙungiyoyi kan taimaka wajen ba ɗalibai shawarwari kan rayuwa da sana'o'i da ya kamata su mai da hankali a kai, domin yawancin mambobin ƙungiyar sun kasance likitoci ko malamai, injiniyoyi ko 'yan kasuwa, a don haka suna amfani da gogewarsu wajen jagorantar 'yan baya. Bugu da ƙari, irin waɗannan ƙungiyoyi sukan ƙarfafa zumunci da haɗin kai tsakanin tsofaffin abokan makaranta. Wannan na taimakawa wajen taimakon juna, harkokin rayuwa da kuma samar da damar aiki ko kasuwanci. Sai dai duk da irin wannan mahimmanci, akwai ƙalubale da dama da ƙungiyoyin tsofaffin ɗalibai ke fuskanta, kamar yadda shugaban ƙungiyar tsofaffin ɗaliban makarantar Primary Terrace Course Model, Comrade Amina Adam BIO, ya shaida mana.
2: To da yawa mulki kuma yana kwaɗayin mulki, musamman a wannan lokaci. Wanda shugaban mulki ba abun da ake da bukata kawai, wasu suna da bukatar taitin ɗin, yau a ce min yau kuma yadda wani, ko kuma yau a ce min yau ni ne shugaba wani, ko kuma ni nake haƙe da mukamin wani a ƙungiya karatu, ba wannan abun ake fata ba. Sannan kuma abu na gaba, akwai mutanen da sun gama makaranta amma kuma ba sa halartar taruka da ake gabatarwa na tsofaffin ɗalibai. Wannan ma babban matsala ce, tunda dole sai ka san halin da makarantar kama take ciki da abokan karatunka suke ciki, sannan za ka san wace irin gudunmawa za ka bada. Sannan kuma abu na gaba, rashin sabunta bayanan mambobi, shi wannan yana haifar da koma baya ƙwarai da gaske a wajen tafiyar da ƙungiya, musamman ta tsofaffin ɗalibai. Amma duk inda aka ce za a yi da sabunta bayanai, musamman abin da ya shafi rajista, misali ta membobi, to insha Allah za a samu ci gaban, za a taimaki mutanen da suka kammala na makaranta kuke ciki, wanda kuke cikin ƙungiya ɗaya tare da su. Rashin ingantaccen tsari da dokokin ƙungiya, kamar da na yi magana a baya, dole sai an sa shi wannan kundin tsarin mulkin a gaba. nan dukkan wata nasara za a samu da ita.
1: Masana sun bayyana cewa idan aka samu haɗin kai, gaskiya da rikon amana, kungiyoyin tsofaffin ɗalibai za su iya zama wata babbar hanya ta ci gaban makarantu da al'umma baki ɗaya. Ƙarshen rahoton kenan, Idris Kasim Hausawa a labaran Rahama.
0: Tanin kuma rundunar 'yan sanda ta ƙasa da yashin jihar Kano ta ba da sanarwar dakatar da dukkanin shirye-shiryen gudanar da hawan bikin sallah na al'ada da aka saba gudanarwa. Makadashin kwamishinan 'yan sanda na Kano DCP Lawal Isa Mani shi ne sanar da ɗaukar wannan mataki biyo bayan dalilan tsaro da ya ce rundunar ta dogara da su. DCP Lawan wanda ya sanar da ɗaukar matakin ta cikin wata wasiƙa da ya aikewa dukkanin sarakunan biyu, wato sarkin Kano na 15 Alhaji Aminu Ado Bayero da kuma ba 12 Malam Muhammadu Sunusu na biyu. Ya bayyana cewa rundunar ta samu bayanan sirri da ke tabbatar da cewa bata gari na da niyyar amfani da hawan na sallah wajen cimma manufarsu ta tayar da hankulan al'umma. Tun dai dukkanin sarakunan biyu suka ba da sanarwar dakatar da hawan na sallah wanda a baya dukkanin su suka shirya gudanarwa. A karon na farko yin bayan shekara ta 2021, kasar India ta dawo sayan waken suya daga Najeriya da kuma wasu kasashen nahiyar Afirka biyo bayan tashin gauran zabi da farashin na waken suya yayi a kasar. Rautini sun bayyana cewa 'yan kasuwar India sun soke kwangilar fitar da kimanin 10 metric 25,000 na garin waken suya, tare da sayo kimanin 10 metric 80,000 na waken daga kasashen Afirka sakamakon tsadar farashin cikin gida. Ana sarin wannan ci gaba zai samar da ƙarin kuɗin musaya ga Najeriya da sauran ƙasashen Afirka masu noman waken suya, musamman ma marasa sauyin ƙwayoyin halitta wato non-GM wanda India ta amince da shigo da shi ƙasar ta. Wakilinmu Hamatan Wiz Abdulrahman na ɗauke da ƙarin bayani kan harkokin kasuwanci da tattalin arziki a cikin wannan rahoto.
3: Bankin Raya Kasashen Afirka ya yi hasashen cewa ci gaban da tattalin arzikin Najeriya ke samu zai ragu zuwa kaso 3 cikin 100 nan da shekara mai zuwa sakamakon saukar farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya, wanda zai rage kudaden shiga daga kasashen waje. Wannan dai na kunshe ne cikin rahoton mujallar tattalin arziki na nahiyar Afirka na shekarar 2026 da bankin ya wallafa, inda ya nuna cewa ci gaban tattalin arzikin Najeriya zai motsa kaɗan daga kimanin kaso 4 cikin 100 a wannan shekarar. A cewar rahoton, ci gaban zai samu ne sakamakon ƙarin farashin mai da yawan hikarsa da bunƙasar ɓangaren ayyuka da kuma ƙarin jarin gwamnati a fannin wutar lantarki, sufuri da harkokin jigilar kayayyaki. A wani ɓangaren kuma, masanin tattalin arziki Farfesa Pat Otomi ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta yi amfani da albarkatun ƙasa da hanyoyin samar da kayayyaki domin bunƙasar tattalin arzikin ƙasa. Farfesa Otomi, wanda ya bayyana hakan yayin zantawa da manema labarai a Lagos, ya buƙaci gwamnati da ta yi koyi da dabarun da ƙasar China ta yi amfani da su wajen bunƙasa tattalin arzikinta. A nan kuma, kudaden shiga daga man fetur da Najeriya ke samu ya yi ƙasa sosai idan aka kwatanta da hasashen da aka tsara a kasafin kuɗi. A cewar wani rahoto da ke bibiyar yadda ake aiwatar da kasafin kuɗi da ofishin kasafin kuɗi na tarayya yaftar, ya nuna cewa gwamnatin tarayya ta samu gibin kasafi na sama da naira biliyan 338. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan, tare da ni a matan Isa Abdulrahman.
0: Director General na hukumar yi wa ƙasa hidima ta NYSC Brigadier General Olakunle Nafiu ya bayyana cewa masu yi wa ƙasa hidima ba su da kariya daga dokokin halaccin zarafi da kafafen sada zumunta da sauran dokokin yanar gizo a lokacin gudanar da hidimarsu ta ƙasa. Nafiu ya bayyana hakan ne yayin wata hira da kamfanin dillancin labarai na Najeriya nan a ranar Alhamis a Abuja, inda ya jaddada cewa masu yi wa ƙasa hidima suna ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasa da sauran dokoki da ke tsara halayya a kafafen sada zumunta da ayyukan yanar gizo. A cewar sa, duk masu yi wa ƙasa hidima cikakkun 'yan Najeriya ne kuma suna ƙarƙashin duk wasu dokoki da suka shafi amfani da internet, harkokin yanar gizo da kuma halayyar jama'a a fadin ƙasar nan. Ya ce duk wani zargi da ya shafi cin zarafi ta kafafen sada zumunta da ake yi wa masu yi wa ƙasa hidima za a bincike shi tare da ɗaukar matakin doka ta hannun hukumomin tsaro da suka dace ba tare da la'akari da matsayinsu na masu hidimar ƙasa ba. Daraktan ya kuma ƙara da cewa hukumar NYSC ba ta da alhakin samar da lauya ko wakilcin shari'a ga masu yi wa ƙasa hidima da suka shiga matsalolin shari'a ta laifi ko ta faratar wato farar hula sakamakon ayyukansu a kafafen sada zumunta ko sauran harkokin yanar gizo. To kada dai shafa na sauraron labaran duniyar ne kai tsaye daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na tashar Radio Farin Cikin Al'umma. Labarin duniyar za su dora da kacewa.

Kana da labarin da dawowa labarin duniyar kuma Azaz Dura. Kungiyar kwadago ta kasa NLC ta yi suka ga gwamnatin tarayya game da halin matsin rayuwa da tabirbirwar tsaro da miliyoyin al'ummar kasar nan ke ciki. A cikin sakonta na babbar sallah ga al'ummar musulmin kasar nan kungiyar ta ce ma'aikata da sauran al'ummar Najeriya na cikin halin takura. Karkashin manufofi da gwamnatin ta bullo da su na gyaran tattalin arziki. A wata sanarwa da shugaban kungiyar na kasa Jiyo Ajiro ya sanya wa hannu Nelson ta buƙaci shugabannin da su waiwayi waɗannan manufofi domin samar wa al'umma mafita. Ya ce abu ne da ya zama wajibi ga gwamnati na ta mai da hankali wurin kare rayuka da bunƙasa baban buƙatu na al'umma. A cewar kungiyar da al'umma na buƙatar samun wadataccen abinci da harkokin kula da lafiya da ilimi da ayyukan yi maimakon takaita tunani a ɓangaren neman wa gwamnati kuɗaɗen shiga fiye da al'umma. Cibiyar bincike da kula da harkokin jama'a CPA ta bayyana asusun tallafawa manyan makarantu TED Fund a matsayin wata muhimmiyar hanyar tallafi da ke taimakawa ɓangaren manyan makarantu a Najeriya da ke fama da matsaloli. Da ke jawabi a wani taron manema labarai ta kafar intanet babban daraktan cibiyar Olufemi Lawson ya ce binciken da kungiyar ta gudanar ya nuna cewa TED Fund na taka muhimmiyar rawa wajen ci gaba da bunƙasa jami'o'i kwalejojin fasaha da kwalejojin ilimi a fadin ƙasar nan. Lawson ya ce kungiyar ta gudanar da bincike da sa ido na watanni a sassa daban-daban na Najeriya domin tantance ayyukan TED Fund gaskiya wajen gudanar da aiki da kuma yadda take sauki nauyin da ke kanta ƙarƙashin jagorancin babban sakataren ta Sony Echano. A cewar sa binciken ya haɗu da masana ilimi masu nazarin manufofi masu sa ido kan kwangiloli da sauran masu bincike da suka tattauna da shugabannin manyan makarantu malamai ɗalibai ɗan kwangila da al'ummomin da ayyukan suka shafa. Ya kuma ƙara da cewa duk da matsin tattalin arziki ya hawa farashi da tsadar ayyuka TED Fund na ci gaba da gudanar da shirye-shiryen tallafi domin inganta yanayin karatu da ƙarfin cibiyoyin ilimi. To daga kasashen ƙetare wasu jiragen yaƙi marasa matuƙa na Rasha sun afka wani ginin benen gidaje a ƙasar Romania. Lamarin da ya haddasa gobara tare da jikata mutane biyu. Lamarin da ya faru ne a yau Juma'a a garin Galati da ke gabashin Romania kusa da iyakar ƙasar da Ukraine da Moldova. Shugaban hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta ce harin ya nuna cewa yakin duniya na Rasha ya sake tsallake wani sabon mataki yayin da NATO ta yi alwadi da abin da ta kira sakacin Rasha. Wannan ne karan farko da aka samu raunata 'yan ƙasar Romania a yakin da Ukraine ke yi da Rasha duk da cewa jiragen yakin Rasha marasa matuƙa suna ƙetare iyakar Romania zuwa Ukraine. Jika jikanin muka kammala labarin duniyar na wannan lokaci sai dai kafin mu sallama ga Bitrus daga cikin neman kan da kuka ji tun da fari. Kun ji cewa a yayin da gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ke cikin shekaru uku akan mulki babban mai hamayya Yahaya Zargi gwamnati da watsi da buƙatun 'yan Najeriya. An fara ɗaukar matakan gaggawa akan fargabar ɓullar cutar Ebola a Najeriya. Yayin da aka kalubalanci matakin bayyana fulani a matsayin 'yan ta'adda. A ƙetare kuwa kungiyar NATO ta koka kan harin da ƙasar Rasha ta kai a kan ƙasar Romania. Sakon hikimar wannan rana ya kasance kamar haka. Ƙimar ka abinda ka iya yi ƙoƙari ka ƙware a kan wani abu mai daraja domin ka zama cikin rukunin masu ƙima a rayuwa. Labarin duniyar kenan a madadin sashen labaru da al'amuran yau da kullum na nan Rahmar Radio Farin Cikin Al'umma da ma dukkanin waɗanda suka tallafa don ganin labarin ya zo gare ku musamman editan da ya tattara labarin ya kuma tace Salisu Idris ya kasai. Fatima Kabir labarin ya kasai ta sada hannu da ku sunana Fatima Yunusa Musa nake cewa ku biyo mu a cikin shirin bayan labarai. Jama'a bisalam.

0: Masauraro, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da kasancewa tare da ku a kashi na biyu na labaranmu, wato shirin sharhin bayan labarai. Da yasa ban zuwa muku dukkanin bayan labaranmu na misalin karfe 12 na rana. Kuma shiri da kan tabo matsaloli da dama da suka shafi rayuwar al'umma musamman 'yan Najeriya. Inda cikin sharhin namu kamar da kuka ji a cikin labaranmu, yayin da Najeriya ke ci gaba da tafiya a ƙarƙashin mulkin demokradiyya, tambayar da al'umma da dama ke ita ce, menene ribar da talaka ya gani bayan shekaru uku na shugabanci daga matakin tarayya, jiha da kuma ƙananan hukumomi? Wace irin riba aka ƙirga tsawon waɗannan shekaru? A matakin jihohi da ƙananan hukumomi akwai wasu nasarori da ake iya gani a fannoni kamar gyaran makarantu da samar da hanyoyi a wasu yankunan da ƙoƙarin bunƙasa harkokin lafiya da noma. To sai dai duk da haka, har yanzu al'umma da dama na fama da matsalolin tsadar rayuwa, rashin aikin yi da kuma ƙarancin more rayuwa musamman a yankunan karkara. A bangaren gwamnatin tarayya kuwa, ana ci gaba da fuskantar ƙorafe-ƙorafe da koke-koke daga jama'a kan wasu manyan ayyuka da suka jima ba a kammala su ba. Ɗaya daga cikin manyan misalan shi ne titin Kano zuwa Abuja, wanda ya zama tamkar tarkon mutuwa ga matafiya, inda rahotanni na baya-bayan nan suka nuna cewa wasu matafiya na shafe kwanaki biyu zuwa uku a hanya saboda lalacewar titi, cunkoson ababen hawa da kuma matsalar tsaro. Wannan lamari na jefa al'umma da yawa cikin wahala, tare da kawo tsaiko ga harkokin kasuwanci da sufuri. A irin wannan lokaci ne al'umma da jama'a ke sa ran gwamnati za ta mayar da hankali kan ayyukan da suka shafi rayuwar yau da kullum ta talaka, musamman hanyoyi tsaron wutar lantarki da kuma rage tsarin rayuwa. Wannan batu kansa za mu tattauna tare da ku masu sauraro a cikin shirin namu na shirin bayan labarai. Kamar yadda na ambata tun da fari, za ku iya shigowa kan lambobin 0707-9595-2939 da kuma 0781-7-5777 kan waɗannan lambobin za ku iya shigowa. Assalamu alaikum. Alhamdulillah.
1: Inshallah, sunana Muhammad Ibrahim da promo ko tarawi.
0: To Malam Muhammad, barkanka da shigowa.
1: Masha Allah, da fatan wannan mu barka da kokari.
0: Barka dai.
1: Ka ji ba tuta masu muhimmanci da kika dauko wa bangiji, Allah ya saka mu jira kai.
0: Amin ya hayya kai.
1: Da fatan kayan benzin kin ga duba shi ka duba mu nan jahar Kano, a jafa ta muna fama da rashin musamman ruwan sha a jahar Kano. A jafa ta muna rashin ruwan sha ba ya karkara da koyon birnin wallahi jahar Kano, a jafa ta muna fama da wahalar ruwa. Duba da kike ga jahar ka ta ruwa zai ce sai ta yara kusan yara 150 a jafa ta. Wallahi ku tattar ka jirka dai ta kura ga baki din ta kuma ya sa kusan 2000 zuwa 1500 ga baki ya jafa ta. Ya ruwan yayi wahala a jafa ta, babu ruwan sha a jahar Kano. A jafa duba da kin ga yayin da wutar lantarki ta babu ta ma ga zafi ya yi a jafa ta, ma musamman da masana lafiya suke kira da jan hankali a kan a dinga yawan shan ruwa da kuma samun nutsuwa wajen dama cikin inuwa saboda yanayin yanayi da aka samu mara kyau. Ajiya Fatima, mana kira ga girma gwamna da Allah da annaba a duk wannan matsala ta rashin ruwan sha da bangaren wutar lantarki da rashin aiki ga matasa a jihar Kano. Duba da kin ga yadda faɗan daba ake fama da shi a jihar Fatima, wannan ba karamin abu ne wanda ya kawo tsaiko ga kasuwanci da kuma tattalin arziki na jihar Kano ba jihar Fatima, an samu kuma baya.
0: To me kake ganin ya kamata gwamnati ta fi mayar da hankali a sauran wa'adin mulkinta?
1: Ya abu da yake ganin mai girma gwamna abin da ya kamata ya mai da hankali ya jafa ta, babu irin kamar matsalar ruwan shan nan ma a jihar Kano, a jafa ta. Saboda ruwa shi ne rayuwa a jafa ta, ma sai da shi za a yi ibada, da shi za a yi kamun shi ne ma rayuwa ga baki ya jafa ta.
0: Kari da yasi.
1: Sallah za a dafa abinci, za a yi wanka, za a yi sauran abubuwa daban-daban a jafa ta. Cikin ga rashin ruwan shan ba ga matsala ba ne a jafa ta. Allah kira da mai girma gwamna jihar Kano da abokanai, Allah duba wannan matsala. Saboda duba da shi ne babban matsala ma za a jihar Kano, a jihar Fatima ruwan sha ya yi nisa wannan a jihar Fatima. To na ji kuma kin ɗauko batu game da jagorar tarayya a jihar Fatima. kinga yi harkar lafiya yanzu a Najeriya Hajji Fatima a dukkan dama in kin jira kasan nan babu yadda yi da kyau Hajji Fatima ga magani yayin isa Hajji Fatima hanyoyi wanda manyan hanyoyin da ya shigo daga Kano zuwa Kuta ga sun zama tarkon mutuwa Hajji Fatima ga rashin tsaro babu Hajji Fatima tsaro babu a hanyoyin nan tukunna da ba muna kira da bigima shugaban kasa a dukkan nan yanayi harkar tsaro ya zama abin da zama a Najeriya Hajji Fatima ubangiji Allah ya sa saka muke da alkhairi
0: Alam Muhammad Ibrahim mun gode bari da gaske da wannan gudunmawa da aka bayar assalamu alaikum warahmatullahi
2: assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Hajji Fatima barka da wannan lokaci barka da sallah ina daukacin ma'aikatar rahama radio da Hajji Abin da sarki mustar Allah ya kara mata lafiya da nisan kwana barkan ku da sallah Allah ya maimaita mana Allah ya kara maimaita mana kina tare da Muhammad Al-Miskin
0: barka dai Muhammad Al-Miskin da shigowa
2: yawa na ji mu da kika dauko to ku dai ta fada ubangiji Allah ya ji ku Allah ya ji ku mu ma da muke buga waya muke gaya musu Allah ya ji ku
0: amin
2: amma harkar gwamnatin arewacin Najeriya ba ki dan su ba ma wai gwamnatin jihar Kano ba kin ga yanzu misali kamar yanda shi ya san kuma abin da zai to su garanta ta kafin su shugabannin arewacin Najeriya wallahi ba tuma ba san me suke yi ba dan ba san matsalar arewa ba yanzu misali kamar magana ruwan sha din nan ran sallah fa kafin ran sallah ne kwana uku wallahi ruwan sha da aka wani bangare na kumbozo nayi magana ma da fitin da radio wata idan an nake jin ko sunan ta Fatima ne kuma tace wallahi area su gaba ɗaya ruwan da yazo yanda shiga san kulin zaki wallahi wani ruwa ne da aka sako da shi kwana 12 muna magana a radio na riposta na yi komai wallahi ruwan nan doyi yake yi amma wallahi billahi ba a gyara ba ki gari ko amma na ji yau da safa an ce wannan yazo yau mai kyau ne to saboda haka kin ga magana ruwan sha Fatima ba zan tambaye yake abin da ake so ba tunani ake so mai kyau a shugabanci da masu hangen nesa yanzu ki dauki misali da ni ne isa yau shekara 31 ban taba ganin ruwan famfo a gidana ba ne yasa ne dalili yasa wannan harshashe na yi saboda na san ban raha samu ba saboda kin gane da a ce su waɗanda suke aiki a gidan ruwa ko masu aiki a gidan ruwa misali ƙwararru fa nake gaya miki da a ce su aka ba ragamar samar da ruwa a jihar Kano wallahi dalla ana magana wai a kayan tana ko shugaban kafar tana a kawo na bra samu ruwa ba bari ki jin gaya miki dalili saboda su ai shugaban kafar tana al'adin mutanen tana ya sani kuma da san cewar a tana ana bin doka da oda amma a nan Kano ana bin doka da oda sannan kuma su kansu da shugabannin na jihar Kano da kuma talakawan gaba ɗayansu dan juwa ne da dan juwa shirye samar da kansu makoma mai kyau ba magana da nake ga miki zan baki misali dan suka ce ruwan ma an kawo shi mai kyau ba za a karbi kullu ruwa ba sai bayan shekara daya amma bayan shekara daya kowa ya je bil zai biya kudin sa mutum nawa ne za su je su biya kin gane ko to saboda haka ko ina akwai laifi amma bangaren gwamnati ya fi laifi saboda radiyon rahama ne duk rahama ya cancanta ya san aikinsa da su kuma gwamnatocin arewacin Najeriya rankata kam alkalin da kare ne yake kawo ka ka iya ba ka iya ba kawai ka iya kin ga ba za a samu ci gaba mutane ne kawai suna ta maganganun su ke dai kawai Allah da ya rufa mana asiri to amma abin tambayar anan me yasa ni na samar da ruwa a gidana shekara 31 na san ba za a samu ba tatsuniya ce wallahi tatsuniya ce daga su masu cin ruwan zuwa shugabannin ana son a samu masu shugabanni da suka san matsalar jihar Kano suka san matsalar arewacin Najeriya to rankata kam din su abin da yasa ba zan ce miki kashi 100% ba zan ce kai 99 kamar Allah ya haraja mu da a ce sun san abin da suke yau shekara 27 wallahi da yanzu an samu ci gaba ba wani ci gaba da aka samu sai ci baya mu da za su mai da mu ma shekara 27 ta farko kowa ina so to amma dai jiki magai su talakawan da suke zaba ya kamata a ce ciwo kansu kiyamar laini tun da dai sun gani daga shekara 27 zuwa yau akwai ƙananan jama'iyyu ya su damu mutanen da suka cancanta in suna son zaman lafiya amma tun ba mai taɓa yin kansila zuwa kan gwamna wallahi kan su zaɓe shi amma an sun zaɓe gidan jiya suka zaɓa kuma mutane ta za a dinga yi mai magana ma mai almiskin ta yi lafiya a Fatima
0: ta mun gode ƙwarai da gaske Malam Muhammad Al-Miskin da wannan gudunmawa da aka shigo aka bayar a cikin shirin sharhin bayan labarai na wannan lokaci da muke gudanarwa kuma muna ci gaba da daga kira-kirayen ku ne kai tsaye inda muke ji ta bakin ku shin an kirga riba ne a mulkin demokradiyya da ake tsawon shekaru 3 na mulkin shugaban kasa Bulama Tinubu kamar yadda suka cika. Shin a ina kuke ganin an samu tasgaro, kuma wani irin wani bangare ne kuke so a ƙara masa kaimi? 07777923993 da kuma 08478577777. Assalamu alaikum. Alhaji Jakar, barka da shigowa. Alhamdulillah. Amin ya hayya ya kayyo.
3: To ai magana ta gaskiya ba ta harkar gari ba. Kibar kawai take ta wannan fadan albarkacin baki da muke samu da ba muke. Amma idan kika dauke wannan dukkan wani mataki da al'umma da kasa suke bukatar samu, musamman idan yankin arewa, Allah ya kowa na bangare shi ka daga shi za ki ga ba samu wani abu wanda za a ce talaka zai alfahari da shi ba. Yanzu idan kika dauki daga kan harkar ilimi zuwa tsaro, shine abu mafi muni da muke ganin kamar da a ce za a gyara za a samu sauki matuka da gaske. Ba ma za a yi kowa na bangare ko ce ko ce. Idan kika dauko yankin arewa za ki ga cewa harka ta noma harka ce mai matukar girma da take ginshiki a wannan yanki. Amma kin ga halin da yake ciki a ta irin yan uwa wanda suke kananan manoma ne ma ba manya ba, za ki ga irin sun kira layuka suna magana cewa sun tuna sun haƙura da noma. Domin duk lokacin da ya zama to mutum ka san kasa naira 1,000 ka samu 100,000, watakila kuɗin naka da biyu ko za su dawo ya gara ka bar 100,000 ka sai wani abun da ita. To kin ga irin waɗannan abubuwa ne marasa daɗi. Kuma kamar yadda shi Muhammad Al-Miskin yake magana, ai dama wani babban dan siyasa a nan jihar Kano ya yi wata magana wacce take dauke da karatu ingantacce, wanda yake cewa idan za ka yi kyauta ka ba wanda kake so, amma idan za ka ba da aiki ka ba wanda ya cancanta. To kin ga jiya kalli tsari da kunshin shugabannin mutum daga sama a ƙasa, mafi yawan su zaki yin gaskiya kamar yadda shi kansa da Sidi Muhammad Al-Miskin yake faɗa, yawancin su ba su cancanta ba. To amma kuma kamar yadda yake maganar a yunkura a kawo gyara, kawo gyaran fa ya abin ya yi nisa. Saboda za ki ga yanzu har an kawo lokacin da al'umma da yawa suke zargi idan ka zaɓi wanda kake so din ma akwai wasu hanyoyi da za a iya biya kuɗi a kuɗi a hana ka. Kin ga gaskiyar lamari ni abin da na fuskanta, mu al'ummarmu ya kamata biyo kanmu karatun talibi, musamman abu na farko addu'a. Saboda mu dai a yanayin yan ƙananun shekarun mun ga yadda addu'ar nan ta yi tasiri a matakai daban-daban, musamman mun kalli matakin shugabancin da ya kamar shekarar 2014 zuwa 2015. Lokacin da al'amarin tsaro ya tsananta a wannan kasar, za ki ga musamman mu nan yankin arewa an yi addu'a yadda ya kamata, kuma Allah ya kawo canji. To kin ga duk lokacin da kuma abu ya faru ai darasi ake yi, a ga inda aka tsiri ba sai a ƙara maimaitawa, inda kuma aka fada ya kokari a ja baya da shi. Domin ga tasirin addu'an nan kamata ya ce an riƙe ta, domin ko da a ce mutum yana da wata manufa ta ga ko yana ji da wata kowa ko ƙarfi, to wannan addu'a Allah zai yi don marar da shi ya kawo canjin. Matakin farko kenan. Sannan kuma sai mun dara kyawawan dabi'unmu na taimakekeniya a tsakaninmu, musamman mawadata yadda Allah ya ba wa dama a hannunsu ta buduriya, ya zama tuwa ce hatta irin kamfanonin nan suna yi ko wasu na takai na sana'o'i wanda za a ɗauki a 'yan talakawa a dinga biyan suna samun wani abu na shigo wanda hakan zai haifar da rage radadi ga al'umma. Sannan kuma za ki ga da yawa riba ce a gare su, saboda idan ka buɗe gurin da za ka ɗau mutane aiki ka ba su naira 100,000. Kai kuma ba ka bi wannan naira 100,000 kai kuma adadin yawan su za ka samu, ga shi kai ne ma ka ci ba ke da su kuma ka ce ba ke cikin hikima. Irin waɗannan abubuwan ya kamata al'ummar mu mai da hankali a kai, saboda gaskiya lokaci ya yi da ya kamata mu dinga janye lissafin shugabanni a cikin al'amuran mu. Ba a komai za mu dinga cewa sai shugaba ya yi kaza ba, saboda adadin aƙalla idan shugaba ya gyara za mu ci riba, idan bai gyara ba kuma idan muka yi wannan abubuwan a tsakaninmu za mu rage wa kanmu radadi. Muna fata Allah ta'ala ya ba mu dacewa kawo mana ingantaccen gyara.
0: Amin.
3: Alhaji Jakar, muna tare da ku kwarai daga
0: sama. Mun gode sosai Alhaji Jakar da wannan gudunmawa ta ka 07777923993 da kuma 08478477777.
4: Wa alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Barka da rana, barka da aiki.
0: Barka dai. Ba kanu.
4: Da malamar Fatima kina tare da Fatima dan gaba kan gurgurna a karo hukumar jama'a dan kungiyar zumunci a kan yake.
0: Barka da shigowa baban nu.
4: To ne muku barka da sallah Allah ya maimaita mana, kuma na ji ba kika dauko wanda yake mutane da yawa sun yi bayanai, ni ma dai kawai bidiyon ce kamar maimai magana riba da ake magana wai ko an kirga an samu riba akwai waɗanda sun samu riba tabbas a wannan mulki amma mafi majority mutane gaskiya mu ne zamu iya cewa asara muka kirga sai dai fatan da nake war Ubangiji Allah ya kawo mana lokacin da zamu kirga riba din don gaskiya abubuwa ni in abin yake ban da kai saboda za ka ga cewa sau da yawa abin ba furanin ba ba karkarar ba duk sai ka ji damuwar da za a ce ifa ita a birni sai ka ji su ma kulare da dama yanki yanki za ka ji suna kokanta da ita in ta harkar ruwa ne in ta harkar hanya ne in ta harkar wuta ne abubuwa da dama kamar yadda za ka ji sau da yawa a karkara ana kokantawa da su sai ka ji a birnin ma yasa ni gaba ɗaya na rasa gane irin wannan ko da yake habashin dai da muke sau da yawa isa dole ne gaskiya a dinga yi wa biyayya ta dole ba don Allah ba sakamakon me kullum suka tashi na zuwa yanzu abinda za a ci gaba da yin kamfe da shi kenan za mu wani za a wadatar da mu da ruwa za a wadatar da mu da alken wutar lantarki za a gyara mana hanyoyi da kwalbatai da sauransu kullum abin kamfe din kenan kullum ana na ana ta samu wannan kamfe da kullum har yanzu ba a samu guda ɗaya abu da za a ce an gama magance shi a ƙasar nan fatan da muke wasu gidan tsaro mai mayar da zari a rayuwa kuma Allah ya samu shi daga banki na gari ma na za su fito mana tare da ku.
0: Babanu dan Gabisawa Ungwarkum na mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka shigowa gaba da assalamu alaikum.
5: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Muryar mutan Gizawa barka da shigowa.
5: Nam Allah ma fatan mun gije Allah ya kara da yar barka tun da wannan mutum da kuke da kuma na sosai da sosai ma fa. Nam kuma kamar yadda su shugaban nan ba za su gije ba wanda daga can ma ba za mu gije da kamar fara ba. Dangane da shi kansa kamar yadda ya tsari shugabancin nan da take tambaya a kai. To kamar abubuwa da dama gaskiya fatan ma za ta ce wani ba wai da gaskiya ake yi ba. Tarin da ake da kowa ta tare da inda kan

0: kamu su suke tafiya akan gwadagan rubutu da kuma tsari da kuma dauka shawarwarin manyan su ko kuma dattawan su a wancan yankin kenan. To waɗannan su ne suka samu riba. Ina dai su din ma zaki ga akwai waɗanda ribar bata ta karata karya ba, akwai kuma wanda ribar ta su ta kai matakar inda ake da bukata. Waɗanda kuma muni babba nan malama Fatima waɗanda ba su samu ba kenan, akwai kuma zaki ga waɗanda su kuma ba sa tsayawa wajen tantance wakilan ma da za su tura a tattare da su kansu waɗanda za su yi musu wakiltar sosai da sosai.
1: Idan na fahimce ka, matsalar daga al'ummar take kenan, tunda su ne ba sa lura da waɗanda za su zaɓa.
0: Na kwada daga sama da Fatima, a kodin shi idan na shigo gidan nan kina fara batuna da kan cewar mabiya ka sani wai sai bango ya tsaki shi ka daga nan gari ki samu mafaka inda ya shiga. Kamar zai raba abin yadda zai fito ke yi arewa da kudu wake a nan yankuna na kamar Najeriya. To matsalar mu arewa za ta ga cewar ba mu fiye mai da hankali wajen zaɓar cancanta wajen wakilan da za mu tura ba. Za ta ga cewar kawai idan muka ga wakilin muna son sa ko makwabcinmu ne ko ɗan uwana ne ko ya mana abu kaza ba tare da duban meye a ita kanta gurin da yake wakilta ba, to kawai sai kiga an zaɓe shi. Ga kuma wanda ya cancanta malama Fatima amma buɗar bakin mutane sai kiga ana cewa aiwa.
1: Mun gode kwarai da gaske, layin muryar mutan Gizawa ya sauka kuma ya ɗauko batu mai matuƙar muhimmanci. Yan uwantaka da ganin kusanci yakan sa al'umma da dama su zaɓi mutum, ba kuma wannan da ba shi ne ya kamata a ce an duba ba, nagartar mutum ita ya kamata a ce an duba. Idan har ka san wakilin da ka tura inda zai je, zai yi maka abin da ya kamata, to shi ya kamata a ce ka zaɓa, ba wai ka tsaya duba ƴan uwantaka ko wata alaƙa da take tsakaninka da mutum ba. Wasu da dama za su fito takara kuma suna da kyakkyawar zuciya da zimmar za su kyautata wa al'ummarsu, to ganin mutane suna nuna masa ba su isa ba, ba su kai ba, hakan ne yake sare musu gwiwa da karsashin abin da suke buƙatar su yi. Da fatan al'umma wannan lokaci da ya kamata a ce an canja rayuwa, kowa ya tsaya ya yi abin da ya kamata, ya zaɓi wanda ya kamata, hakan ne zai canja rayuwarmu daga yadda muke, mu koma wani abin da muke buƙata a nan gaba. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Barka da shigowa, da wa muke tare?
2: Malama Fatima, kai tsaye kina tare da Alkasum ta zuku daga nan unguwar tare na babban layi.
1: Barka da shigowa Malam Alkasum.
2: Alhamdulillah. Wato Malama Fatima, wato akwai wata magana da zan faɗa wanda kafin ma wannan bawan Allah ya shigo wanda ya sauka kenan Malam da ke Musa Kallam da ke Gizawa kenan. Wannan abin yana raina. Musamman idan muka yi duba da kamar ribar da ake cewa an girga an samu wannan ribar ba a samu ba. Idan muka duba an samu wannan ribar amma fa ba a nan yankin arewacin Najeriya ba. Idan muka duba za ki ga a kudancin Najeriya nan yawancin idan suka tashi musamman da kan shugabannin su wanda suka samu kamar wanda suka samu mataki daga sama kenan, za ki ga suna bakin kokarin su wajen ganin inganta rayuwar yankunan su, musamman idan muka duba da a baya-bayan nan wasu kwangila da aka bayar daga gagarumar hanya wanda aka ware wasu kuɗaɗe maƙudai, wanda kuma za ki ga idan wannan hanyar idan an kammala ta kuma ana ta maki da ma an gama ta, za ki ga kamar haɓakar tattalin arzikin su shi wannan abin suke dubawa. Amma mun kuma cika duba zai wahala dukkanin jihohin arewacin Najeriya, dukkanin garin da za ka shiga zai wahala, babban garin da za ka shiga ba yi da wata hanyar ba ta da wasu gargajiyar hanya wanda sai ka sauka daga gefen titi ma ka shiga soja sannan ma za ka samu ka bi hanyar da za ka wuce. Yanzu idan muka yi duba da ni na yi rayuwa a Taraba akalla wajen shekara uku nan shekara bakwai da suka wuce, idan kika duba har yanzu akwai hanyar da kafin in ji har tashi za ka yi daga nan Kano kafin ka shiga wannan, in ji har ka bar yankin Gombe zuwa yankin Adamawa, to in ji har ka ce za ka shiga ka tafi Taraba ne wallahi idan ka yi dubu ya ɓaci saboda hanyar ka baki ɗaya a lalace take. In ka duba har idan ka bar garin zuwa shiga za ka shiga garin Gombe kenan, to nan ka idan ya yi dubu sai ya ɓaci nan ma hanyar ka baki ɗaya a lalace take. Haka idan ka baro musamman idan ka baro birnin Kudu ka taho zuwa Basirka, tsakanin Basirka da Bajo da wannan garin wannan Darazu, wannan shi ma idan ranka in yi dubu sai ka ɓaci sai ya ɓaci, wanda zai wahala ci ga afirancin Najeriya ana samun irin wannan abu. To su suna ƙoƙarin su duk abin da zai kawo musu tattalin arzikin su suna bakin ƙoƙarin su wajen ganin sun yi wannan abu. Kuma abin da yake shi ne rubutu baya ƙarya, su idan ka je musu za su zauna da kai su yi rubutu.

0: sabu din shine zai kada kai, kuma in ka yi daidai shine zai maka jagora a gare ni zuwa, in kuma baka yi daidai ba shine wannan abun zai kada kai. Ya kamata ya yi rubutu, rubutu baya ƙarya. Alƙasim Isaku Rukku, Allah ya sa mu dace, na gode sai.
1: Amin ya hayya kai malam Alƙasim, mun gode ƙwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka shigo aka bayar a cikin shirin bai labari. Kai ne mai waya na ƙarshe, assalamu alaikum.
0: Wa alhamdulillah ya mara wata.
1: Hassan na Usain yayin gamba da ke unguwar ƴan awaki, mun ga sakanka kuma ga shi yanzu ka shigo. Takwara tana tare da kai, mun gode ƙwarai da gaske Hassan Hussein yayin gamba da wannan gudunmawa da aka bayar, kuma da kani muka kawo ƙarshen daga kirayen waya, kuma sauraro da dai gashi yana ta shigowa. Ƙwarai da gaske demokradiyya ba fa kawai zabe bace, tana da ma'ana da dama, kuma tana da ma'ana ne idan har al'umma sun fara jin sauki da walwala a rayuwarsu. Don haka yayin da ake cika shekara uku, lokaci ne da wakilanmu waɗanda suke mulkarmu ya kamata a ce sun yi nazari kan inda aka samu nasara da kuma inda ake buƙatar gyara, domin tabbatar da cewa mulki ya amfani da talakawa waɗanda ake mulka. Da fatan Allah Ubangiji ya sa mu dace. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahma Radio Farin Cikin Al'umma, da ma dukkanin waɗanda suka tallafa don ganin labarin ya zo gare ku. Fatima Kabir labarin ya ka sai da sada ne da ku. Sunana Fatima Yunusa Musa, nake fatan za a huta lafiya. Jama'a bisalam.

من أديان أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.

kuke ji sun da bakwai da haɗu ku a kan zungun FM Rama rediyon da kasuwar tafsirin Sheikh Tijjani Ahmad Kuntu. Wanda kuma ya kawo gani da shirin nan na French Channel ma yake nuna da cewa karfe biyu sau da mintuna uku. Da misalin karfe biyu da dai zan ji na sashen nan na labarai da al'amuran da kullum ina son ka muku ta idatun labarin duniya a harshen Hausa. Wanda kuma bayan sanin da misalin karfe biyu da minti biyar zan kawo karatun yankunan mai girma na yau Juma'a. Fatan zai ku ci gaba da kasance da farin ciki amma ni ce 97.5 kan zangon FM Rama Radio tare da ni Fatima Kabila mai ya kasance ne ke ci gaba da kasance da ku a zango na farko na tsarin gabatar da shirin wani gida mai

An cika sashen labarai da al'amari da kullum na gidan rediyo Rama Preacher amma masu sauraron mu ga taitattun labaran duniya tare da ni Fatima Kabiri labarin ya ga sai Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da jawabi da mambikin cika shekaru uku da gwamnatin sa ta ya kammala cikin sakon nasa shugaban kasa ya tabbatar wa in Najeriya cewa yana da yakini akan su tare da ba mu tabbacin cewar su daukar da suke na nuna kan sauyin tattalin arziki da gwamnatin sa ta aiwatar ba sai tafi a banza ba yana mai cewa tattalin arzikin kasa ya fara daidaituwa kuma nan gaba kadan za a fara cin moriyar sa shugaban kasa wanda ya tsokaci mai tsaye kan matsin rayuwa da ya biyo bayan manyan sauye-sauyen tattalin arziki da gwamnatin sa ta aiwatar ciki kuwa da cire tallafin man fetur ya bayyana cewa duk da cewa waɗannan matakai sun jefa iyalai da ƴan kasuwa cikin matsi daukar sa wannan lokaci ya zama wajibi domin ceto kasar nan daga durƙushewa tattalin arziki Anan kuma tsammatin mutumin shugaban kasa Tuka Bakari ya soke gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu kan karuwar matsalar tsaro da tabarbarewar tattalin arziki a kasa yana mai zargin cewa yanzu ɗan Najeriya suna daukar biyan kuɗin fansa tamkar wani bangare na rayuwar su na yau da kullum Ajik wanda ya bayyana haka cikin wata sanarwa da mai yi taimaka masa na musamman kan hulɗa da jama'a Frank Shaibe fitar jiya ya ce kwatanta bashin Najeriya da wasu kasashen Afirka da fatar shugaban kasa yake yi yana nuna rashin fahimtar halin kuncin da talaka yake ciki a halin yanzu Kimanin yara ƴan makaranta 600 ne aka sace a raharan garkuwa da mutane da aka kai makarantu a cikin shekaru uku da suka gabata. Rahotanni sun bayyana cewa matsalar garkuwa da sace dalibai ta samu asali ne da sace ƴan matan makarantar Chibok a jihar Borno a shekarar 2014 a lokacin mulkin tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan sannan ta ci gaba a zamanin tsohon shugaba kasa Marigayi Muhammadu Buhari. A shekarar 2023 bayan ranar 29 ga watan Mayu da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya hau mulki an kai harare kan makarantu har sau 4 inda dalibai 179 suka rasa rayukansu haka kuma a dai wannan shekarar an sace yara ƴan makarantar primary da secondary 137 a kurga da ke a jihar Kaduna tare da yara kuma 15 na makarantar Allo ta Musulunci da ke gidan Bakusu a jihar ta Sokoto A ranar 26 ga watan Afrilu shekarar 2024 'yan bindiga sun sace dalibai 26 na makarantar Marayu da Islamiyya ta Darul Kitab da ke a jihar Kogi yayin da ranar 17 ga watan Nuwamban shekarar 2025 aka sace 'yan mata 25 daga makarantar 'yan mata ta gwamnati da ke Amaga a jihar Takebbi wanda a ranar 21 ga watan Nuwamban shekarar 2025 'yan bindiga suka kai hari makarantar secondary ta Saint Mary Catholic da ke Fafiriya a jihar Niger inda suka sace yara da ma'aikata 315 yayin da ranar 6 ga watan Mayu shekarar 2026 aka yi garkuwa da dalibai 6 na jami'ar tarayya da ke Lafiya a jihar Nasarawa A jumlace adadin yara ƴan makaranta da ɗaliban da aka bayar da rahoton sace su cikin shekaru uku da suka gabata ya kai kimanin 597 waɗannan na nufin cewa an sace kusan ɗalibai 199 a kowace shekara tun bayan hawan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu kan mulki sai dai a jawabinsa na cika shekaru uku kan mulkin shugaba Tinubu ya amince cewa matsalar tsaro na ci gaba da zama babban ƙalubale ga gwamnatinsa amma ya amana cewa gwamnatinsa na da ƙudurin magance matsalar cikin ɗan ƙanƙanin lokaci Rundunar 'yan sandan Najeriya ta musanta wani bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta dangane da batun sace ɗalibai da malamai da aka yi kwanan nan a jihar Oyo inda ta bayyana bidiyon a matsayin mara tushe a cikin wata sanarwa da aka wallafa a shafin rundunar 'yan sandan wadda ta bayyana cewa bidiyon ba shi da wata alaƙa da lamarin sace mutanen da ya faru a jihar ta Oyo a cewar rundunar ana yaɗa bidiyon ne tare da bayanai na ƙarya da zai iya jasa tsoro a zukatan mutane rundunar ta kuma bayyana cewa hukumomin tsaro sun ƙara aimi wajen tabbatar da kubutar da waɗanda lamarin ya shafa ta hanyar tattara bayanan sirri. To a karon farko bayan shekara ta 2021 ƙasar India ta dade sayan waken soya daga Najeriya da kuma wasu ƙasashen nahiyar Afirka biyu bayan tashin gwauron zaben da farashin na waken soya ya yi a ƙasar Rahotanni sun bayyana cewa 'yan kasuwar India sun soke kwangilar fitar da kimanin ton metric 25,000 na garin waken soya tare da soke kimanin ton metric 80,000 na waken daga kasashen Afirka sakamakon tsadar farashin cikin gida. Ana sa ran wannan cigaba zai samar da ƙarin kuɗin musaya ga Najeriya da sauran kasashen Afirka masu noman waken soya musamman ma marasa sauyin ƙwayoyin halitta wato non GMO.
wanda India ta amince da shigo da shi kasar ta. Iyakacin takaitaccen labarin da suka sami kenan a daidai wannan lokaci. Sunana Fatima Kabiru, labarin ya kasai. Nake cewa ku cigaba da kasance da Rama Radio Fresh al'umma wanda agogon ya dace rashin namu yake nuna da cewa karfe 2:05 kuma lokacin da zamu ji ga karatun Alkur'ani mai girma da fatan da zai yi sauraron lafiya.

جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعلم

0: To madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da kasancewa da ku a cikin shirin namu na juma'a to babbar rana shirin da isa ba zuwan muku a dukkan ranar juma'a to amma yau kuma ne musamman ne duba da juma'ar ta da suke mu a cikin wayannan kwanaki masu albarka inda muka yi idin babbar sallah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karbi ibadan da muka yi kuma ya sa mu shiga sabuwar shekarar musulunci a sa'a wadda take tunkaro mu Allah ya sa muna da ikon gani kuma Allah ka sa mu shige ta cikin sa'a da nasara lafiya kwanciyar hankali arziki da dukkanin abin da Allah yake bawa bawa mai kyau ubangiji Allah ya tabbatar mana to marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya masu ita Allah ka inganta ta shekara a yanzu mu ma albarkacin annabi Allah ya amince muna can kasa mai tsarki mu yi aikin haji da dukkanin wanda bai taba yi ba albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ina so zan dai daga layi ɗaya zuwa biyu mu ji wayi bakon mu ko wace ce bakon mu za mu gani za a canka ko kuwa a cikin shirin kai tsaye za mu ji wace ce bakon mu ko kuma waye bakon mu ko su waye bakin mu mutum bi kawai zan daga kuma duk wanda mutum bi kawai a cikin mutum biyun nan ga wayina guda biyu a hannuna ba inda da wani abu da zan bayar da kyauta in dai ba su ba guda biyu ne maka guci wasu masu kyau ne ga su nan ma da Idil Arab ya tararratsa su wallahi to idan na farko icenka zan cire sim card dina sai in bashi sadaka hadiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba foto ya arziki bace ba na fada amma dai wanda ya gaya mun baƙon da nake tare da shi ko baƙuwar da nake tare da su idan su bi ne kuma baƙo da baƙo kawai zaka gaya min ka ce wane ne to in dai kuma wane ne zaka ji mutu ga wayan nan zan cire sim card din sai in bayar amma fa na fada ka in baka kace min na yaudare ka wallahi ba waya arziki bace ba yawwa gata yawwa kuma Allah ne shaida ga wayan nan gata na rike ta na jujjuya ta ma a hannuna ita ce muga wacce zan bayar to wannan zan bayar wannan zan bayar gata saboda annabi amma fa ka gaya mana wane ne wace ce ko kuma su wane ne a cikin shirin juma'a ta babbar rana nan yau layin sifili bakwai sifili bakwai inda na san ba wanda na gaya masa da wanda zan yi hira tun safe ballantana ma na ba da sa ba wanda isan da wa zan yi hira gaskiya babu babu babu wannan zanci sifili takwas sifili uku uku wai ku yi hakuri wallahi jama'a Allah isa ka iyaye mamata da alkhairi ubangiji Allah isa ka wa iyayen mamata da maza da alkhairi amma da iyayen mata Allah isa ka musu ya ƙara saka musu ya ƙara saka musu da alkhairi wallahi jama'a mata suna shan wahala da babbar sallah wallahi kuka ne kadai ban yi ba mata suna aikatuwa mata suna aikatuwa haka ma nace Allah isa gwamna ya ƙara mata ko da yake har mazan dai amma dai dan ƙara hutun nan zuwa sati ɗaya ba a gama ba yau har yanzu ba a gama aiki ba gobe Lahadi ma har Litinin ma sai dan binna mamma kusan ai sai Litinin sai Lahadi to kuma Litinin a tashi a ce dan Allah mai girma gwamna ka taimaka mana mata mun jigata a taimaka a ƙara mana sati ɗaya a hutun nan wallahi Allah mun sha wahala in muka je aji gengedi za mu ta yi hannun mu dukkan taci an yanka nama an dafa an waye an daka an a taimaka mana ƙara mana sati ɗaya muna kira matan Kano a taimaka mana Allah ya sa wannan kokina mai je kunnan sa amma fa idan aka koma fa mu dai malaman fa ba fa abinda za fa a fuskanta dalibai su fuskanta daga gurin mu gaskiya bacci-baccin nan duk sai an abin nan din sa duk kashushuwan jikin mu ciwo yake Allah ya maimaita mana ubangiji ya maimaita mana Allah ya ƙara arziki mazajen mu Allah ya saka musu da mafificin alkhairi Allah ya ƙara budi Allah ya ƙara budi a wannan daban ma ina ƙara jaddada godiya ta ga shugabar zatuwa wannan gida Hajja Binta Abdullahi Sarki Muktar muna godiya ma'aikatar rahama ubangiji tsaya mata duniya da lahira Allah ya damu damuwarta ya ƙara mai gidanta lafiya albarkacin annabi ya shirya mata zuri'arta muna godiya ƙwarai da gaske Allah ya saka da mafificin alkhairi da dukkanin waɗanda suka yi hidima ga hadiman su ko kuma da ma'aikatan su muna ƙara godiya kwarai da gaske kuma a hannu guda ina ƙara godiya ga mai girma SKY da dukkanin mutanen da aka yi wa abin alkhairi suna godiya Allah ya ƙara maka lafiya da nisan kwana albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zan tafi kai tsaye na fada ba ni goya ta ma ni su nake ma Allah ya bani babba wanda ina dan yi wa izil arafo to zai dinga fitowa amma dai yanzu duk da haka bai hoton ta ma wallahi baya fitowa ni ko ta expire ne oho to amma dai zan yi kyauta ga duk wanda ya ga mu waye a cikin shirin juma'a ta babbar rana nan yanzu nan layin 07 7 7 9 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 bayara kai waya dai daya ce daya ce daya ce kuma ita dai zan bayar yawa bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum na sarki gashi ya daga ba a jin sa mutun da zai yake kira hakuri zakai Allah ya wayannan baraban ka bace ba bari mu ga waye zai kuma shigowa to tafa mun rabo ya bugo mun ji wake cikin wannan shiri kun san mun kuma a wake muke 0702 to assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam an yi
0: lafiya lafiya kala muna tare da barin fa daukan number waye ki ina ji ke zaki ci wayannan
1: to Allah ina fa kina tare da Fatima Abu Abubakar daga
0: Akwa a daga ina
1: Akwa
0: Akwa Akwa wacce Akwa ta ina
1: Akwa nan ciki nan Mandawara ka
0: cikin yar Akwa ko Akwa daban yar Akwa daban
1: a'a ba Akwa daban yar Akwa daban
0: to shi to shikenan yanzu to kin gani yanzu har na dauki number
1: wai kara mana soyayya annaba an yi sallah
0: lafiya kalau
1: shairai fatan alkhairi
0: yake kan a'a to yanzu amsa min tambaya ta mana ga waye tana jiran ki waye a cikin shirin ko wace ce a cikin shirin
1: to kina tare da Abdalla ne
0: to to bari mu je dama mutum biyu nace zan dauka idan kin samu nasara ki ji ni zaki ji na dauki number ki zaki ji kira amma baki samu nasara ba to shikenan sai ki anjima to dama mutum biyu nace zan daga mutum biyu zan daga yawa to ga na biyu assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam muna tare da wa Malama Amina a'a nana Amina ti yar wahibin nace waye a cikin shirin
1: Malama Murda
0: to dama mutum biyu nace zan daga dama mutum biyu nace zan daga kuma sun dauka alhamdulillah waya ta ta tana nan da mun dai ba ina dallan jira da ita dubba ku canka ba ku je ga waya ta nan in koma da ita cikin jaka to ba wanda ya canki wanda muke tare da shi a cikin shirin mu na Juma'a ta babbar rana na wannan rana mai albarka tare da ni Fainusa Swaba kai tsaye ba da kowa yanzu ta aiki ake jira da injuwa za a ce ko to wallahi kai tsaye babbar bakuwar ku dan mace ce ita ce As-Sayyida Fainusa Bilara Swaba da kuma ku masu saurare ni na san ba wanda zai canki wannan abin da na faɗa na zo da shi ba wanda zai canka amma mu da Allah ya sa an canka wallahi zan yi shahada in ba da wayar na san Allah ba zai banna haka ba kai tsaye za mu tafi da ku cikin shirin kar ku manta na sallah ne za ku bugo doyin mun yau abinda zaka yi yau a cikin shirin kowa zai dauko sha'irinsa sha'iri uku nake so a gaisar sha'iri uku san samu ma idan da baiti kawai sha'iri ɗaya zaka gaisar kuma kai baitin sa guda kai dan baiti ko baiti biyu ne ko ni amma sha'iri ɗaya tal zaka gaisar in ka bugo zaka faɗi sunanka daga unguwar da kake kai ga sha'irin da kafi wannan kai ga me zan ce maka a ce kafi kauna a ce sauran baka kaunar sa kai ga sha'irin da shine ni ake ce masa kai dai ga sha'irinka nan ba daya kaga tunda an ce nan ba daya kuma ga akwai da hannun ba har dubu kenan a gunka kan ga mun yi dabara sha'irinka nan ba ta daya zaka gaya mana sannan ka kawo baitin sa in ka faɗi sunanka daga unguwar ku sai kuma ka faɗi sha'irinka nan ba daya amma in ka gaya mun bi gaskiya sai na sauke ka kawai guda ɗaya zaka faɗa wanda gaskiya shine nan ba ɗayanka kuma ka bani baitinsa amma baka iya baitinsa ba gaskiya kakka kirawo layin 0707 795 2939 da kuma 0811 745 7777 sha'irinka nan ba ɗaya ka kuma bani baitinsa guda ɗaya assalamu alaikum
1: wa
0: alaikum salam wa rahmatullahi wa
1: barakatuh
0: san Allah dai ko na
1: tanka
0: kawai kin kira ne a du'a miki kira ba ubangiji Allah ya taimake ni karfaki na
1: fada ne
0: sai ku yi ni sabalar ba tawa ba sai za ta
1: kasance
0: Abdullah nana man sallata da dambu da kilishi
1: hello yo ne to kaje mun tiyama
0: to naji ki hafi Abdullah
1: Muhammad Hasib
0: Abdullah ba mai ci daya kawai
1: kuma kasida sa ita ce wanda zanga batar ba daga kuna bane ko wai daga kai yake
0: yau ma ai gaskiya ne
1: daga kuna bane ko wai daga kai yake yau ma kai mun abun mai duka roko nake
0: baiwar ka ta bil azala ala abadiya take Allah mai saramadan saje nan gadarin shugaba ce uba nake annabi da isa yake to madallan ma godiya sharifai Allah ya ba mu albarkacin ku muna godiya na godiya

0: To da fatan dai kina jin min yanzu na ji kin ce kamar ba a jin mu to bari mu je mai kira na gaba sha'irinka na farko kamar yanda na faɗa nan ba dai sha'irinka sannan kuma zaka ba mu baiti ɗaya daga cikin baitukan sa sha'irinka nan ba daya to assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum
1: assalam dan sai da aiki
0: an wada lafiya na fiya kin ji abin da muka ce ko to ba mu bai ga mana waye nan ba dayanki a cikin sha'iran annabi sallallahu alaihi wasallam
1: ashe
0: to a sai ki ba mu baitin sa guda daya
1: hasa hasala ya sai ta dukiya ko waye zo bayan ka ba mai dai na dika ka ko baba a gidan manka ta ta ta kan mun ka ka ta a ba da
0: to muna godiya kwarai da gaske Allah ya kara kusanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bari mu je ga layi na gaba domin mu ji namba ɗayan ta a cikin sha'irai assalamu alaikum assalamu alaikum
2: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: amin wa alaikum salam muna tare da wa
2: aje ka yi nuna barka da wannan lokaci ya sallallahu Allah ya maimaita mana
0: amin
2: sunana mubarak Jibril Abdullahi daga nan unguwar da kai
0: to muna tare da kai zaka ga mana nan ba daya a cikin sha'irin annabi
2: shine shey mun amin na haki ko farmazu
0: sai ka ba mu baiti daya cikin baitin sa
2: to ya majinginar bayi
0: manzan Allah
2: ya matattarar rahama
0: sayyidi rasulullah to amshi ka ba girgije yawan sa sallallahu alaihi wasallam
2: dake ganin gaba
0: haka ma bayan sa
2: wai waye fitta ruwa
0: aka shata yatsin sa babu sai Muhammad sallallahu alaihi
2: wasallam sayyidi rasulullah
0: haka yake muna godiya kwarai da gaske amin amin mun gode kwarai kaga an faranta musu ya annabi sallallahu alaihi wasallam za mu je ga mai kira na gaba assalamu alaikum
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: amin wa alaikum salam
3: amin izza arabi
0: na'am
3: da fata kin san lafiya
0: gida alhamdulillah alhamdulillah
3: to wata launi sai mun na fata da gine
0: sai ki ba mu baiti daya
3: to

0: Mikey. To muna godiya kwarai da gaske, Allah ya kara kusanci. To muna da yi muku fatan alkhairi da fatan an yi sallah lafiya, sai dai a garsa da fatan kana tare da mu. Eh, da fatan an yi sallah lafiya. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
0: Na'am.
1: Lafiya
0: kalam, na tare da wawa ce, wane ne namba ɗaya ko wace ce namba ɗaya?
1: Ina tare da Asiya Umar Gomba Shira.
0: Na'am.
1: Goje haje.
0: To sai ki ba mu baiti.
1: Jirgin sama Saudi Arabia muka hau muka zauna tun wuri. Na zaci Madina muka nufa, muka ce da akwai wani
0: hanzari.
1: Na mun sauka a jidda a watara, sai mu je mu Madina cikin gari. Dukan muka ce ba mu jira
0: ba mu huta ya ban shiri, gobe za mu Madina ƴan uwa. Amin, amin, muna godiya, Allah ya ƙara kusanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da fatan dai ana tare da mu. Assalamu alaikum.
2: Na'am.
0: Eh, lafiya kalau. Normal.
2: Masha Allah. Hello?
0: To, muna tare da kai.
2: Eh, kina tare da wannan kiza kiran gida cikin mulu.
0: To, sannu.
2: Ni sai ina lamba da.
0: Eh.
2: Ni ya fadar biki.
0: To, ba mun baiti ɗaya daga baitocin sa.
2: Labbaika labbaika labbaika rasulullah
0: sallallahu alaihi wasallam.
2: Hello?
0: To, muna godiya kwarai da gaske, Allah ya saka da mun fifitin alkhairi, Allah ya maimaita mana. Bari mu je ga mai kira na gaba. Shi mun samu amshi daga gari. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Amin, muna tare da wa.
3: Assalamu alaikum.
0: Amin, wa alaikum salam. To, ba waka ba, ba waka ba waka aka tambaye ki ba farko. Cewa aka yi wace ce, ba yaban aka tambaye ki, ba yaban aka tambaye ki ba. Cewa aka yi. Wane ne ko wace ce sha'iri ko sha'irin ki nan ba daya? Sannan ki ba mu baiti daga cikin baitocin kasidin sa.
3: Gaskiya sha'ira ta ke.
0: Ni kuma dan kin gani? Ta. To ai yanzu ni ina kasida ne, dan kin gani kika ce ni ce? Eh, tsakanin ki da Allah ki faɗi gaskiya. To ba mu baiti, in dai ni ce ba ni baiti.
3: Ina zan samu,
0: ah, babu wannan tambaya yanzu. Abinda muke akan sa kawai akai, zamu ki bani baiti a cikin baitocin da kika ce na sha'irar taki. Sai kin kawo baiti, sannan muka tabbata ita ce nan ba ɗayan ki.
3: Akwai baitin da yake cewa suna taimakawa junan su, suna yafiya tsakanin su, kamar dai
0: kusanci. Ah, to, to, ai baki baki ba faki complete ba, saboda haka wannan sha'irar gaskiya ba ita ce nan ba ɗaya yake ba. In dai har nan ba ɗaya yake ce, ya kamata a ce kin iya baiti cikakke guda ɗaya a cikin baitocin ta. Gaskiya
3: masayan banzanmu suna da girma da yawa, Allah ya ba su, ba mai iya rikar su a tsarki.
0: Kama mini sarki. Azo cikin je baiti. Girma, eh, to mu je baiti.
3: Da sunan ka.
0: Kama mini sarki na. Mu je mana to.
3: Da fa mini sarki na.
0: To kin yi gogari, na gode. A guri na. A guri na ki samu. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malama kai ne sa maman Abba ce ta dawo.
0: Ah, maman Abba, sauke ki zanyi. Sauke ki zanyi. Sauke ki zanyi. Sauke ki zanyi. Ai ko kin yi.
4: Yayi saukaka layin ku na na radio ba a.
0: An ji ki kwarai, ni ma na ji ki maman Abba.
4: To shikenan bai mun
0: zan. Ni ne miki amshi fa. Amin. Amin maman Abba. Saboda Allah maman Abba sai ki dawo dawowa. Ana ta neman layin. Assalamu alaikum.
5: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam. Ina mazan ne yau.
5: Wa alaikum salam. Lafiya.
0: Lafiya kalau.
5: Amarya mai babban suna.
0: Ina nan kalau. Ya aka yi wancan ragon biya tsira ne? Ya aka ba a yanka shi ba? Allahu akbar. Ah ya ya tsira ki ce. Ya tsira ki ce shi yasa yake kuka sakyau. To nace ai ba mana zaki wata sha'ira ce. Abin da tambaye da aka wata sha'ira ce nan ba ɗayan ki. Sai ki kawo mana baiti a cikin baitocinta. Inda har baki ya kawo baitocinta ba gaskiya ba nan ba ɗayan ki bace ba.
5: To garin masoya ne kanawa Kano ta mansan Allah. Dan ni da girma sannu masoyo.
0: A'a wallahi wannan baitin ke kika kikire shi.
5: Na?
0: Wannan baitin naki ne. Kina ji na? Kina ji na? Wannan baitin naki ne babu shi a cikin kanu ta manzon Allah. To muna godiya kwarai da gaske.
5: A gaishe mu da mai babban suna.
0: Ta
5: barka da sallah.
0: To zai ji insha Allah mun gode. Kai yau nake jin abubuwa kala-kala. Bari mu je assalamu alaikum. Na'am.
6: Ina muku barka da aiki da fatan ai sallah lafiya.
0: Alhamdulillah.
6: Ina magana da maman Abba da garin ki.
0: To.
6: Na magana kan sha'ari na Sharif Rabi'u Usman Baba.
0: Yi to muna jin ka.
6: Duk mai isa da jarin ta ba za ya kai Aliyu da dauki ba. Sannan kai ya mujin binta matar da ba ya tamkarta.
0: Aiki. Ba mai ya salam line naka ya katse maman Abba gaskiya masha Allah assalamu alaikum
7: assalamu alaikum rahmatullah
0: amin wa alaikum salam
7: ina tare da Yusuf Shaibu mai nasara dorei
0: to
7: alifan alaji mai nasara ko kuma
0: kai ruwa ya ba daya ka
7: lamba daya alaji Sharif Raji Usman Baba
0: to aba mu baiti
8: kan mai matsayi gurin ilahu ba zai kai ka ba
0: nan amina
8: karin suya ban sanya albasa a cikin ta ba dan kowa na san ba za ku jiyo kamshin ta ba a ce shi ana Ibrahim cikin ya bamban sabo shi ba ai sai da sai a cikin hadara ta muti ta ba
0: ta masha Allah amin muna godiya kwarai da gaske bari mu je ga me kasid mai kira na gaba kafin sannan bari mu je mu dan shakata

0: mafarkin masu bau.
1: To bana mu ji ga mai kira na gaba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To ba ma jin ka.
2: Barkanku da rana.
1: Yawa barka dai.
2: Ayyana lafiya.
1: Alhamdulillah.
2: Masha Allah. Ni dai goni na ine
1: gaci. Na'am.
2: Muna tare da Suleiman Idris da kana hunsa. Karamin hukumar garin Mara.
1: To muna jin ka. To sai ka ba mu baiti a cikin baitocin sa.
2: To akwai wani baiti na kare ke cewa Ilahu jan ali kani ga muzali ka bani hankali irin na akili na yaya gocili kurin Imam Ali na bayyana lilina ce Ali Ali Ali ogai da sanyadi ganin mushahidi jinin Muhammadi
1: sirashi
2: murshidi Ali wahidi gurzo mujaddadi abun na kun mutun da aljani mufarradi.
1: Ta muna godiya kwarai da gaske. Allah saka da alkhairi. Bara mu je ga mai kira ana gaba domin mu ji waye layin 07077795239 da kuma layin 08475777777. Assalamu alaikum.
3: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum salam. Barka dai. To muna tare da ke.
3: To ban shaɗe ga nan ba dai fara da ke.
1: To ba mun baiti.
3: Mamu da ma aiki na ne so wa mu mai ci na. Na a rage mai girma.
1: To muna godiya kwarai da gaske. Allah ya saka da alkhairi da wannan gudummawa da kuke bayarwa. Kamar yadda na faɗa zan assalamu alaikum. Akwai radio.
3: Wa
1: alaikum salam. Amma ki kashe radion ki. Tana dawo mana. Ki kashe radio.
3: Hello?
1: Ba za ki ji mu ba. Ai inda ka kirawo kana jikin radio ba za ka ji abin da ake cewa ba. Idan ka kirawo ko ka rage bolin din radio din ko kuma ka tashi daga gurin. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam.
1: Na'am.
3: Kuna tare da maman Kaira daga Sabuwar Zara.
1: To muna tare da ke.
3: Hello?
1: Muna tare da ke.
3: Tare da ni dai lambar din mawaki na shi ne Hadis Abdalla.
1: To ba mu baiti.
3: Da. Kashi duniya. Wallahi kashi duniya.
1: To lai na ki ya katse. Muna godiya. Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum. Amin alaikum
3: salam. Assalamu alaikum.
1: Muna tare da ke kai tsaye.
3: Ayi lafiya, ayi sallah lafiya.
1: Alhamdulillah.
3: Muna tare da Nadifa Abdulmumin daga Yankaba.
1: To muna tare da ke.
3: Isha Irina shi ne mafaka.
1: To ba mun baiti.
3: Rahman ya rabu wata ainihin Nabi Ismail Baqiya. Asalin shaida ta tutar juda kai da sarmil maƙiya. Maunin sarauta maniyar wata izar saƙiya. Na fata alkhairi. Allah ya rata
1: mana. Amin. Muna godiya. Daga nan gidan rediyo Rahama shiri na musamman na sallah a daidai wannan rana. A cikin shirin namu na Juma'a tu babbar rana. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam
1: wa rahmatullahi. Ba a dawowa, ba a dawowa. Ba a dawowa.
4: Ai ba dawowa ne, ba da zuwa a jina.
1: A to mun ji ki ai.
4: Kuma au kun ji ni to ai zuwa kuwa ne.
1: To muna godiya.
4: Ina godiya da fatan an yi sallah lafiya.
1: To muna godiya. Muna godiya kwarai daga sifar wanda idan Allah a ba wasu dama. A ba wasu dama su ma su shigo domin ba da taso gudunmawa. Assalamu alaikum.
3: Salam.
1: Na'am. Alhamdulillah.
4: Lafiya.
1: Lafiya. Allah.
4: Sai kuna tare da ni yanzu ki bayar da sani.
1: To muna tare da ki.
4: Ni dai babban shahidi na shine Fada Bege.
1: To Fada Bege ya kusan kwashe ƙur'an yau. Na'am.
4: Na'am.
1: Ba ma baiti.
4: Wata hanya ce na ganta mai tsafta ta gari. Mai kyanta kawa cikin ta ba a yin garari. Ga shi kana kaiwa ga Mustapha sarar abadi. A sanya abin Abbas da jiyar yi halifin hamashi in goma wulani.
1: Ta muna godiya. Alhamdulillah. To, bari mu je ga mai kira na gaba. Lokaci dai na tunkarowa mun riga mun kusa cinye lokacin mu gaba ɗaya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To, yaya ne? Ta ki ɗaguwa. To sai dai ka haƙura ka sauka. Sai wani ya shigo. Wayo ina mazan ne sai mata? Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Barka da aiki.
1: Barka da.
0: Yau an yi sallah lafiya.
1: Alhamdulillah.
0: Allah
1: ya maimaita mana son
0: sayyidina
1: sallallahu alaihi
0: wasallam.
1: Sallallahu alaihi wasallam. To muna godiya kwarai da gaske a cikin wannan shiri namu na Juma'a to babbar rana. Bari mu je ga sha'irin mu ko mai kira na gaba. To line dai maimaita line 0707 77 9 5 9 3 2 3 da kuma line 0081 4 7 7 7 su ne layukan da muke daga kai tsaye. Salamu alaikum. Salamu alaikum. A inda da radio da kansa layin wallahi ke katsewa. Salamu alaikum. Na'am. To wannan ma madarsa shi ko baku shirya ba. Salamu alaikum.
5: Wa alaikum.
1: Na'am.
5: Kuna magana da Ahmad Sabatu da Fulani nan ƴar Abuwa.
1: To. Muna tare da kai.
5: Babban sha'iri na shine Malam Usman Maiduban Isa.
1: To ba mun baiti cikin baiti kansa.
5: Bibi ta ci wajibi ne ici wani. In ana yin yabansa ba a yin ɗawani. In ka san ko in ka sako waninsa ka zama majnuni. Ga alkibula ba zan karyan ma ba. Da kun san shi da ba ku dinan ba. Ba za ku so in wake kowa ba. Na yi uzuri gare ku don ba ku san shin ba. Murakkabi ba zai je gano ba.
1: To muna godiya.
5: Na muku fata alkhairi.
1: To muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka. Bari mu je ga mai kira na gaba. Assalamu alaikum. Na muna tare da wa. To mun da salai. Assalamu alaikum.
6: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
6: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam muna tare da kai.
6: Ni mun kuma tare kai.
1: To muna jin ka.
6: Sunana na zama aiki.
1: To waye nan ba daya?
6: Ah, Fadil bin Jalal Muhammad sallallahu alaihi
1: wasallam. To ba mun baiti a cikin baitocinsa.
6: Labbaika rasulullah, labbaika rasulullah. Sarki ya gun kyauta, Allah kai nake roka.
1: To muna tare da kai. To layin naka ya bu. Bari mu je ga mai kira na gaba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
7: Assalamu
1: alaikum. Amin wa alaikum salam. Na'am.
7: Sai saboda kai tsaye Bashir Yusuf Gandarwawa karamar hukumar mun jiba.
1: To malam Bashir muna tare da kai.
7: To yanzu Allah ya taimaka na kama rediyon. Muna ji kamar ana tambaya waye lamba daya a.
1: Na'am.
7: To ni gaskiya ni ma fadar bege ne.
1: Fadar bege sai ka ba mu baiti a cikin baitocin sa.
7: To farkon mafadi annabi ta tsaccen masani shamakurar wahayi
1: wajidana alabare
7: maulana tufaru kwallamari allahu kai zan sa wutiri tare shiga aikin da zan yi ya yi karin kadari ba don halin ba a bani da farkon zikiri imamun masana al-mustafa
1: to muna godiya kwarai da gaske insha Allah
8: sirajun huwa munirun huwa jaminun huwa malihun huwa azimun huwa azamun huwa badarun huwa lakal badar huwa amarun huwa lakal kamar huwa shamsun huwa lakal shamsi najamun huwa lakal najam huwa ahmad huwa lakal ahmad huwa muhammad huwa lakal muhammad huwa sayyidun huwa lakal sadat huwa annabi muhammad wanda yabi shi afi da wanda yabi wannan sai ya halaka sallallahu alaihi wasallam.

0: mai ido ba, ni da banga mai ido ba, sai mun zan Allah.
1: Mai ido ba.

0: Tabara mu koma ga daga layukan masu kira a cikin shirin kai tsaye. Assalamu alaikum. Ta wannan layin ya katse, bari mu je ga layi na gaba. Kar ku manta waye nan ba daya a cikin sha'irai, sannan ka ba mu baiti, baitin ta ko baitin sa. Assalamu alaikum. Akwai radio a rage. Ani wa alaikum salam. Akwai radio tana dawo mana a rage ko ka tashi daga gurin? Da barka da aiki. Ba ga akwai radio.
1: Na kashe ya aiki.
0: Lafiya alhamdulillah.
1: To Allah ya taimaka.
0: Amin.
1: Kina tare da Abubakar Tahiru daga nan Tsorayi babban unguwar Jakara Fulton.
0: To muna tare da kai.
1: Babban sha'iri na shi ne Malam Usman Bedouin Isa.
0: To ba mun baiti cikin baitukansa.
1: Wa zan faɗa inna faɗa alhaji.
0: To wannan baiti ba kwa canza baiti tuka ne?
1: Ta cikin tauhidi.
0: To muje. Na'am.
1: Na'am.
0: Muje. Muna tare da kai.
1: Na'am, na san ta cikin musamman kauni na cikin tauhidi. Ba mai ja da kai idan ba wa ba.
0: To muna godiya. Amin amin, muna godiya kwarai da gaske. Idan ka kira waya, idan har wani ya irin wannan baitin, ya kamata ka canja wani baitin, tunda duk sha'iran nan akwai wanda yana da waka sama da dubu. Idan har ka ji wani yayi kamar yanzu wanda suka kirawo akan fadar bigi, har yanzu basu maimaita, har da yanzu basu maimaita baiti ba, har yanzu basu maimaita kasida ba, sai ga wanda ya kawo wannan daban, wanda ya kawo wannan daban, wannan da ya kawo wannan daban. In ka kira indai sha'irin ka an kira shi, sai ka canja a cikin kasidinta, sai ka dauko wata. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Na'am, wa alaikum assalam.
2: Malama fa ina barka da gobe.
0: Barka dai.
2: Na tare da yi show baban Fahima daga Dingin Majiba.
0: Na'am.
2: Alhamdulillah, to ni a bangare nan na ganin akwai Asaidi Malam Habib Abdullah.
0: To sai ka ba mu baiti banda wanda akai.
2: To zan karanto a cikin wadawa da zaka je faɗi ubar manyan mutane. Allah sarki Fadiman dai. Ba zan ce sai an jima ba dan ba ma rabuwa da juna. Kauna ce a ruhan jikina, nan ki goya koma jinina. Ko wannan bashi na motsa, in gina ke a cikin sai na wannan ma daga ambato ne mai wayan ba za ta na
0: to muna godiya baban sai. To insha Allah muna godiya. Mun je baiti na gaba, mi kira na gaba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am.
3: Ba ta kina lafiya?
0: Ina nan alhamdulillah.
3: Sai da
0: bayan su kira magana da Ibrahim Muhammad Sagarin Bege, ina miji barka da sallah. A'a, Sagarin
3: Bege. Ka ce za mu sha ruwan Bege.
0: Allah ya kare girba. Amin. To sai a gaya mana waye nan ba daya.
3: Malam magaji kai ne.
0: Excellence. To a ba mu kasida cikin kasidin sa.
3: Na'am.
0: Sai ka ba mu baiti a cikin kasidin sa.
3: Na'am, na fan nawmu ala ainiya luhurimat layla wilad nabiyya mana ana hazal layliya nawal limati li khayriya wajadana nuril asliya alhadi nuril qudisiya khayrid dunya wal ukhriya.
0: To muna godiya hadarin bege, kun ga shi saboda ma hadarin bege ne ta larabci ya kawo mana. Daman na ce za mu sha ruwan bege, gashi nan kuma mun sha ruwan bege. Eh, ta larabci ya kawo. To Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. Akwai radio, ka kashe radio ko ka rage ko ka tashi daga gurin.
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, ba za ka ji mu ba, in dai za ka bar radion ka a kunne. Me ka ce? To ka sauka ma. In dai ka kira waya da radio a wajenka ba zai yi ba. Da kanta wallahi take katsewa, dan ba za ka ji mu ba, mun ma ba mu ji ka inda ya kamata ba. Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum.
0: Amin, wa alaikum salam.
4: Barkanki da warhaka, amuni lafiya.
0: Alhamdulillah.
4: Ina tare da Muhammad Barmahawa.
0: To, muna tare da kai.
4: to ni musulmi manzon Allah
0: sallallahu alaihi
4: wasallam kuma ina son wa kan fadin biyi
0: to muna godiya Allah saka da alkhairi
4: amin amin farkon mafadi
0: tashi lafiya to muna godiya Allah saka da alkhairi da fatan ina jin dadin kasancewa da mu daidai wannan lokaci inda kuke kira domin zabar sha'irin ku da kuma yin baiti daga cikin baitocin sa assalamu alaikum na'am akwai radio ba za ki ji ba za mu ji ki ba kun gani ta katse idan ka kira sai ka tashi daga gurin da kake zaune assalamu alaikum
5: aminu alaikum
0: na'am
5: barka
0: dai to ke ma dai akwai wa alaiki salam muna jin ki kai tsaye te wa ki ajin mu to muna godiya
5: hello
0: to hello to wannan line shi ma dai ya dan samu mushkila bari mu ji ga mai kira na gaba assalamu alaikum
6: assalamu
0: alaikum salam lafiya alhamdulillah
6: to zan tafi malam
0: to ba mun baitin sa
6: sayyada na na fatima labbaiki ya na na fatima ya na na fatima sayyake masu makautara
0: to muna godiya Allah ya saka da alkhairi

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم دا سعدية عشو ونن تيدينا من خطبة الجمعة عند ممكن كيرا مسلاة مفات انجاركم ايو من مسلاة الجمعة نينا هداية لكي زندن البسا واند ممكن سعدية الامام مسلاة مالا كمال اينوا واند من خطبة اكم طلال التسبيح لفاتن ابن دزا عجي الله انفانا كويسة وعلينا فيا
1: الحمد لله tabbas dukkan godiya ta ban girma da kwantar da kai ta tabbata da Allah madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman tsaronsa da kariyarsa daga sharrin kayukanmu da kuma sharrin gunayen ayyukanmu da muke aikatawa wanda duk Allah ya shigar ba mu ɓatar da shi wanda kuwa ɓatar ba mu shigar da shi na shaidawa babu ababa ko tare gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaidawa shugabanmu masoyin mu sai ni gani yau annabi muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi ne zama rahama ga dukkan talibai Allah ya salatu ga wannan annabi mai girma barka tare da Allah ya sa bansa da duk wanda suka gani su da kyautu ta hanzuwa masa muku bayan haka ya yi dai Allah ku ji tsoron Allah ku tsaya ku rubo da addinin musulunci dukkan don ku samu sabuwa da Allah lafiya yayin ba musulmi wannan hudba ta mutu yau hudba ce duwayayyen asaitacciya da take karantar da mu girman yawan tasbihi ga Allah madaukakin sarki da kuma yadda da yawan tasbihi yake samu kusanci da yadda ga ubangijin sa madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya siffanta da siffofi na kamala na cika cikin zatinsa cikin sunayensa cikin ayyukansa ya karkata ya buwaya ya karkata da barin dukkan wani aibu da tawaya da duk abin da bai dace a jinjina shi da shi ba ya tabbatar wa da kansa yana da kyawawan sunaye da siffofi madaukaka ya kuma haɗa haka tare da tasbihi shi ne yake a cikin alkur'ani ya faɗa yake yana da kyawawan sunaye wanda san madaukakai suke tasbihi da karkace shi shi ne sarki mabuwayi mai yawan hikima cikin duk abin da ya hukunta yana daga cikin sunan Allah madaukakin sarki shi ne as-subbun alwaqi ya karkata ga barin dukkan wata tawaya dukkan wani mummunan abu dukkan wata gazawa ya nisanta a jinjina wa Allah da ita faɗin subhanallah kalma ce ta turma da ubangiji madaukakin sarki tana nufin da kake subhanallah ma'anarta shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafa da barin dukkan wani aibu na a jinjina masa mata ko a jinjina masa mahaifi ko a ce yana da ɗa da wani wannan ya kuma ƙarfafa duk sanda ka faɗi subhanallah wannan abu da ake so ka gudu da shi ya kuma ƙarfafa da barin dukkan gajiyawa ya ƙarfafa da barin a danganta shi da bacci ko mutuwa da wani waɗannan na abubuwa na siffofi na tawaya da dukkan wani waɗannan na da abin da yake kore sunayen Allah da siffofinsa maɗaukaka ubangiji ya ɗaukaka barin haka ubangiji ya ɗaukaka kansa da kansa ya yi kansa kirari cikin littafinsa mai tsarki ya kuma kore wasa dukkan wata tawaya da mushrikai suke danganawa gare shi sai yana da ɗa ko yana da mata ko yana da ƴaƴa mata shi yasa yake subhana rabbika rabbil izzati amma yasbun ƙarfi ya tabbata ga ubangijin ka ubangijin girma da buwaya a kan abin da suke siffanta shi da shi Allah ya buɗe surorin alƙur'ani guda bakwai duka da kalmomi na tasbihi ya danganta tasbihi ya haɗa tasbihi a wata aya tare da dogaro da shi ya ce ka dogara ga Allah rayayyar sarki madawwami wanda baya ƙarewa sannan ka dinga kuma yi masa tasbihi tare da gode masa nisa duk mai hankali Allah ya bayar sai shi musulmi to kullum yana yin tasbihi ga Allah ba a gaji yin tasbihi ga Allah madaukakin sarki tare da tabbatar da dukkan godiya da yake yana cikin mafificin dukkan abin da mutum zai faɗa shi ne abin da Allah ya zaɓa wanda suka kusanci da shi su dinga yi an tambayi Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah in gani magana mu buɗe baki wata kalma ce tawakkalallah tafi soyuwa ga Allah, tafi zaka kusanta mu da Allah, ka faɗa ya Annabi sallallahu alaihi wasallam da su, sai yace abinda Allah ya zaba wa mala'ikunsa da bayin sanan shine subhanallahi wa bihamdi. So ne kake faɗa subhanallahi da hamdi so a kullum ka san arzikin da yake ciki wanda suke dauke da al'ashin ubangiji na mala'iku ba sa yake tasbihi. Shi sa Allah malaikatu sai yace mala'ikun da suke dauke da al'arshi da izinin ubangiji da wanda suke kewaye gefen al'arshi daima suna yin tasbihi ta da godewa Allah. Daga abinda Allah zai fi so a faɗa saboda tasbihi su da suka fi kowa kusanci da shi, shi zai sa su dinga faɗa. Mala'iku duk da ayyukan da suke kansu an horar da su daima ba su da aiki sai tasbihi babu yankewa. Shi sa Allah malaikatu sai yace suna yin tasbihi kowane lokaci ba sa yankewa, suna samun ɗaukaka, ɗaukaka suna ƙara samun ɗaukaka wajen Allah da wannan tasbihi da su, har ma suna cewa da kansu suna jin daɗi da godewa Allah suna faɗar wannan siffa ta tasbihi cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idan Allah ya hukunta wani al'amari duka mala'ikun da suke sama wanda suke nan da kuɗa al'aji abinda suke fara yin tasbihi, sannan abinda yake sama sai su yi, sannan na ƙasa da suke bin su har tasbihin ne game sama gaba ɗaya saman duniya gaba ɗaya don girmama Allah, da mala'iku sun yi wanda suke bin su su yi har ya sauko ƙasa. Sannan da sai da abinda yake tsakanin su duka suna yin tasbihi ga Allah don ƙara tabbatar da cikar ubangiji da ƙasan kuyawa ƙarfin mulkinsa. Duk abin Allah madaukakin sarki ya ce duk abin da yake sammai da ƙasai yana yin tasbihi ga Allah, shi ne mafiyayi mai hikima cikin dukkan abin da ya hukunta. Mu duba manzannin Allah zaɓaɓɓun halitta Allah sun kira da mutanensu su dinga yawan tasbihi ga Allah, kuma su annabawan siffarsu ce ma Annabi Musa, Annabi Musa alaihi salam Allah ya aika shi zuwa Fir'auna ya je ya kira shi zuwa kaɗaita Allah, sai ya roƙi ubangiji ya ce ubangiji ka taimake ni ga ɗan uwana Haruna shi ma aiko shi zama annabi mu tafi tare. Me ya ce nan? Sai ya ce don ya zama ne don ka ƙarfin bayana da shi ya zama kuma abokin aiki na wajen aikin nan da ka sa ni. Ya ce kai musabbiha ka kasira wa nashkuruka kasira, don mu dubbe ni baka tasbihi da yawa in na samu mataimaki ina yi yana yi muna zikiri muna yawan tasbihi gare ka, don mu samu ne dama da ƙarfin isar da saƙon da aka aiko mu. Annabi Zakariya ubangiji ya masa bishara da samun ɗa ba ɗauke ƙauna da shekaru sun hau shi, amma sai ubangiji ya sanya masa wata aya, ayan nan sai ce karye magana da ku, Allah ya haɗa shi magana ya riƙe bakinsa, ba magana ce ba, rashin lafiya ce ta kama shi ba, ba wani ciwo ba, wata aya ce al-ayatu ka Allah tukalliman nasa talafata ayyamin illa rabbuka, sai dai rubuta musu ishara. Amma me Allah ya ce duk wani wanda riƙe bakin nasa da yayi bai kai da shi gaban tasbihi ba, sai ce wa kullu kafira wasabbih bil ashi wal ibka. A halin wannan ayar da muka rike bakinka harshenka kake magana, muka hana ka magana da mutane, ci gaba da yi mana tasbihi safiya da yammaci. Dan uwa masu kallo, Allah ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dinga tasbihi gare shi safiya da yammaci, yace ka dinga tasbihi da gode wa Ubangijinka kafin fitowar rana da kuma kafin faduwarta, da wani yanki na dare da lokuta na dare da kuma lokuta na yamma. Ƙarshe ne ya ce la'allaka tarda, don ka ƙara samun mukuri

0: mai tasbihi wannan ya fita na ba ka za ta fara rubuwa ta tunin kuwa ba za ta yi ba idda annabi sallallahu alaihi wasallam kullun yana yin tasbihi wallahi kullun kuma kai kullu kuskura wallahi minti dan ne wuce ba ga Allah tasbihi ba kada asara wannan kashi
1: saboda girman tasbihi duk wani yadda halitta take bukatar sa yana daga cikin ma abinda Allah sababin abinda Allah ya aiko yana far aiko annabawa zuwa ga mutane yasa yake da Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas ya wannan annabi mai girma mun aiko ka da kujin mai sheda ga al'ummar ka mai bishara ga wanda suka yi

0: ciki masu yawan tasbihi da Allah masu yawan juju maka masu yawan dogaro da Allah in ka dogara da Allah to za ka dinga yawan tasbihi ina mana ta mana wannan in ka dogara da wani sa sai ke ta ka maka ne kuma wahala ce za ka taka buwa da ita Allah ka cikin iyali da muka rasa Allah ba mu tsoro mai albarka kuma din yayi Allah sa mu cika da imani akwai malamin malam Fadil Haidu wanda ya rasu sati da gabata muna addu'a ta musamman muna roƙon Allah sa cikin addu'a Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa Allah ya nuwar kabarin sa ya shafa masa Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in
1: kun saurari hudubar juma'a da kuma masallacin juma'a na hidaya da ke gandun albasa wanda muka sadu da limamin masallacin malam kamalu inuwa wanda ya mana hudubar akan falalar taswiri da fatan abin da aka ji Allah ya amfana ku huta lafiya.

0: جمعكم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون
1: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هل يجلس ياتم آلوي بقشبة ينا من بيانا واتو وأن أصحاب الأعراف دسك ونن tozo ko wannan digire ko wannan kankanta suke jiran sakamakon inda za a kai su ko inda za a yi musu mazauna ko inda za a yi musu accommodation a yi musu masauki wadannan ashabul a'raf sai su kira cikin wato wuta din nan kamar yadda siyakin ayoyi aya ke nuna wa yace wanada ashabul a'raf rijalan ay min ahli an-nar wadannan yan wato ashabul a'raf sai su kira wadansu mutane daga cikin wato yan wuta ya'rifunahum bisimahum za su gane su da alamar su ko ma sun san su tun anan duniya ko su gane su da baƙaƙen fuskokin su da kwarran idanun su ko kuma sun san su a nan a duniya da ta'addanci ce ma agada an kun jambukun lalle abinda kuka tara a duniya kuka tara kuka ƙebe kuka taskace na dukiyar ƙasa kuka kaita waje kuka ƙone kuka ƙibin Allah kuka tangare gashi yanzu wannan dukiya ta ku yau ba kai muku amfanin komai ba da tsoratin ku da dukiyar ku da tsaron ku da kaza kaza naku ba a yau bai amfanar da ku komai ba girman kanku da kuka bijire wa gaskiya da zaluncin da kuka yi da ƙin yadda da kuka yi wanda ya kawo cikin wannan hali ma agna amkun jam'ukum wannan dukiya ta ku da kuma kwasa ta ƙasa kuka taskace ba ta yi muku ko amfanin komai ba yau da sannan kuma da girman kan da kuka yi sai su nuna fakirai talakawa muminai ɗan aljanna wanda su a nan ba kowa ba ne a duniya ba a ma lissafa su ba a san su ba sai su ce da su ne
0: الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ
1: sai su kalli waɗancan wato talakawa da suke a gidan aljanna wanda ba kowa ba ba su saci dukiyar kowa ba ba su zalunci kowa ba ba su zagi kowa ba sun yi imani da kyakkyawar aqida yace a haula'il ladina aqsamtum wadannan sune wanda kuke rantsuwa kuke cewa kuka rantsa ai ahlaftum la yanaluhum Allah bi rahma kuka ce ba za su samu rahmar Allah ba saboda su ba kowa bane ba komai bane yadda ba su da komai a duniya ba su da komai a lahira ba komai bane su ga su a gidan aljanna a wannan lokaci sai a ce da su ma ɗan ashabul a'raf sai a ce da su ɗaukunin jannata sai a buɗa musu ƙofofin aljanna a ce to ku zo ku shiga aljanna yanzu ana bayan kanta an fita daga bayan kanta ko an shiga kurkuku kenan an fita daga kurkuku ko an shiga an fita a ce da su ɗaukunin jannata kuma ku shiga aljanna la khawfun alaykum babu wani tsoro tare da ku wala antum tahzanu ba san da suke akan tozan da arafi suna cikin tsoro ko ba sa cikin tsoro me ya tsorata su ba san makomarsu ba za a iya sake su ma'ana su tafi aljanna za a iya sa su kurkuku su tafi wuta dan haka suna cikin tsoro amma yanzu za a shiga aljanna aka ce ɗaukunin jannata aka ce la khawfun alaikum wannan tsoro wato an kore musu shi babu shi wala antum tahzanun wancan baƙin ciki wato na rashin samun rahama yanzu shi ma an kore musu shi babu shi tsoron fadawa wuta shi ma an kore musu shi wato babu shi wato an shigar da su su ma gidan aljanna na'am
2: Alhamdulillah kun saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin Sheikh Abubakar Umar Rijal Lemu wanda Radio Honorable Suleiman Goro Foundation wato cibiyar ayyuka da alheri ta Radio Honorable Aminu Suleiman Goro ta dauki nauyin kawo muku ni Bashir Ali nake cewa a huta lafiya

Pia madalla. So kwani kwa babu tole gwana ali Muhammad Ibrahim na nama kwa nama dai ga fitan yanzu ga matan sa gwara na ta da ni na ka wato shugaba Umar ya mu ce ka sori mai sai sai mudan ka sori ne jama'a jama'a ta kawa ali mai musulata ali hadar ne ta jama'a biya zake don goga ta duk an wada ka zuwa ga fitan ji ali Ibrahim ne dai ofa waka na ka fitan aji kuma ayin sallata ba to biya ga matan ka gwara na ka ta da ni na ka dole ne ki ta ka ta da wato bari an zace maka da sanar ofa ruwa da wato alladi sa'ad ne ya ji da kuka sabo da kafawa manya da kai mu ne kuma wanda abun yin nasa wato kawo tambara ne kai mu da fatan da alherin Allah da gare mu sai ka kwanda fito daga hannun musulman ko lokaci wato wanda ali ya ce maka musu ba sai ka ba yake mu kai ga matan na karato Hajji Aisha uwar gida ta da amana ta kama da nabi Allah ya ko da wato Abul Hayy da mama da Nasira ta da ta kai shan da dan mata mutai mu shago kasu an ka ba duk yanwa baba kan zuwa da fatanje Muhammad Jani mu shago da kanti baba yan Khadija special shago kusa da mutai an da gara bidiran goyo ke sanin sabo kan ka fatan ayi mu da fiya fatan ayi zuwa ga wato matan ka ta da yaran naka sai an nuna naka wato ga yaran Yusuf Karota Hamdan Nagasa mura mutuma ke sona duk wata ana da gara bidiran goyo ke sanin sabo ta da wato bas commander ta nuna gara da ke sona sabaru bugun gowa ya sani mai afirka so yanka ba biyan wada ba kan zuwa da fatan haji sabon da ban tona ba nan yana kan yana kuka ruwa ita ne ga zuwa ga matan sa da yana nasa tare da annan nasa kawai tambala ne kan ya tare da ayyuka bayan ga da kuka ruwa alhaji sa'adu mu gaki da kuka sai ga kuka ruwa da wada ne kan kawai tana da kuka ruwa dole ne ki ta kuka da fatan da ba mallaka mutum kuma sai mu ci gaba da jin wannan

0: to
1: amma da Allah
0: kai da ga wani jini ne ka saban da fitar da ganin uzuman a na tsiran ka ga bakin masallacin gawo da ne ka rasance ne ga zuwa ga matan sa da yaran sa sai a nuna maka Abdullahi gidan ka da gidan sai da bakin gidan ka da gidan Abdullahi mai na bakin ka da gidan ka fa marke da lokal ba ma tare da ba to wani ka wa mai na maka so tare ni saboda ke ne na maka so tare ki akan haje sai wato Usman ne tsiran ka ba bakin masallacin gawo ka ga Ibrahim kan niya da ke kaso tare ni a yau da rana ne kaso tare da an wa da bakan aljiba da fatan aljiba kuma a salata lafiya yau ne kowa da irin abubuwa take an kaba ga naka fatan aljiba ga ubin naka sama da yaran naku sani da sauran yaran sai shi mu guda abin da alim su ga ita shi an kaba abin mai shago wato fi tarani abin mai shago farawa mani mai da yake kaso an kaba Musa ce da mai shago kaso an kaba take an kaba cewa alai Ibrahim ya yi aba sai an kete an kaba ta da wato na wadi yau ne gina cikin mota take an kaba da barana kike ne an kaba Muhammadu wanda ya ke ba ta kudi take an kaba dan ajin bai kasu ba su cikin mota take an kaba da fatan aje mota kana wayar ne kaso ne da naka fatan an sallah lafiya zo ga matan ka da yaran naka ta da minan naka mun ga liba ban gobe Salisu ta ruwa ban sai da sai da da minan naka sai ni baban Kalu Sakal tare da ango Umar na Badme sai dan san baban Safana da dan Abba da Abu Umar mai shi da zaman ango da fatan shi da da garin tuma sai mutum da shi ga tawa

madalla uban su ana sa ku kada da kwanci janna gudun kana gafatan da ruwa ga wato matan ka da yara naka da ni nan naka sai na gudu na koma duk uban take yin ne ku sai mu saban ko sai tare da janna gando sai sai su jikara malami na tsatta da zai ma ko fa amma da da fata ni kuma an wani lafiya ga zai mana gantar da faransa ga naka fata han ruwa ga ko gidan naka wato maryam magajin ku ta da ayyuka ta fadi da magajin ku ta sai an na ku sadiya da aisha mamu tare da mamun ya ce amma da sun sun sabo ce sanin mani da sanar da sun sun abe kamaru mai shinkafa da kekunna tare da Ali Arama mai kafa tike da antayo na Najibi MD mai ambura da Ali Kabe mai da kafa tike da antayo da fatan ji na bi mai kaza ka so ta ne da fata da na kafa tike da matan ka da nan ka na dan bar na sifi da Aisha Fatima akali da ruwaje sa'adatu da kuma duk da tafiyan ne da kuma musaran kaso gaba gaba mai kaza ka so ta ne kiya gare kiyan sani sabo ne mama wato sabo bazmi na maka so ta ne kiya kalhadi da fata da nan da gaba wa jama'a sai mu je wannan sakon ya fito daga Hamidu Salama ko wanda bace daidai da mai wanki ta muka rufi da yayi wasu mun baba ko maza ce ne ga ruwa ga matan sa da ni na sa da fata ni kuma wani zai ta mu jama'a ga wannan

0: to madalla da isar mu wannan gari na dinyare ne bamu tsaya a koina ba sai fadar mai unguwar wannan gari wato malam Bello Adamu wanda muka nemi da ya bamu tarihin wannan gari na dinyare a takaice inda ya fara da cewa
1: na Bello Adamu daga Kanku wannan dinyare ne mai unguwa da kun lokacin da mun kala kala suka roƙa fa kun kala kala ke a cikin al-Najirai ne mun kun kala kala ma ko da wani aito ne ya hukuma ta kuma da ga fujara ya ta kuma nan ba a go kasa malaman mu ne ya su addu'a da komai wa kamar Allah ka ba mu ya su mu magan ka bu a ki addu'a Allah Allah sabuwa abubuwa mun da Allah kasa hanyar a cikin ne ne a manni na addu'a ce ce kasa ana ga lafiya
2: ba yana so ya ce wannan gari na dinyari gari ne na malamai kenan
1: to al-Najran duke jagoncin mu habbo da mu da na gabanin mu ana zaune lafiya ba wani abin da ya damu kasa na kai kawa da kawowa na lokaci a cikin duk abin da ya yi ai addu'a an ga shi ne ba ta gani amma ba ma ga ta da addu'a Allah ya zauna da kasa lafiya da abin da ba mu da man lafiya da ya ci gaba
2: to amma ba mu so ai saka fa wannan gari shi na dinyari
1: dinyari hakuna kai ta kala kala ta ji gabanin suka ba ka kasa mun wa tura mun kakanni kakanni haka muka ta muka lawa ba idan ne yanzu mun wanda ka sani ya san ko kiro haka ita ne gama ba wani wancan ko jiji ne ka zo ka launa a babu kowa da haifatti ne nan ya ta mun da mun kasa
2: akalla yanzu wannan gari zai yi shekara ne da kafuwa
1: a wannan ya wuce da baya shekara jini ma ne ba ta ji ko ba haka ita ne wannan yake bar wannan yake bar wannan ba ka yi da wannan tayi shekaru
2: ba mu ya ce ni fi da dinyarin
1: mun ya gode ta tun kala kala mun ya gode ta a ji akon Allah ya cije ta gaba na alkhairi to a ji dinyarin ai shi ne gari dinyarin da na kanku
2: to ma'ana waye ya sa wannan suna
1: manyan kasa da suka gode kala kala suka san kan su ga yau suka sa ba mu kan ba mu tun kala kala tun ga gaban nan a ga lokacin da ko ya yi ka cikin bannin gaje da su da ubar dinyarin
2: ma'ana na fahimci ka baba shi wannan dinyarin kamar sunan wannan gari ya ci a Maiduguri kenan
1: dukkan nan ai ka san din inda ka fara jihar Kano ai zuwa kai yanzu din din ne a ka ga zuwa kai kuma ga ka kamar sanin ne ko kai ya ko to yanzu ga ga gida daga ga ka gida zuwa ni goje ka ga mun ga han ki han ka ga ka ga la ai suka zo ne kuma suka ne Kano ko ina da ina tun kala kala
2: baba na fahimce ka mutanen da suka tawo misali da

0: ta magari su waye su ne har suka ke suka shigo wannan
1: gari wa
0: to baba wannan gari da me yafi shahara
1: wannan gari abin da yafi shahara har ka almajiranci gida to abin ka hani almajiranci shi ne ci gaba to yanzu zamani zan mu ido fatu kowa fatu inda duk cikin kawo yanzu amma da ai fa almajiranci shi ne gaba da komai gurin da ka fadi to amma yanzu dan matasa ka kasuwanci yanzu ka koko a nuna gurin nan Allah ne kan kai da koya wannan da baba kin kudi ma san da kike haɗa gaba daya ba mai zama ba ta eh to kan ba ki haraji ba ba mai zama duk ma wannan ma su daga kan ba mai talakawa na har yau
2: to fa kun ji masu sauraro bayan jin wannan batu daga bakin wannan dattijo na wannan karkara muka dan matsa gaba kadan inda muka iske wasu magidanta na zaune a bakin wani masallaci da yammacin suna fira wanda suka ƙara fito da irin matsalolin da wannan karkara ta su take ciki musamman wajen rashin ababen more rayuwa inda suka ce su abin da ya fice musu tuwo a ƙwarya shine rashin shan hanyar shiga garin
1: kalin su bando na a duniya da kuke ne saboda ba mu da sauran abubuwan da za mu sararan mu su yi daga ciki kaga sai muka fara kunan wake da kanmu muka cikibo rayuwar mu domin ta ci gaba muka je can wannan makwabcin mu uba mu huri kyauta uba mu muka je muka so mu makarantar mu a can to kuma wannan ya kawo gudunmawar sa wannan ya kawo gudunmawar sa to hadda mun nan ne ta fadi sai abin ya uba ka ta kasan kana cikin wata hidimar da mun nan ta fadi ta koru komai to shi ne da muka so mu aikin a can ba ma mu je da kogo ku ga wani irin tsarin gurin
0: to yanzu kana so ka ci gaba da makaranta da boko ke da ko islamiya
1: islamiya muna da ita a can ƙarshen garin ta gaba yawa amma ta boko ba mu da ita
0: to yaran ku ina suke wasu ke karatun boko
1: karatun boko ko dai mu ke je haure ko ta nagar ko a sari gawo ko kargawa du a nan suke
0: to kuma kuna buƙatar a kawo muku makarantar wannan gari
1: a da abu na alheri ai muna fata yi go garin nan kowanne iri ne inda na alheri
0: to batun ruwan sha
1: ga irin hanan ma na ebo ga ku haba ka da irin sana'a ko bi dan muke a can muke zuwa muna matsowa
0: au tudin sha muke ai bakin sha
1: misali ne
0: ma'ana dai ba ku da wadataccen ruwa a wannan
1: ba mu da wadataccen ruwa sosai
0: to amma naji an ce kaman kuna zuwa rafi dai ba ruwa shi ma kane
1: to ai ramin tona heji tun me ya tsani mun sa mu samu haka muke ha ko me koran sa haka muke ya ai rani da gobe mu kuma ya ni ta kwakwalo mun zina ha kaman nan dole
0: to batun asibiti fa
1: asibiti ba mu da ita anan ni ma yau mun je in yayi ne yake gaggabi yau mun je a sari gawo ko a tafi nan ta nagar da ake zuwa ma yanzu ya dai a sari gawo
0: kana so ka ci gaba dai a wannan girman da girman wannan gari na ku ku da asibiti ko da irin shaka da kudin nan
1: duk babu ko guda daya
0: to idan lalura ta tashi cikin dare haka ya fike
1: hakuri muke ya gari ya waye ne ya rai ya kai waye wannan gari sai a tafi asibiti mu kuma kwanan ya kare dole a hakura kan gari waye mutum ya ran zai zuri kaga ni ta abu gauna alheri muna buƙatar sa muna so
0: su ba kike so su nufi ku wannan asibiti
1: a yau mu ga muke ji ai ba za a buja ba yanzu ko da mu kuke a hannun mu daidai yanzu ai da ku ya mu goyi ku kawo mana alkarin da kuka da yi a zuciyar kawo
0: to na ga wajen shigowa wannan gari gashi sai da muka karkarci gonaki da sauran abubuwa shin ku ta hanya kuke bi kuke yake shigowa wannan gari
1: Allah ya fadi maka ba haka zo da ganyen dawa a jikin mahindin ka ba mu ma da haka muke huta da haka muke huta da haka muke dawowa muna tafiya kan mahindin ma shi ba amfani a dawo da shi ko mutum ya fadi kaga duk ba dani kaga ba hanya haka muke tafiya kaman nan ko abun hawan mu za mu ne mahin ya fadda mu akai mu a iyo mana magani mu dawo ko mu samu a dai ta a hawa fita ko a je wani garin a nemo a zo a fita a je a iyo magani
0: to yanzu misali duk

0: tani duk abin da muke yi hukuma ko da an do an ce ayi kagan an yi ba ma ga abin da yake fitowa kuma za a ce a je gari kaza ai musu kaza a je gari kaza ai musu kaza to mu an ce a dubin wani lokacin ba a biya ana yin amma fadar abu ai ana fada amma ba a biya ana yi
1: a zuwa kenan inda
0: wayan su da fito firowa ba
1: batun rigakafi da ake irin su polio ko rabu gidajen sauro ba a zuwa wannan gari
0: ana biya amma bana da aka zo ma ba a zo garin mu ba a zo ai polio raban wannan gidan sanjan da aka yi ba su zo gidan sauran ba a zo nan ba ma sai da muka je ran asari ga wuta haka muka je muka karbo kwaya daya daya aka bayar ƴaƴan kan sun kai 50 ma kwaya daya aka bayar wani ma ba a bashi ba kaga mun ka raba garin nan uku kaso daya an basu kaso biyu ba a basu ba mu abinda muke so ai mana hanyar nan da aka ce za a yi mana muna fatan alheri Allah ya yi da ita lafiya makarantar nan da aka ce za a yi mana Allah ya kawo mana daukin ta ai mana duk muna bukatar ta ruwan wannan idan ya samu hima duk muna bukatar sa kowanne ba mu dahi wuta ma muka samu kaga muna farin ciki Allah ya hido mana da ita wacce za ta cika mana gari kowa irin da shawa
2: sana Abubakar Muhammad muna garin da yarni abubuwan ci gaba idan mun je su gari wanda muna gari amma mu dai ne da hankali Allah ya kawo mana ba to mu dai ne abubuwan da ake ci gaba da muna gari ba mun gari ba amma mu dai ne muna gari muna sha'awa yadda ya kamata kuma zabe muna yi amma kuma abin ya fara isan mu idan muna yi ba mu amfani sa ya shi mu ne sun ware mu ne ko ya akai ko kore ana tuwa dan ne muna suke ba za ba mu hakkin mu ba sani ba
3: bayan mun kammala jin waɗannan matsaloli daga bakin maza mazauna wannan karkara muka nemi izinin jin ta bakin iyayenmu mata ko yaya suke yi idan larura ta taso ta rashin lafiya musamman wajen fitar da mata masu juna biyu ko kuma suka tashi haihuwa amma kafin nan masu sauraron mu kada ku sha'afa kuna tare da shirin daga karkara daga nan gidan Rahama Radio farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM
4: ba kuma ku iya shigowa shirin daga karkara ta lambar waya kamar haka 0806541183
3: har ila yau kofar shirin a bude take ga duk masu son bada gudunmawa ga al'umma mazauna karkara dan haka kafin shirin namu ya dora za mu dan tsahirta mu sha ruwa mu dawo bakin aiki a dakace mu

0: mu da dawowa. To shirin namu zai dora domin jin ta bakin iyayen mu mata wanda muka fara da wata uwa a wannan karkara wanda ta fito da wasu tarin matsaloli kai ka ce ba a karamar hukumar Warawa ko jihar Kano suke ba. To barage mu yi kurin mu ji me yafi ci musu tuwa ƙwarya musamman mata mazauna wannan karkara.
1: Abinda muke buƙata gaskiya yanzu ba mu da hanya mai kyau. Matsalar haihuwa ta tashi. Ba mu da ɗauki hanyar da za a kai asibiti. Yaran mun ba su da lafiya, ba mu da hanyar da za mu kai su asibiti.
2: Yanzu misali in yaran ku suna cin lafiya to kuke da su.
1: Wa muke yi da su? Yadda mu kai su Kabas. Jama'a din ma yadda mu kai su maƙwabta. Ba mu da ɗaukin da za mu kai su asibiti.
2: To misali idan larura ko haihuwa ta taso ga mata, ya ake yi ake kai su asibiti?
1: Ya ake yi ake kai su asibiti sai dai mu je wani wuri a zuwa sa su amma ba mu da hanya gaskiya. Masu marasa lafiya gaskiya suna shan wahala kan kai su asibiti. Wani asibiti muke zuwa? Madina muke zuwa, muke kai su.
2: Kuna so a yi muku asibiti ne a wannan gari?
1: Muna so mana mun samu ɗauki. To muna son asibiti kun sha ka tafi da muka samu aka muna yayi mun samu ɗauki. To gaskiya ba ba mu ba. An zo da gode an kama yi wani fannin an ba su wani fannin ba a ba su ba. Mu ba ba mu ɗauki ne sangi ba. Wani gun kuma an ba su ɗaya ɗaya ma.
2: Shi gidan sauran?
1: Shi gidan sauran a haka ma kuma yadda muka je wata ƙasar aka ba mu.
2: To misali ya batun karatun ƴaƴanku?
1: Karatun ƴaƴanmu.
2: Ku suna zuwa makaranta yaran nan?
1: A'a ba sa zuwa makaranta. Ba makarantar ma. Ba mu da makarantar Islamiyya. Ba mu da makarantar boko da Islamiyya ma.
2: To amma kuma kuna so yaran naku su yi karatu?
1: A'a muna so mana su yi karatu. Ai neman ɗauki ne an kawo muna za mu dinga sa su makaranta.
2: To ya batun ruwan sha fa?
1: Ana shan wahala yara ma har ma zuwa suke suna faɗa a kai kan a kawo maka ruwa. Daidai yahi yahi suke zuwa kwami suke yabowa. Aƙalla in muka tura yaran za su kai awa uku ma ba su kawo mana ruwan ba.
2: Awa uku sun daɗe da su tambaye fiye da ruwan ba.
1: Muna ba iya muna ɗuma su kuma mu ɗaura abincin ba.
2: To me yake kawo?
1: Rahin matsalar ruwa ne ba sa kawowa layi da yawa.
2: Yanzu ku misali a matsayin ku na mata ne kuka fi so a kawo muku na ci gaba wannan gari?
1: Asibiti muke so a kawo mana ɗauki. In ji malamai duk da tsuwa da asibiti saboda halin rayuwar ko yaron ka ko kai abin ya same ka ai ka ganin da nan za a kawo mana ɗauki. Da makaranta muna so a kawo mana ɗaukin ta. Yaran mu su dinga zuwa makaranta muna jin daɗi mu ma.
0: Bayan jin ta bakin iyayenmu mata na wannan gari muka ƙara matsawa gaba kaɗan domin mu gane wa idanunmu makarantar da suka ce su da kansu suka haɗa taro da sisi suka ɗora ɗan ba na wannan gini. Domin kuwa matasan sun ce ba za su ci gaba da zuba ido ba, suna ganin ƙannansu suna zama cikin jahilci wanda matasan suka ce ba zai saɓu ba wai bindiga a ruwa. Ga mu dai da matasan ransu a ɓace inda suka ce sauraƙinsu daina yin zaɓe ɗungurungun. Ko me ya yi zafi haka har suke furta irin waɗannan kalamai?
3: Suna Sadiq Tashi Dawari. Gaskiya abubuwan da ya fi damun kamar rashin ilimi da iyayenta mun ba makarantu na boko da kuma Islamiyya duka musamman kuma garin Niyar da Girma da kuma rashin hanya da rashin ruwa. Muna ta kai kokenmu amma bai kai go university wannan na gani yana nan ba musamman shugabannin da ake raba lokaci za a iya cewa ba a yado amma duba dai ga wannan makarantar an fara yin ta zuwa tsawon shekara ɗaya ne haka dai yan so din amma ta ɗaya kullum ta bata kai ba ana son za a ci gaba da yi amma abin ya zagar.
2: Ku kai wannan gini?
3: Mu muka haɗa mutanen gari dai aka ɗan fara yin abin da za a yi saboda sakamakon ma wasu da yaran a waje suke karatu haka ba wai a cikin aji ba ma'ana babu makarantar da za a yi.
2: Kwata-kwata ba makaranta ga?
3: Babu gaskiya.
2: To amma kai misali a matsayin ku na matasa kai ka yi karatun kuma kai ba?
3: Gaskiya ban yi ba. Ina son yin karatun amma ban kai matsayin da zan yi karatun da yawa saboda rashin dama da kuma nisa wurin karatu. Amma dai abin da ya fi hana majority gaskiya rashin dama ne yake hana wasu da yawa karatu a cikin.
2: To yanzu misali tunda kai matashi ne me ra'ayin matasa na wannan gari dangane da karatu ilimin?
3: Gaskiya ra'ayi kan kusan duk ɗaya ne. Muna son a ce ko da dai mu ban yi ba ya kasance ƴaƴan mu da su taso sun tafi cikin ilimin wadatacci. Yana da kyau a ce an samu makarantu na boko da kuma Islamiyya duka gaba ɗaya. Muna so a duba mana wannan damuwar ta mu.
2: Wannan fili da aka fara gini to wani ya ba ku filin ko aka fara gini?
3: Wannan fili da aka ba da shi ake gini ta Danu Ali shi ya ba da wannan gurin kyauta ya ce a yi makaranta. Kuma dama wannan abin ya daɗe na kusan burin mahaifinsa ya ce yana bari ya ke cewa zai ba da guri a makaranta in dai an samu makarantar da za a yi. A cikin gonakin sa a samu gurin da ya kamata a yi a yi. To amma bayan ya rasu da ya ga cewa lallai wannan abin yana da muhimmanci burin mahaifinsa ne ya kamata a ce ya cika. Duk da dai bayan ya rasu an riga an ba kowa nasa ya ga a cikin nasa bari ba da wani gurin a yi wannan makarantar domin tana da amfani game da yaran duka gaba ɗaya. Amma amma dai ina ganin gaskiya an da gyara kai wannan ƙorafin amma dai su da zan gudu wannan ƙorafin wanda da yana ire iren sa da gaskiya magana zabi majority wasu da suna shawar tun da dai ba ma da makaranta a gari ko ba ma da akwati a garin mu ka kake nan ba dauki amfani zabi mu ba da amfani kai muna shawarwari kamar ma a dole zabi iyayen garin wanda suka tuna da mu suka ba mu akwati sai mu ci gaba da yin dadi amma yanzu ko da mun yi dadi ba da amfani tun da dai ba a san mun yi ba ba garin mu kai ba ban da wani garin muka je muke ka kake nan muna a wancan garin ne suke amma idan da a ce mun muke to za su fahimci zabin mu ne na mun yi yanzu da mun fahimci adadin mutanen da suke a garin amma wani san adadin mutanen suke garin bane gaskiya ne kan haka wannan abin ya fusa ta mu sosai duka mun ha majority mutanen suke garin matasa suna garin jiwar zabin bai da amfani a gine shi abin da ake cewa kenan dan akwai lokacin zabin ma da yazo wasu suke cewa akwai ya hanyar dole yazo a dakatar da shi ya koma a ce ba zai je zabin ba mu matasa za mu tar hanyar wuce dole yazo bai wuce ba ya koma sai bayan an yi zabin ya je garin gaskiya abin da muka fi so dai na ci gaba a kawo mana muna buƙatar makaranta kamar yadda muka ga mu da kuma shi ainihin akwati da kuma hanya da muke bukata muna da bukatar wannan gaskiya ba hanya suka kike kuma ka gani kai ya gari makaranta da an fara yi aikin fara gagara ko ba ga kun gani gano ne mu yi da taimakon biyar da kome ba ai mun kike nan taimakon a gaggawa na sai ai ina wannan yake so a daidai yanzu
0: yanzu da kuna son ko gwamnati ko masu hanga shi su shigo su tallafa muku ai muku ko da wannan makaranta ce a jujuwa guda biyu a karasa muku da nan ga kun fara
3: a kala samu ne su ko muna son ci gaba a nan wata sosai da sosai a nan gurin
4: wallahi shugaban ni kutuna

Ga ama wali ga riga to ku zauna da kyau ku duba hayyin talaka.

0: aiki muka tura wato ma'aikatanmu na bangaren ayyuka suka je suka auna harkar lantarki muga adadin falafalai da waya da komai da komai da za a sa zuwa wannan gari na Dinyali. Kasancewar mai girma zaɓen gwamnatin jihar Kano ya sayi transformomi sama da 1000 wanda a yanzu guda 500 sun zo ana ta kokari za a to wannan shi kansa wannan yanki da muke rance akai in Allah da idan ta fara fitowa transformomi yana ɗaya daga cikin garin da shi ma za su amfani wannan transformomi ka kulle da ba mun san matsalarsa ba a taɓa kai musu hasken wutar lantarki ba to a yanzu mun yi kyakkyawan aiki an je abin da muke jira kenan kuma mun sa su a cikin waɗanda za su amfani wannan transformer da mai girma don ba sai in ci magana kuma ta ruwan sha alhamdulillah ko na da wani tsari da kansilolinmu wanda kusan duk lokaci su a allowance wa muke karo-karo muke zuwa muke wato ainihin gyara wasu burgatsi da suka lalace bayan kuma kusan kaso biyu mai girma gwamna yana sahale mana muna yin sababbin wato burgatsi da tuka-tuka a karamar hukumar warawa har wannan yankin ya amfana sai dai da yake kasan an ce wannan da yawa don buɗe yawa baya jin mu to muna daɗa jaddada godiyarmu da mai girma gwamna irin kusan duk abubuwan da muka turo daga karamar hukumar warawa suna wucewa
1: to Allah ya sa wannan alƙawari a cika shi nan ba da jimawa ba kuma za mu ci gaba da bibiyar lamarin da ma sauran wasu garuruwa masu matsaloli irin nasu halin da mazauna karkara ke ciki a wannan lokaci na buƙatar kulawa da ɗaukar matakai daga gwamnati ƙungiyoyi da sauran al'umma baki ɗaya masu sauraro duka-duka a nan za mu tsahinta a cikin wannan shiri na daga karkara na wannan mako kuma za ku iya kiranmu domin ɗaukar irin halin da kuma karkarar ku ke ciki domin sanar da mahukunta wala Allah ko za su kawo muku ɗauki a madadin hukumar gudanarwa ta Rahama Radio Farin Cikin Al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM
2: shirin da gidan rediyon yake ɗaukar nauyi
1: ni Shamsu Muhammad Kungila da na shirya kuma na gabatar nake cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu don jin mu dauke da wata karkarar mu huta lafiya.

gwamnatin tarayya da ta tsaya yaudarar yan Najeriya kan kudirin kafa yan sandan jihohi. An kira ga gwamnatin Kano da ya saka wando daya da masu kawo masari ne a siyasance. Kimanin yara yan makaranta 600 aka sace cikin shekaru uku da suka gabata. Kasashen duniya na ci gaba da yin Allah wadi da harin da Rasha, wato da harin Rasha kan wani gini a kasar Romania.

0: sallah wani abu mai muhimmanci na tafiyar da ni
1: madu dan gudanar da bikin sallan da ba za a taba mantawa da shi ba akwai abubuwan nishadi ban dariya tare da uwa da abokan arziki bikin sallah da babu kamar sa
0: haruna ya mu dan wani kwanakin sallah cike da nishadi
1: ku tuto ku da farfata
0: zuwa bikin sallah mai armashi
1: wasan sallar ya kunshi waƙe-waƙe wasanni da kuma lashe kuntuttuka marasa adadi
0: ku kasance da mu a ranakun 29 zuwa ga 31 ga wannan wata na mayu mu waɗanda za su ziyarci wannan taro akwai Ado Gonja Kalusu Bunika da Auta MG Boy da dai sauransu bikin sallah

0: espaço novo. Mix in the Mix. Você costuma ganhar.
1: Yarda da bota soyayya, an shudu da juna ta sanayya, gurin asali ko jayayya, ba gaba an daina kiyayya.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Muna fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai, ira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala ga fiyayyen halitta shugabanmu Annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki daya. Dan uwa masu albarka, masu sauraron wannan shiri na sharhi da tsokaci, barkanmu da warhaka.
3: Muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kawo ni'ima da kwanciyar hankali da zaman lafiya a gare mu da dukkanin al'ummar da take bayan ƙasa baki daya. Allah ba abin da bai iya ba kuma ikonsa ba abin da baya zartarwa. Don haka bawa sai roƙi abin da duk yake fata na alheri ga Ubangiji, kuma ya roƙe shi tsari daga dukkan abin da yake gudu na banki. A wani lokaci da ana irin wannan, sai kaga mutane da yawa suna la'akari da irin wahalhalu da abin da ake fama da shi na al'amuran yau da gobe, da inda musamman a ƙasashe irin na masu tasowa abubuwa suke cakuɗewa. Sai kaga wasu suna neman su fitar da rai. Idan aka ce za a yi addu'a Allah ya kawo sauki, sai kaga ita kanta amsawa tasu ta amin suna yin ta a cikin taragabi, kamar a ce to Allah ya amsa. Waɗansu kuma su ce ai ba addu'a kawai za a yi ta yi, ana daga kwanci a yi addu'a ba sai an yi aiki. To lokacin da ana faɗar wannan, sai ka rasa waye ne zai yi aiki din. Shin talakawa da suke wannan suka fi kowa ɗanɗanar matsalolin al'amuran yau da gobe, su ne za su yi aikin ko kuma a'a shugabanni da suke jagorantar su su ne za su yi aikin, ko kuma a'a duk biyun ne kowa ya yi aikinsa? To ai idan mutum ka ji ya ce ya tsaya yana ta addu'a, wato addu'a wani lokaci akan yi ta bayan an yi aiki ko kafin a aiki ko ana aiki ko bayan an yi aiki an gama, ko mutum ya zama da cewa aikin ya fi ƙarfinsa, ba abin da zai iya yi sai addu'a din. Ba ka ga addu'ar ta zama ita ce aikinsa? Kuma Allah mai jiro kwan bawa ne, babu shakka ba a yi addu'a ta faɗi ƙasa sai Allah ya ɗaga ta sama kuma ya karɓe ta. Saboda haka a ci gaba da addu'a din, roƙon Allah nasara da sauƙi, da roƙon Allah mafita mai alkhairi. A roƙi Allah kyakkyawan ƙarshe a cikin kowane al'amari, irin wannan addu'o'i da ake ta koya mana, wanda su zama addu'o'i ne gamammu, waɗanda za ka ga ana cewa Allah muna roƙonka ka arzuta mu da kyakkyawan al'amari da kyakkyawan ƙarshe, ka arzuta mu Allah Ubangiji ka kyautata ƙarshen al'amarinmu a cikin kowane al'amari. To wannan addu'a ce mai matuƙar muhimmanci. Idan ana magana ta kyautata al'amuran al'umma, da yawa waɗansu sukan ce ai ba laifin shugabanni ba ne, laifin al'umma ne, wato laifin talakawa ne, hukumar mutanen ƙasa. Sai a ce ai su mutanen ƙasa ɗin su ne ba su da kirki, ai su ne suke kaza, su ne suke kaza, su ne suke kaza, su ne suke kaza. Abinda mutane da yawa suke mantawa, kamar yadda Hausawa suka ce wato sallah daga liman take ɓaci, a karin magana ta Hausawa mai kyau kuma karin magana ba wanda zai inkara da sai wanda ko dai shi ya fahimce me ake so a ce ba, ko kuma yana da irin yan fi'ili din nan ne masu kokarin komai aka faɗa su ce ba a iya ba daidai aka yi ba, su za su kawo nasu a ƙarshen zamani shi ne dare. Amma wannan kalma ta karin magana mai kyau ce, wato sallah daga liman take ɓaci. To kamar yadda suke faɗa ɗin, wato sha'anin shugabanci da abin da ka sayi na kyautatuwa ƙasa da gyaruwarta, insha Allah ta'ala za ta iya kasancewa daga shugabanni. Shugabanni za su iya gyara al'amura, kuma idan al'amura suka rattake aka rasa yadda za a yi da su, to ɗayan biyu ne, ko dai su shugabannin da suka cancanci su gyara ne ba su aka samu ba, ko kuma a gyaran ba shi ne a gaban shugabannin ba. Amma gaskiya duk abin da za a kalli ƙasar nan tamu da shi na kwaɓewa, ko ma hatta hali da ɗabi'un mutane ɗin da ake faɗa, ake ce ai mutane ba su da kirki. Na farko ko da yake ita kanta wannan maganar ma akwai nazari a cikinta, domin akwai masu kirki da yawa a ƙasa, Allah ne kaɗai isan iya kashe su, musamman da wannan ƙasar tamu ta Najeriya. Mutanen arziki, mutanen kirki suna nan bila haddin, illa iyaka dai mutane sun fi jin kururuwar abu mara kyau. Idan mutane ɗari sai su kwan ɗari suna abin arziki, ba wanda ya ji mutum ɗaya in yi abin tsiya kullum sai a kwan ɗari ana maimaitawa. To saboda haka shi kansa tunanin cewa mutane ma sun lalace shi kansa gurgun tunani, wato ina so in ce gurɓataccen tunani ne. Don haka shugabanni dole za su haƙuri su ɗauki laifi da alhakin duk wani abu da ya ɓaci a ƙasa, babu shakka, domin Allah maɗaukakin sarki ya ba su wani tasiri da kayan aiki da hanyar da zasu bisi duk abin da yake mai kyau. Indai an yi tsari mai kyau, an samu an tanaji kuma abokan aiki masu kyau, to babu shakka shugabanci zai yi tasiri wajen gyara al'amura. Da akwai wanda suke ganin cewa ai shugaba ɗaya biyu uku su a cikin gwamnati ko a shugabancin ƙasa na gari ne, so amma abokan aikin ne ba na gari ba, to wa yake da alhakin samar da abokan aiki? Yana da kyau mu gano cewa da yawa daga cikin shugabannin ƙasashe na duniya ba su yi sa'a kamar shugabannin Najeriya ba. Ni ban taɓa gani inda ake wa shugabanni biyayya ta sau da ƙafa ba kamar a ƙasar nan tamu. La'alla neman shiga ne ko kuma fadanci ne ko iya yi ko ma dai menene, za ka samu cewa shugabanni ko na soja ko na farar hula a wannan ƙasar tamu suna samun wani irin biyayya ta ba za a ce ito ta wuce gona da iri. Duk abinda shugaba yake so ko daidai ne ko ba daidai ba ne, za a ga cewa za a tsaya a nuna cewa wannan abin daidai ne kuma shi za a yi. Hatta kai ga cewa an samu shugaban da ya kalli tsaba idan mutanen Najeriya bayan ya yi abin nan na biyu, bayan ya yi zango na biyu, ya nuna cewa yana so kuma ya ƙara zango na uku, kuma sannan aka samu da yawa daga cikin da suka ƙoƙarin gamsar da 'yan Najeriya cewa hakan din daidai ne. Kamar yadda ake cewa idan mutum da zai ce ce kaza fari, su kalli abu fari ya ce baki ne, sai a ce eh gaskiya ne baki ne, inda zai canja ra'ayi ya ce kuma a shi kuma fari ne, a ce awo eh a ce da shan hulun kula ba a yi fari din ne. Saboda haka kasancewar za ka samu mutum idan gwamna ne shi saboda tsananin biyayya, ko da kowannin biyayyar ɗin ta munafunci ce amma dai da akwai ta, abin da ke so ce ko da biyayya ta munafunci ce akwai ta, so idan da mutum yana so ya gyara ƙasa zai iya amfani da biyayyar da ake masa ya gyara. Za ka ga cewa an taɓa samu a wannan jihar tamu ta Kano wani gwamna yana mulki, aka zo aka ce za a gyara tsarin mulkin Najeriya, wato za a yi wa tsarin mulkin Najeriya gyaran fuska, ana neman ra'ayin mutane akan cewa a saka a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya cewa ƙananan hukumomi za a rinka ba su haƙƙinsu kai tsaye, ba gwamnatin jiha ta rinka karɓa tana son musu ba, wato zai zama cewa kai tsaye kamar yadda ake ba wa gwamnatin jiha haƙƙinta, to a ba wa ƙananan hukumomi haƙƙinsu, wato shi ne abin da ake cewa 'yancin cin gashin kai na sarrafa dukiya ta ƙananan hukumomi. Amma aka samu shugabannin ƙananan hukumomi a ƙarƙashin wannan gwamnati su suka rubuta suka ce ba sa son wannan 'yancin. Nace ga wani mutum a lokacin yace ban taɓa jin mutumin da aka ce za a bashi 'yanci yace ba ya so ba sai yau, saboda tsaban munafunci irin na biyayyar shugabanni. Kuma za ka ga cewa wani gwamnati da aka yi a wata jiha da aka lura cewa shi mai naɗa rawani ne, duk kowa da kowa aka kewa da shi sai zama kowa yana da rawani, yana da gemu, kowa ya tsaye da gemu. Aka samu wani gwamna yana da hular da yake so a rinka saka tana da wata kala ta musamman, mutane aka rinka yawo da wannan hulunan masu wannan kalar, wasu kuma suna yawo da huluna guda biyu ko uku in za su shiga gurin su saka irin wanda yake so, in sun fito su saka wanda suke so. To shugaba idan ya zama cewa irin waɗannan al'ummar yake mallaka, idan shi da gaske yana so ya gyara ta, ai abu ne mai sauki zai iya ɗaukan matakan da zai bi ya gyara wannan al'umma, tunda ana bin sama a kan shirme, ina ga kuma in ya tsaya tsayin daka a kan daidai. Wata magana na iya tasowa a ce ai idan shirme ne zai yiwu a bi shi, amma ran da duk shugaba ya ce yana so ya yi aikin gaskiya a tsayi da amana, a rage ko a kawar da rashawa da cin hanci, a daina cin dukiyar gwamnati barkatai, to a sannan ne kuma waɗanda suke moran wannan za su tashi su yi masa ƙayar baya. Babu shakka da akwai wannan ƙalubalen, amma duk shugaban da ya tsaya ya shirya yadda zai yi ya shiga gwamnati, kuma ya tanaji mutanen da suka cancanci su taya shi aiki da irin aƙida irin tasa, wato in Allah ya yarda sai an cimma gaci, ko ɗayan biyu ce za ta faru, ko ya yi nasara ya tabbatar da wannan gyaran da yake so ya kawo 100%, ko kuma a matakin farko ya kare wasu muhimman gaɓoɓi da ƙasusuwa na masu kawo masa cikas, ko da kuwa za su kawar da shi su kawar da gwamnatinsa, amma shi kuma ya musu lahani, kuma zai gaba kuma masu a samu masu biyo bayansa, ko gaba ta kusa ko ta nesa shigoran abin da ya dasa su dora a gaba har a cimma nasara. Duk wannan wanda nake faɗa akwai misalan su a tarihi barkatai a kasashe daban-daban. Wasu kuma za su ce abin da ya sa ai mu nake da wahala a kasar nan saboda muna da yawa. Najeriya tana da yawa. Mutane ne da yawa ana zancen wajen mutum miliyan 200 ko fiye. To shi ma wannan indai an tsaya tsayin daka wannan yawan ai shi ma yawan abokan aiki ne. Ai shi dan adam arziki ne, ai albarka ce. Za a yi kokari a amfani da wannan yawan ne a gina kasa a cimma nasara. Kuma ya kamata a daina kukan yawa akan wahalar rayuwa. Domin wanda suka fi kowa jin daɗin duniya a yau daga cikin suka fi kowa arziki a yau kuma su suka fi kowa yawan mutane a duniya har yanzu. Daga cikin kasashe kuma masu tasowa ka'in da na'in suka bunƙasa a harkar tattalin arziki da ilimin kimiyya da fasaha. Akwai kuma kasashen da kuma su ma suna daga cikin wanda suka fi kowa ne yawan mutane. Ana ina magana misali magana ta farko akan kasar China, magana ta biyu kuma ina ishara zuwa ga kasar India. To saboda haka ita ma maganar yawa a daina kawo cikas da maganar yawa. Kawai dai abinda muke bukata kamar yadda ya gabata a wani shiri na sharhi da tsokaci, ana bukatar shugabanni ne masu kishin zuci waɗanda suka cika mafiya yawa daga sharuɗan shugabanci. Domin sharuɗan shugabanci suna da yawa, kaɗan daga cikinsu shine gaskiya da riƙon amana ta shugaba wanda wannan ɗaya ne bisa ɗari na nagartar shugabanci. In shugaba mai gaskiya da riƙon amana to alhamdulillah an samu ɗaya bisa ɗari, yanzu sauran kuma 99 bisa ɗari sauran siffofi da zai haɗa da wannan sannan gaskiyarsa da riƙon amanarsa ta yi tasiri. Amma daga cikin muhimman shi ne iya tafiya da mutane, iya sarrafa mutane, iya mu'amala da mutane, sanin ma mutanen tukun kansu. Da yawa daga cikin shugabanni jagoyi da suka fice a duniya suka yi nasara. Za ka samu babu wanda Allah bai ba shi ɗabi'a da hali na fahimtar mutane da kuma iya mu'amala da su ba. Ba wani shugaba da ya ci nasara a duniya wanda shi bai san mutane ba kuma bai iya mu'amala da su ba. Ba a taɓa samu ba. In dai an yi shaida a tarihi ya ci nasara, ya biya buƙatar shugabanci, ya biya buƙatar al'ummar da yake shugabanta, to za a samu daga cikin muhimman halayensa da ɗabi'unsa ya san mutane, na nufin ya san ɗabi'u da halayen mutane, ya kuma iya tafiyar da mutane. Sannan kuma ya zama da cewa yanayin amfani da kwarjini da alfarma da farin jini. Duk shugabannin da suka yi nasara kuma Allah yana ba su kwarjini da farin jini. Shi da za ka samu shi ana samu tayowa da za su yi kundin bala saboda su, kuma ba don saboda su biya su ba, ba don komai ba. Allah ya sa wani sirrinsa na soyayya da biyayya a cikin zukatan masoyansa. To ya amfani da wannan soyayyar da biyayya ta mutane ya ciki ya ja su ya kuma horar da su, sannan kuma ya fitar da haziƙai a cikinsu wanda za su zama masu taya shi aiki. Akwai misali da ake bayarwa cewa da akwai waɗanda suka nemi mutum 18 suka kafa jam'iyya suka shiga takara, amma mutum 18 ɗin nan a wata jam'iyyar ba a Najeriya ba a wata ƙasa, kowanne a ciki yana da abin da ake cewa presidential quality. Kowane ɗaya a cikin mutum 18 ɗin nan yana da cancanta ya zama shugaban ƙasa. To a cikinsu za a fito da shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa da ministoci, waɗansu kuma 'yan takarar majalisu da su jagororin 18 da waɗanda suka gayyato suka haɗu da su da waɗanda suka gayyato, kuma duk abin da suke tafiyowa sha'anin shugabancinsu da jagorancinsu na siyasa abu biyu suke yi. Suna ba da jagoranci kuma suna horar da mabiyansu akan jagoranci. Saboda haka yau da gobe ana samun ƙarin ƙwararru waɗanda suke tafi da shugabanci. Kamar da na sha faɗa cewa kuma inda kuma dukkanin mu muka sani shugabanci ba zai yi nasara ba sai idan ana ɗauke da rukuni masu tafiyar da jagoranci waɗanda gaba ɗaya halinsu da ɗabi'unsu da horonsu yana kan alƙibla guda ɗaya, shi ne cigaban ƙasa da biyan buƙatar al'umma. To saboda haka da wannan za mu iya samun cewa da yawa daga cikin matsalolinmu a mafi ƙanƙantar lokaci insha Allahu ta'ala za a iya tsallake su. To abinda yasa na fara aka fara wannan shirin da tsokaci da addu'a shine yadda mutane da yawa suke samun karayar zuci, wadanda suke samun sanyin gwiwa daga abin da ya faru a shugabancin siyasa na kasar nan cewa mutane gani suke yi al'amura yankun su rinka kyautatuwa da gulewa suke yi kuma abin da ya ƙara karyawa mutane da yawa zuciya shine waɗanda suka kwalla farai akan su suke ɗauka su ne mahadi masu gyaran zamani sai ga shi kuma su ma sun zo su zama duk gayyar dai kusan kowane gauta maja ne to wannan ta fusatar da mutane da yawa daga abin da ni dai na gani kuma nake tattarawa da yawa daga cikin mutane waɗanda suke da suka zurfi cikin sa rai da samun kyautatuwar al'amura a shugabanci da suka ga cewa sun samu sabanin abin da suke so sai zama cewa wasu gwiwa su takare wasu ce su ai daga yanzu ba za su ƙara shiga harkar siyasa ba waɗansu ce ba za su ƙara wani zaɓe ba wasu ce ba za su sake jefa ƙuri'a ba wasu kuma suke tunda wani ya kasa ba wanda zai iya to duka wato wannan tunanin da jin wannan shine ma wato hadari mafi muni daga cikin abin da ya samu a cikin wannan lokacin ba ma wai wahalar rayuwa da tsadar kayan masarufi da hawhawar farashi da karyewar naira da hargitsi na zamantakewa da abubuwan da muke fama da su duk ta yau a kasar nan duk waɗannan hadarin su da munin su bai kai sarewar gwiwa da karyewar zuciya da kuma fidda rai daga samun mafita ba da mutane suke shiga yau a sakamakon gazawa ta irin shugabancin da ake yi a yau don haka ne in aka fara shirin da addu'a cewa ai Allah ba abin da bai iya ba idan ma dan adam gwiwarsa ta karye ko zuciyarsa ta yi sanyi to ya tuna cewa Allah fa yana nan sannan kuma Allah yana da wata bajinta da yake wa bayinsa da ake cewa dukkanin tsanani yana tare da sauki in ka ji abu ya cika kwaɗuwa da dagulewa to Allah ya yarda mafita tana kusa kuma Allah madaukakin sarki yadda ya duniya idan mutane suka iya bakin kokarinsu akan samu mafita suka kasa sai Allah ya kawo su mafita ta inda ba sa zato kamar yadda muke gani akan titunan mu ne yau da gobe zaka zo ka tarar titi irin mai mahadan nan wannan ya taho daga gabas wannan ya taho daga yamma wanda ga kudu daga arewa an hada a tsakiya hanya ta tushe da abun hawa balantana mu da muke da abubuwan hawa iri-iri akan titunan mu mota tana kai keke yana kai babur yana kai babur din mai kafa biyu yana kai adeji sahu yana kai sannan mai turin kura ma yana kai sannan mai jan kuran ruwa shi ma yana kai sannan akan titi duk guda daya ake wasu kuma suna tafi a kafa su ma an koro su daga gefen titi saboda an tare titin su ma sun hawo kan titi din kan kwalta maimakon zama suna gefe masu tafiya da kafar su su ma sun zama suna cikin masu amfani da titin da ma abun hawa yake hawa don haka za a da a cushe su kan su ma da suke da abun hawan kowa abin ne ya dauko abun hawansa daban wani ya dauko mutane wani ya dauko filanki irin dogon katakwalan da ake yi ake shi wani ya dauko irin karafunan nan roji wanda ake yin dakin da su kuma amma ya ɗoro su akan 'yan kurkura ko kuma ya goyo shi ma akan babur wani kuma ya ɗauko tsani ya goyo mutumin ya goya tsani ya saba tsani a kafadarsa duk ana kan titi guda daya sai a zo a cushe babu masu bada hannu ba mahata yaran nan masu ɗaukan sanda su bada hannu suna ɗaga mutane gorori a tsaya ba a kasa gaba a kasa baya kowa ya fitar da rai mutane masu tsimirin kada man su ya kone su gaji ba su kashe abin hawansu saboda kada garin tsayawa kuma sa ta kone mai ana zaune a wannan hali sai ka rasa yadda aka yi sai ka ga hanya ta bude kuma ana ta wucewa aikin Allah ne wannan kamar yadda yake faruwa akan titunan mu haka yake faruwa a rayuwa ma da yawa daga cikin abubuwan da ake rasa inda za a yi da su sai ka ga cewa kuma Allah ya kawo mafita an samu mafita balantana kuma mu munin al'amari da kwabewarsa a kasa na aibe kai da zai a ce an rasa yadda za a yi ba domin daga cikin baiwa ma da Allah ya sa ake yin mulkin nan irin na dimokuraɗiyya duk abu dai za a ce ga wani wa'adin mulki zai kare wani taho ne garin haka Allah zai sa a tsinci waɗanda za su yi abin da zai zama mafita ga al'umma shi ne ma amfanin mulkin da ya zama da cewa yana da zango ina karewa ana sauka ba na dindindin ba ne mutum ya zauna ya shekara 30 ina mulki ko 29 ina mulki ko 15 ko 10 ko 8 shi kadai ina mulkar al'umma da amma Allah zai sa wannan 20 din ko 10 ko 8 abin arziki ake kulla ci gaba ake yi sai a ce ta zama ma yi ta yi tunda ana samun tsalari har yanzu zancen da muke ciki akwai mutanen da ba su gaji da shugabanninsu ba suna yin mulki kuma da kansu suke zaɓar su ci gaba da yin mulki amma ba ina magana waɗanda ake zaɓar su ba don akwai wanda ake zaɓar su
4: sai su shekara 10 yanzu akwai kasashe daban-daban a duniya mulkin demokradiya ake yi amma tsarin mulkin siyasa da dama shugaba ai ta zabar sa sai shekara 15 ko 20 yana shugabanci ko 30 ma yanzu shugaban kasar Russia Putin ai shekaru 10 ne yanzu yana neman ya shiga 10 kusa ido shi hanya 20 amma zabar sa ake ba mulkin ka ba mulkin soja bane ne yake kama ka da kuma irin mulkin kasashen Laraba ne na sarauta wanda sai sarkin garin ya mutu sannan za a zaba wani ba zabar mutanen kasa suke zabar sa ci gaba da yi bisa sa ran su saboda sun ga abin arziki kuma kasar take ma a yanzu zancen da muke ciki shugaban kasar take yau shekara 18 yana mulki amma ba kama kariya bace zabar sa ake yi in zango ya kare zo in nemi dama a sake bashi ko da ke so sun canja tsarin mulkin sannan gaba za a shiga yin irin ina jin na shekara zango biyu din daga shi ba kare to amma abin da nake cewa shine yana daga cikin baiwar ma da Allah ya sa yanzu din ba tsarin mulki ne irin na sai Allah ya isa ba wato mutum ya kai bayan ba ku da shi a'a tsarin mulki ne wanda zango shekara hudu za a sake zabe wata shekara hudu saboda kan mutane su daina fitar da rai daga rahamar Ubangiji Allah ma ya hana Allah ya hana mutane su fitar da rai daga rahamar sa kuma Allah ya alƙore dukkanin tsanani yana tare da sauki kuma komai duhun dare gari zai waye kuma bayan wuya sai dadi dan haka mu dauka cewa wannan wahalar da muke sha da wannan bacire da muke gami da shi na irin shugabancin da ba bin tsarin jin ra'ayin mutane a cikin sa ba karɓar shawara babu kawo abubuwan gina ƙasa na gaggawa da jama'a za su rinka jin dadi suna jin farin ciki a zuciyar cewa ai ana aikin gina ƙasa to kar jama'a su fitar da rai da ai mutane su dauka cewa to Allah ya sa hakan ta zama alheri ta zama dalilin sa kishi a cikin zukatan masu yakin neman zabe zukatan yan siyasa zama da cewa su fahimci cewa talakawa sun fara gajiya da wannan salon mulkin wato babu wanda zai birge talakawa nan gaba shine ko wadanda za su birge talakawa a cikin yan siyasa da masu yawan mulki a kowane mataki a kowace jam'iyya su ne wadanda yanzu ba kokarin kawai su mulki su ta samu abin duniya bane a'a wadanda za su fito ne su nuna cewa ba abin duniyar cikin gwamnati ne a gaban su ba kyautata al'umma shine a gaban su sannan kuma bajintar su shine su yi abubuwa na gaggawa al'amura sun kwabe sun cabe yadda abin da ake bukata shugabanci mai zafin nama ana bukatar shugabanci mai kuruciya ana bukatar shugabanci mai salon yin ayyuka yau da gobe saboda an tsara ayyukan kafin a shige shi kuma an tsara wanda za su yi shi kuma an tsara hanyar da za a ba aiwatar da shi ta wani tudu da wani gangare talakawa kawai su ga yau da gobe kawai yau ana wannan gobe ana wancan jibi an gama wancan ga ta an fara wancan cicca an soma wancan a samu ci gaban tattalin arziki a samu ci gaban zamantakewa a samu ci gaban wayewa kai a samu ci gaban zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kan ƙasa to idan Allah ya taimake mu wannan wato da kowa da ƴan Najeriya suka yi zai sa da su talakawa masu jefa ƙuri'a da ƴan siyasa masu neman a zaɓe su da kowane ɓangare masu tasiri cikin al'umma ya zama da cewa su karkato

Allah